0: International Camp Wawani, Shebioba International Power Line Camp, Kilometer 54, Igosi Ibadan Expressway, Lufuwa Pei Pele Ogun, Apostle Oya.
1: Ame, ne dawa dua. Eni kari mi ba, mi mabito wa. Mi de mabito timba mi. But already jade pe lua se, bi olua tim beti emi ewa, ne wa ju olua ti emi dro, ni oruko Jesu ni ose yi wa pade ola
2: amen
1: wa pade owo
2: amen
1: wa pade ranlowo
2: amen
1: aye o riri omu
2: amen
1: nibi ti aye tin gbogun ti o loruko Jesu agba jade
2: amen
1: ofa ti o ta kesile loruko Jesu ofa yo ni ba o
2: amen
1: mo pe eje Jesu Mbokwe eje Jesu Oya ko se di re
2: Amen
1: Asotele le wa genya
2: Amen
1: Wa di de
2: Amen
1: Wa di de
2: Amen
1: Oh ni se mu faye
2: Amen
1: Tu oba li omo ne ba
2: Amen
1: Tu oba li omo re won ne ba
2: Amen
1: Esa mi fa omo yin loruko Jesu omo re di de
2: Amen
1: Amara genya
2: Amen
1: Amara daraba
2: Amen
1: Amara gbogbo jade
2: Amen
1: Loruko Jesu Amara dide
2: Amen
1: Gbogbo eyan ni kongila ete wo siwaju Loruko Jesu lo ba ta gidi
2: Amen
1: Awon ise to ma fun olowo gidi Oya lo gba
2: Amen
1: Oya lo gba
2: Amen
1: Gbogbo eyan irin ajo abo daju
2: Amen
1: Elore
2: Amen
1: Ebore
2: Amen
1: O ni sedadu
2: Amen
1: Ori adoke
2: Amen
1: So pa moti ba no pade
3: Moti ba no pade
1: So pa ma fi owo mi ka owo gidi
3: Ma fi owo mi ka owo gidi
1: So pa ma jenya
3: Ma jenya
1: In the name of Jesus
3: Amen
1: Oya lo se bi oba
2: Amen
1: Jesu Oluwa wa
2: Amen
1: Mo ki gbogbo eyan mo Olorun Jake jado agbaye gbogbo bi te ba tin gbo mi loruko Jesu o ma ra anu gba
2: amen
1: mo ma ra anu gba
2: amen
1: mo fe gbadura fun yin loni mo de fe ko na gbadura o se tutu lele o su maje mu de ni o su woli o su ta bi woli awon akanse o su ni won yi mo gbagbe pe on the 22 o se to nbo ojo Friday ne pade alagbara to ma sele ne camp wa ni lufu ape ti o ba ti wari lo mura bi o ba gbo mo lowo yan a o ra pada ni o eyan le wa le oko ko ma gbiyanju ati bimo to ba ti fi nkan se inu e o ma ra pada ni o un la se pe ni oru ira pada me mo ta ti gba lowo e loruko Jesu a o ra pada
2: amen
1: won gba se lowo abakan baba yen ni ohun ti lowo ri olohun olowo mo ah mo ni ru be a o ra o pada ni ade gbadura ni pa ijoda gutan ade ra igba e pada a ma ra igba pada ni bibeli wi pe buburu ojo to fun ojo sugbon e fi adura ra igba pada eni kan ri mi gbo loruko Jesu a ma ra o pada
2: amen
1: Ah, o se ya pe o.
2: Amen.
1: O se ma pe o.
2: Jesus.
1: O se ma pe o. So pe o se ma pe mi.
2: O se ya pe mi.
1: O se ma dabi o se onla ni lagbara Olorun. Se oni ni Monday. Gbogbo e te ma so re ojo Monday. E je ki fun ko wa lowo yin. Wa ma sami, wa ma gbadura Oluwa je ran lowo. Oluwa je ran lati. Be ni. Ba gbo pe lati dun. Inu fun lo tin dun. So o ma gbadura Oluwa ta ma pari program lo ma gbadura o ma bere fun ran lowo o ma bere fun owo loruko Jesu Olorun wa da e lo
2: Jesus
1: oh my god Olorun wa da e lo
2: Jesus
1: Olorun wa da e lo
2: Amen
1: gbe o mejeji so bayi je ko o mejeji wa lori e so pe ori mi o
2: ori mi o
1: o ya ro mo la
2: o ya ro mo la
1: ori mi o
2: ori mi o
1: o ya ro mo ogo
2: o ya ro mo ogo
1: ori mi o
2: ori mi o
1: wọnú ọgọlọ
2: wọnú ọgọlọ
1: ẹlẹdàá mi o
2: yẹ
1: n pàdé ìrànlọwọ in the name of Jesus. Àwọn ọ̀sẹ̀ wọn yìí ọ̀sẹ̀ ológo ni mo lè mọ̀ wípé bí ògo ti ń jẹ́ ti ọlọ́run wàá bọ̀ lápàdé.

gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbun mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo monday ojo kokanla osu elekan odun 2026 e ku ojumo gbogbo le o gbogbo eyan omo olohun oni loju aje ni bi te ba wa e dide nle o ile tun ti mo wake up is another morning devotion gbogbo eyan omo olohun gbogbo eyan akobi omo e dide o won ran mi nse si gbogbo eyan omo olohun te njade lo loni loni to je ojo kokanla osu yi ti sidi nle o si tun lo ijade e ninu ose yi idunun lo babo o ose yi ni o je ose to pe oju in the name of Jesus Christ pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gbagititun ni ilu ibadan gbogbo eyan omo olohun asiko jo lawai bibeli ni ka gbon bi ejo ka so ni wa tutu bi adaba e dide e gbera nle e wa do bale wa kunle si bi pepe e ja jo dupe lowo baba mi ipa ninu ipa ati ase ninu ase ijinle ife ni to nfo won agbara mami e kunle dadi e do bale gbogbo eyin akobi omo won ran mi si e kunle e do bale e ja jo ma dupe lowo e ko so mo ta fe dasi e ja pe pastor mrs temitayo ki won gbe orin ope isoke ka jo ma dupe

na ijo ope bo se do bale eke jesu o se loni ojo aje mo dupe pa yo pe yo titi laila wo ma yin o jesu oluwa wa eyin omo olohun mo gbo nkan kan leti mi eyin wo le le gbo ran laaro yi emi oluwa ni gbogbo eyin omo olohun patapata eyin te ba be ki mo mo dun yin nu loni e fi ju ope dun mi nu ah ah mo mi se gbo gbogbo eyin ti e fe ki olohun o dun yin nu olohun so pe ke jiju ope ke fi dun un ninu ijo ta ajo tan yi o ni ki mo gbe eyan kan mo jo bo se njiju ope pelu erin pelu inu didun lara re loni ojo monday mo won ti o tele engineer e pe pastor mi system itayo ki won tun gbohun soke laarin iseju kan abo a fe jiju ope loni monday ijo lo fi bere orin to fi pari e owo ni lale idunnu ni oja tita ni gbogbo en to ba gboran afi ti e ba se jo lati yin jesu logo loko so ni bi to ba wa ma so ele ti genge atomode ati baba o ti e fe mo bo yo le gboran enikan ni mi omo mo jojo mo mi bo ba mo jojo sa mami oya engineer

0: aja wipe eku le nla kara ale re wanita won ero lona alara eku le o ajero eku le o woran gun aga imo taide aje fowo labaje tete as I can you know ile ise MTN Nigeria awon ni won ni ka kiyin ka to kiyin o e ka bo sori eto yin eto wa oro agba Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA look on me
1: oro agba re o e ja gbe ye o
0: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo ole nikan la yo gba bi gaye to ni tumo live it 100 MTN akọle oro wa taaro yi nla pe ni irini si ni se ni lojo baba ti rin nla se koni oro to gbaju gbaja ti o si ye awon eyan yeke yeke ni tori pe eni to ba rin bese bese ni won be ni se kise kilode ti wo fi je afinjuna so ti gbagbe wipe egungun to ba fi aso aranse eku nla won olola ni won mo sunmo ni pia kuti erun gbugbu nkan da lara re be eyo to ba to segi ati yun mo akete in la won boro kini ni won mo sunmo ba se rin la koni irini si ni se ni lojo eyan to ba rin rin abuku wolu igba ki gba ni won fi bomi funru won pe o ki so lowo o ki se boro kini ilu iyen o so wipe ko mo rin rin omo lu abi irin afinju elomi le fi pon bambam ti yo fi ra so to si je pe aso olowo nla ni amo ti o ba se itoju re yo da bi eni ti o nene bakan na elomi si le mo ni pupo sugbe keke to niun yo wa toju re yo fo yo lo yo je ke gbogbo e ko mo se to ayo wa mo ro pe o po ju bo se ni lo ni dandan ko ni ko ni bata pupo mo polish eleyi to ba niyan anti eleyin o rokunrin ti yo ba yin soro gege bi ololufe awon okunrin na mo fe nto ba da in to joju ngbese ta mo wo tinu wo mo dun o wa nso mo ge be ni wa so ti won fi nse epo leku gbugbe ni o mo run gba e eh o ni kabi yo keke eyan mo gborun ubu ko wa perfume olowo keke mo ja si tintintin bo si wa wa nliki ni be ngbangba bi se nbe laro obi be ni nbe laro okunrin o debi to ti fe gbase won fowo lemu so ro pe won gberu sebe fun o ba ti rin nla koni bi o si pupo lapo re rin yan fanda tori ke ayi o fe ba eran ko ti o sun won tan o ko si o that is the irony of life ba won elebo se pe bi n ba ti gbe isoro leri ti won ri pe akisa lowo wa won wa ran olowo tan so be won ni ran olowo ba ti rin la koni o bo ba pa nkara lowo fege si alo ni won e fi start e sankara ko si rin rin re ko je bo si je laaro yo e pojumo
1: oro agbare o e jagbe yewo
0: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo ole nikan la yo gba bi gaye to ni tumo live it 100 MTN ile se MTN Nigeria lo so nigbo wo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba82 Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA look on me ile se MTN Nigeria loke loke nla bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo e ku kale
1: oro agba re o
2: Oro agbare o
3: 32 FM 94.9 filling the world with laughter.
4: Alubata nrese jabata onilu dudun fitunu powi apodunu be alusekere onagere tori ba meji ko 32 fm 94.9 lo mudunu paraye 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan Akara Wumba Lokaju Eko Giri Kamu Yagan

0: yeba demi depe
1: awon oro lo
0: aya ya
1: o ba bo won ni opo ekete ta to ti oga bi agogo ba ba bo mi ran daada to dunran bo bo boya a si fun ni rere gidi je
0: be ni
1: o se ri gele nu abe wa ri kan ni
0: oh my god
1: ebujo ni ka kun tele so mo joyin la Asori le paradise ti bere.
0: Kai.
1: Asori le paradise ti bere.
0: Kai.
1: Ti ba se pe ati mo ba won se ri, aba so fọlọ pe to paradise eleyi na ti da to ti awo. O wi yi.
0: Aso da rice for me.
1: O ni o ri ti wa so le.
0: Yay! So ti abi mo bo lo le baba ko.
1: Kini bi se yan gba Olorun ka. Inu le baba mi opolopo gbugbe ni be nbe.
0: Oju re ni mo wo iriroyin mo.
1: Isi wa se bi bi ko gan tele mi le mi. Ke so fe ti nbe le pore t'Olorun se se ri.
0: Eh.
1: Mi joye ni.
0: Eh. Se mi re gbe.
1: A te se bodo to ka to mo boyo ni nbe nbe boya alakan lasan ni gbe nuru fe omi be.
0: It's okay.
1: Wo ba mi de yewu mi na ko to mo boya pa mi ka bi
0: oka. O se baby.
1: O si fuwe ta ba le pe ko je kiki da suru. Ko je kiki da suru. Won ti ni gba pele ki fu awo pele ki fa ya
0: ba
1: ba nde yewu na
0: won le fi shi laughter house fu wa na
1: kin da ara ta
0: wi na kin fi se
1: o wa so kan nu won lo ti meji wa gba yi lowo ori atelese wa gba yi lowo na so fufu na gba ti won lowo alaisi awa da gba yi lowo yin o je gbe si koni ade portion nu la ro 32 fm 94.9 ni bi ati gbo safefe
0: yes
1: sir ile tutu laughter house oke tete premier ni mokola ni gboro lubadan
0: Latin Basi. Ah, Oseo.
1: Olusola.
0: Krista.
1: Abari ojo mo nbari gan. Abari mi kan tan.
0: Oseo.
1: Oju kan lo e gan ni. Ah. E wa jade epo.
0: Ani mo ti gboroyin lati bi ojo Saturday. Ah.
1: E wa jade epo.
0: Iwe wa ni kini se
1: e. Boya la ni tori epo Jesus abi ka tori isu jepo. Boya la ni tori epo Jesus abi ka tori isu jepo bayi
0: o. Gbogbo yin oju yin yato loju mi o so baba kin se wo mo to pe abagba kin ti bo mo tele ko re
1: abagba kin menu se awon ti ti bayi lo ile toto la
0: loju wa tan nyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyan
1: inu aye toto ah eri ba fe wo bi ore on fe un se wa si e dako e boso ju opaye lukara ti Facebook wa sha be YouTube na 32 fm kiki ara Olorun mo dupe ti si number mo.
0: 32 FM 949 feyin e.
1: 32 FM 949 feyin e. Eh ni e o ti ko wa loju opo ti Facebook ati YouTube wa ke wa wo meka lo ki pe. Eh to Abimbola Lamid loruko temi ede kankan to ko pagun se wa le wo labirin jo gboju omode ni mi ti pejo lawujo agba won oya ju be ni daya ni mi to bi ti mo gbe dani tenu to mo fi so pe jo wi tenu e e ka ro iwe royo ojumo le wa ta pe ni baba fe lori
0: latodo wa na Olusola omomo lo ko mi o agbenuso yin ni o ti e retire ninu laughter house temi wa 44-4 mo se kini mo 40 e ja tun gbe ra la ro yi
1: o ti gboro ti osun abia ni gbe
0: yes da
1: baba ti do ti ladoju yan ti ba po ni e be ba fufu ne ne bien so ko gan yo mo boyi ni
0: yes na
1: e ku ni so gan yo mo gan no she e ba gbe kini oke
0: eh
1: ka ba si mu awon akori gege ba se ko we re awon ro we royin be lo wa bo lo anfani si we royin the punch ni atodo mi la ro
0: Nigeria Tribune be la pa bi o
1: e ti me keji ni we royin Vanguard o na si pon kuku fun awon akori lori awon ni
0: the guardian na ko guardian dowo bi la ro tun ni
1: agba ra kasida ka sere oju omo ka to se tale
0: yan
1: ti wi won ṣwẹjọ eto dibo to n bọ lọdun 2027.
0: Okay.
1: Wọn kede latọdọ ààrẹ Joe ni lórílẹèdè Nàìjíríà JEJ bàbá tí òrówó rabata Joe ni ṣùgbọ́n tí a padà kọ bùtíìkì wọn ni lórí pé àánú òkèdè ara wọn gẹgẹ bí ẹ tí ó díje dupò onírúurú ọrọ náà ló ti ń jẹ jáde o ọpẹ lójú ìwé karùnún ìwé ìròyìn Vanguard.
0: Okay, tó bá jẹ́ pé lórí àwọn ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò tí yóò wáyé náà ni yẹn tó mọ gbéra sọ láti ojú ìwé kejìlélógún nínú ìwé ìròyìn ti Nigerian Tribune nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ti APC ibẹ̀ náà ní ti bẹ̀rẹ̀ renew of APC renew champion gbogbo ẹ̀ all together ọ̀rọ̀ jáde o lórí bí wọ́n ní wọ́n ti ṣe àwòfin àwọn tí wọ́n jẹ́ gómìnà tàbí àwọn tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ láti tún gba fọ́ọ̀mù láti díje nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ti APC lọ́jọ́ Saturday mọ́ ọjọ́ Sunday àwọn ọ̀rọ̀ kan wá fẹ́ ṣe bí ọ̀rọ̀ wọn ni bí ó ti jọ pé gómìnà fubara nípínlẹ̀ ti rivers nígbà wọn déwájú àwọn ìgbìmọ̀ tí wọ́n gbé kalẹ̀ wọn ni ọjọ́ sátidé tó tiẹ̀ yẹ kí wọ́n ṣe tí wọn ò ṣe wọ́n sún sí ọjọ́ sunday won ni gba ti won tun debe lojo sunday ti won duro si waju igbimo ohun en ti won so fun fubara ni wipe teriba ko si mo lo bow and go won loro ti wa be sin jade wipe bow and go ke ninu gbogbo en tin bele e ko ni ki fubara ko bow and go kila won oro mi to nje yo nbe to ba ti di enu alawile wa e mo gbo oju iwe kejile ni ogun nigerian tribune gbe
1: I don't give two more words on your punch. I want you to come and get a local. Be a poor body, a local, local, a lower,
0: right?
1: Okay, I should want to call join. It's one company at them. They told us, I want to play a while in Nigeria.
0: Okay,
1: but what now, man? Lori Tony Shepard, who it was okay. I'm a teacher.
0: Mm-hmm.
1: One less, see, damage.
0: Chai.
1: Oh, then you got her. Be it to Shemu or the 27 was shameful or no. You want to be man? Ani esu se awon ise akanse be na ni ipinle eko bayesa enugun won ni ti kaluku na lori a sise ilu o ti wa diku bayi si trillion meji o tun le meji loyin abe ro yun ni oko yun si o ni ti ki owo ku won lo ti wa je ki osi ati ise ki won rese wale daada
0: kai mi ba ti e tin gboro owo bi trillion bayi
1: o ti ma wa lara
0: ibi ko ko ti e mo wonu account mi ni ma se
1: o ti ma wa lara wa to je pe
0: tori trillion kan na ni fejumo mi lapa bi ni nsin

0: No, we suma wa.
1: Eh. Se o ko ni trillion bayi. Ki mosso, kara le mogbo. Pe Christian trillion no account re. E mo se ko se en to gbo an ti mo wi. Oji we ketala. Inu we ro yin ti Nigerian tribe.
0: Mo ti ticket lo mi o. Consensus ticket mo fe.
1: Ah, o le wo agbada tin be lorun re Christian.
0: Consensus ticket
1: mo gba form lo ku.
0: Gba form.
1: Eh. O da gba form fun Christian. Ilu Femi Loye. E gba fun. Ah, o duro ton na o.
0: Emi o ti fe party ti oni ni baba tribe.
1: Tu won dem wa loni wa lola lejo oji we ketala Nigerian Tribune iro yi jade nbe lori oro to ni se pelu eto idokowo lori laide Nigeria na ni e wa gbo won ni oro POS a ngbowo lori POS o ti eyin baun won ni owo ohun 81 pa wole labala ohun fun ijoba owo ohun tin to eto je 8.96 trillion naira o le ni trillion mejo naira ni o won tin wi pe ni osu karun ta wa yi gangan ni ati pe wa gbo ile ifowopamọ apapo lo lede Nigeria won lawon igbese kan si tin waye o to je pe to ba foju otan o se ko je pe oro cashless a no cash se transfer kin se transfer ina ni yo tu pada mo bade si lo bi lede yi oji we ketala Nigerian Tribune. Oh yes, get sporting baby. Yes, no.
0: Tiri candidate kan ni ipele Kaduna se gagan bayi
1: mo ti ri won gagan koda won gaju agba ki o se ni ti won gaju ta lo gaju lo gba awon ni
0: iku lo pa ogun de oda o mo ye ka gbe country le lowo baba yen ma fi se theater ni ko je pe location ni Nigeria
1: amo ninu ofin orile de Nigeria ko wa se ni ti o le jade
0: ko se ni o le
2: de abara ti o pe
0: so pe o pe e temi so ni pe adewo ti nbe lowo Nigeria ko ja kan ma gbo biyan ti gbadura ni English
1: o mo dupe boya won tun ni egbe wa soki
0: laiti baba ko ogun aye ere ogbe bo mo je ku won se me for keto kala le ogun re wori e gidi
1: so mo pe ngba won ba se awon campaign gba mi o si wa da o to ba fe di gbasgbo so won ko sare ro won wonu oko ni
0: ki lati so ro wa nisin baba ran agbalagba lo le gbe ma sofin won ti sun ngba to ba constituency
2: e le ni kodo wa
0: e o do se ro do ta mo gbe bo ti fi ni ba file lowo ni
1: firi gbo sile ko Christian firi gbo sile ko eni ba ni kokoro re lowo ni o o foju di bodo won o
0: o kuku ri gbo e ka wa ni ru wi ke nbe nu house of assembly ki ya na ibu fe so ko sanko la wuje
1: awo wa ni se be na yes sir
2: ke ba sele
0: oko ta nko wole ba ti ku oko wole lori de Nigeria la ri osu meta o tun ni alekun ida meta din ni adore 67% increase loko ta ku wole o ti plum fun anu boya wo ton gba lori e
1: mo sa so na mo lo owo re pe ki sa fe se nje oko re
0: sa mo to ti wale mo to ti wale mo to ti wale
1: e te na e wo le na last
0: mo ke to se owo mi lo
2: something 5 million every
1: to si so ko yan lasan en to ba to si na ko be
0: ko mi to si
1: ele shi kan fa wa na ka te tutu si waju ke le tele tutu agba ki
0: odo ye ga lope si bo ta ese wa tutu re ni
1: oji we ketala inu we royin Nigerian Tribune egbe kan eleyi to je wipe won momo gunmo te lori oro to ba ni se pelu oro epo robi lori lede Nigeria won ni NNPCL ile ise epo robi lori lede yi ki lo sele gan ki lo de gangan na eye ko wo lu danu lori wipe sa pe fe tun refinery se se le te se lati ojo e na se o ti to ni won ni bi igba won kan fowo sofo eni ki won tubo mo ko

0: Inti baba winu wo loju iwe keji leni ogun Nigerian Tribune na lo wa
1: to ba jo so nto nko to ba si le fowo si bi to wo gbe o fi ndo loju pe o mo pe won ti mo en ti o ba amsa ti dije o be si wo po leko a bo rin
0: se ko ni mo tun lo wa lati zamfara o tun de ko
1: a bo rin a mo ye mo
2: ye zamfara
0: o se o ti mo ye mo ye mo ye nye
1: Sumori
0: le ko yo beni o yo beni o. Ebe so
1: ko eko
0: da. Mi like eko. Ele e je mo lo se eko. Mi kede like eko yen.
1: Omo jede,
0: omo jede. Mi le se de fun ti o.
1: Omo jede, omo jo kasa.
0: Oh god.
1: So jakan.
0: Mi je.
1: Mo ri mo pe da wa le fun to pe bi en ba butan o.
0: Oro jade lati enu egbe ohun o wi pe oro pe ki won gbe idajo kan kale ki ile ejo tu gbe idajo mi kale ki ejo mo wa tako ara won ni ile ejo won ni kini ah bi igba to je wi pe o mu oro ifidi mole ofin lorilede Nigeria in fi logbologbo ni o idukuku laja nlo je fun loju iwe kerin the guidance ina leti riro yan won
1: all right iwe re yi tu gbe laaro wi pe awon to se isakoso orilede Nigeria won ti mu so bi oro bayi o wi pe awon akeko ile eko girama ti o ba mo wole bayi won mo se aye wo boya igbogi oloro nbe nu eje won ki an to wole
0: ah o te ti da ba won
1: adi ko le de ba gba
0: eyin ju fe mi loye na nkan
1: no won ti go ke odo kafara to ja
0: kafara to ja ah mo ri foran video kan lana krista
1: anakun
0: ah baba to wo aso awon gofinro
1: o wo so aba e gbe furo
0: ni eh bo yo wo so e mo ni bere ni
1: o ni ko le ni
0: ko le ni o si di e ki ti ni o odo awon momo ki lati se ni o o le riro e londo
2: ah
0: o le e rara o
2: londo to de ki ti ni
0: rara o awe se re
1: o do so wa turo yin kan lara
0: kini kini a turo yin kan lara ah o o te je riro yin kan eh
1: ase yan mo swim lori yepe
0: emi o mo
1: l'officer so imunu ye pe on konos
0: this ever say your no
1: o ye ka so test won to like to gba se lowo won
0: won wa ru bench le bench o le mo o le mo jo ike loju re
1: won ta ku ki mo wa lowo yin se bi o ti waste
0: kai
2: idi ya o bi so ni oni yo mo ju lo ni
1: ha
0: ta lo for officer de close who did that officer
1: officer gbe base ni
0: eh ye ye
1: o le je pe won le ma target o gbe base ni
0: eh
1: o mo le gbe
0: eh o se ye krista
1: o ni ya grupo
0: wo se wa wa gbe de meji ora ye lo wa eh o ba se o
1: mo ni mo fe ticket ye fun mi e gba kekede ilu lo pe mi ba yin sa tojubo e mo gba je pe yin le pe mi ko si wahala
0: we mo bere mo Is that okay down? Emo bere ki Nigeria le da na ri eh okay o loju iwe kerin di ni ogbon ninu iwe royin Nigerian Tribune iroyin ohun ele ta so yi o tun mi lo si royin mi e ko lo sa ni Nigeria bi won ni bo ti jo pe awon meta ti won o da pe daada
1: eh awon akanda eda
0: ni won ah ki la won na tun wa debi tin won tin gbe ogun loro
1: o ma ja
0: heye
1: ba ni fura sakanda
0: heye
1: o ma ja
0: ajo ndle mo gba won mo meta ni won ti won ja kan da eda amo on gbe ise
1: o ti si idi akanda eda ko si ko lori wishi abai ko ba awon english labe
0: ka
1: English ba won be aya da won adugbo kan ki awon ma ja se ni
0: chai chai chai ah
1: ah
0: mi o le se yen ba tele
1: ma fo titi je
0: mo ti le ba
1: e ma fo titi je
0: mo ti le ba.

0: Radio me. 32 FM ti wa okay.
1: Baba friend not there.
2: Taradwe fun ife wa teni te si wa nbe ti en gbo wa 32 FM 94.9 baba fen don te si waju agba kin si wa nbi pelu wa na laro yi ti won si ba wa yan na na won bi oro tin lo ninu iwe iroyin ni oju iwe kefa ninu iwe iroyin ti di guide lori oro ina mona mona lori lede Nigeria iroyin kan jade pe leyin bi odun meji nisin ti ati bere bande bandri bandi band gbogbo band atawon ni rubber band pe leyin odun meji o jo pe awon morilede Nigeria in ti won so wo fun won ti ri koda ara anti royin so ni pe won tin ro awon mo Nigeria kan pe e wo iwo to ba ti mo pe owo to nson lori bandi e to paripari in to ye ko mo ri lo lori bandi nkan o ri lo ko lori bandi o ti bo se banzedi ni mu banzedi o le mo pe in to nson wo fun owo ti o to be na lo nson amọ atawon ti won san bande atawon ti won san bandi zedi gan lori o ida odun to ti le ni owo ta nson lateyin wa si ori ina mona mona lo lede Nigeria adupe o pe awon minister won si nso pe igbese nlo igbese o je pe na nda lenu ojo meta bi boni so da dodo yin krista
3: ina
2: so that
3: mo so fun ya o mi pe ijo ti number dey by charge by bank mi o oni suke
4: e be iwa mi te wa
2: e ja mo wo sese abi agbakin ka wo pe awon mo rile de Nigeria a si pada ri ntan sanwo fun lori oro ina mona mona
4: se isoro ta ni ta afile ri ntan sanwo fun e kokko ni se ngba to ba ti pe ijo ba ti commercialize nkan ba mo fun o tun le file o tun di mu ara bi ti isoro nbe niyan lady Nigeria niyan e ja jo wo dada ni agbegbe temi ngbe o lebi temi ti wa ni kunu mi lohun o ina ma lojo ma
2: amo agba kina akoko ehn se ki wa kini ki lo de se bi gba fun muri nile na lo yo je fun ba
4: pada awon kan demu demu teyin lo lohun yen
2: kini demu demu wo la lo
4: si lodo ta wa nbe oke ni mo na po pe ta fin lo na fijo mejo ni jo marun ni yen iba a finale ni gbata nbo yi ni so kini mo fa yan be ni pe airi kan se kan airi dada se la ri oro na si e ri pe gugu nkan Nigeria ni kabari lori awon tin gbeje to wole ngba awon ngba awon bro minister kan an baba wa kan won ni laarin kiri kan ri pe na change mo ni arabi wa na soju be lo ko ni so ti mu wa o ko won ton fun won
3: na arabi
4: eh o ko won ton fun won ngba tan ton de o isori ki won ton file won lo ngba won ton de
3: o kabiyesi
4: so ita an so nbe ni pe oro na ti koja nteni kan so pe bo boya nigba ti won di won ni won jobi ti bi ti trillion kankan ijoba nsan to le daada sugbon soro tin be nbe ni wi pe awon ka ba kan nbe even laarin awon staff ti o nje sese yi ti won to pe bayi ni wo si gbe nkan won ni won fun won ni prepare the lawfare won si tuduro gba nkan pe democracy sologun won to ya ye ologun
3: comrade sir bi baba wa Adelabu ba lo ti won o mu nkan bo nbe bi baba Tegbe ba lo ti won mu nkan bo nbe from good art fun ife araalu awon sector meji kan be to nbe lokan mi earth ati power Nigeria ko ye ki ijoba Nigeria o ro de bi pe won fo lesu lo rara technocrats le ko wa nbe o tumo si pe won ready ati yan kan na o
2: amọ baba ni pe ka fun olodun meji na o
3: odun meji
2: o pe ju odun merin
4: eje mi lo si be se
2: are orilede Nigeria
4: eje nso araye kankan fun
3: yes sir
4: ninu oselu kaakiri agbaye
3: yes sir
4: sale ni ile adulawa le africa ta wa yi ka wa mu Nigeria as a case study conversation
3: ni ipo to ngbe mi ara ilu lo
4: eje ajo wo even ta ba fa awon eyan be je kin fun ina awon apere melo gangan ninu awon akose mo se ta gba sise gangan ti won se se awon loju ami ti ibi ti tawon ti won wa mi se gata pe se ta awon gan lo korun in dan foju ara ilu ri ebi temi duro living witness ni mi nigba ta ni card bi kan ta si sanwo bi kan ta ni nkan bi kan te se pe olomo ja gboku omode be te wa nda wa bi pe eran ni wa ti o ba wa si private nbe nbo la lo
3: moroti
4: se ko owo biti ta lo na ta si sanwo si bi kan ta rere re se ta so nbe ni pe e ri pe awon ti won an joba o ka ni pe a fi technocrats sibe eni mo se doctor ni eni yi engineering ni o se o mo npe electrical electronic mechanical gbogbo e lo ko si bi ti ni ogbe awon ti o ba se re je ti wa nu le fun ti jokoti tori ki ti nbe Nigeria ni pe opolopo awon eyan gan already ki nkan yi pada ile se ri pe a si wa loko aye jump primitive idea wa la se nlo di si tọrọ ko to ti pe ati computer and digitalize everything ko ni si en ti o mo yen nikan je mo kaluku ora si ri n to fe ri e lo wo lewe ni ise o fun mi ni certificate de letter re wa ti gbo si omo lewa na e to ni mo wa acceptance wa buhari se ori ko ri se ti e mo to sele leyin gba na ni so gbo kaluku ti bi ni pe ona re ninu student loan a tun gbo pe awon kan tun gba percentage lori awon mo tan gba student loan ni universities ye so me la fa so no ro nigeria so isoro ta ni na niyan to je pe wahala wa po lolede yi a si ni akoyawo to ni tumo kankan lolede nigeria in to ko ba wa niyan o awon olori ta yan olori ku eku eni awon ta wa jomo leyin gangan odale dale ni wa ani emi ti le e te mi so yi living experience ni ibi kan be ni le ibadan yi a fe gba e ko gba prepared won ni ko prepared le mo wa lona kile wa se ladugo wa mu ni a mo wa gba kini egbon mi gbo gbo ah wo wa nle se nkan wa mo lo wa mo ni a ko se wa egbon se awon awon fun won ni nkan
3: come
4: ba se wo be lo bayi
3: eh
4: a para bota bayi
3: eh
4: wa de e ma gbele ele lo daju three face ni wa gbe ngba to ri nkan kan
2: owo we wa
4: so ka ye pe en ti oni yen kan yo ni ko si le yo mo lo pe won fun prepared na ni opolopo n te ri kan gbe wa first face second face third face sugba kini fa ijoba to ba weak ina lara alu mo se basabasa nito pe won o lase ati pase bo ni se ah ko si bi mu alagba o se le gun to en pe kokun lo gare to pe won na o we won yan kenken in lo fa lawon e fi se bo se wu won nigeria yu daru
3: abi sir comrade asmara ali egbon wa kan be to nbe ni eka yan jogo match shooting lana ni o so fun mi ti ese kan ri pe crystal awata wa leka na lorun o so fun mi ajogo ma awon to ba ri mi lana egbon to ga to tele mi yen o so olawon olorun but that clarity you know tun pelu ebo jawura se ki on dem yo se gbe se wo lomo bo mi ni
2: hmm
3: hmm so ni se wo
4: won ma se pade apero bi no se da lo nigeria ni gbangan kan to wa lona bi kan lona with some situation lona bi kan lona ni bada yi ta ba wa nbe mo ri obire o se kan o se fe bu se ku pe ah an fun yin on wa ndo obirin e bu se sa to pe ise yin o yi lo yi ti awon ti se yen ye palama won de wole on wa nta won yen ge a fe a fa de bi pe ta ba won fa ipade apero nkan se wa ni yen yo se ma ri niyan to pa won kan ti wa to pe every time kini yo bo sise o n ta wa n sere o
3: eh comrade eh since start ile beat them now can we join them
5: any
3: ah mo pa won lowo yin ni o
4: oluwa lo sagun
3: 0705500049 okay 08097000949 +23490620009 hello le si wale hello. What's you?
2: Hello.
3: Yes, sir.
6: Okay, Baba, do I need this, sir?
3: Yes, sir.
6: Okay. Okay, boy. Tell me, Baba, you saw that boy? What's your name? What's your name? What's your name? What's your name? What's your name? Tell me, Baba, where you're from? But what's that? Come on, see this case. You come here. If you come here, I'll put you in the lane. I got you here. Mama bude mama bude you all believe better on back to go again ko si koko problem ta ni niye pe ibi ti mo mu yo ibi te ni gba mu yo ah ko godo je ki je jaju tori pe ti ba ti kuro be ko soro fun mi mo je ki tete je ji ma je ko to ti pe ta agenda bi do ma soro ti pe ibo ni ti nkan se to ti rupa ibi problem ta ni lori leje niye
3: ti ko ba ti yo ba ti kuro nbe ba je mama te
2: lo
3: ni je eshun sir yes sir eshun sir olorun la wa nbe nigeria yi o enikoni lo fe nikan ka jo ma gbe le yi papo
4: oji commander
3: nigeria yi o eni everybody lo je wa gbo ru awa imaye e be le ko sori ku elu e ka ro o
2: e ko tan
7: e ka ro o ko ju ma
2: o yes ma
7: ya dura ni
3: e ka bo mommy
7: lati apata
3: thank you ma
7: hello
3: hello ngbayin abele mi e ma moro yin bo
7: hello
3: ah subhana allah
2: a de ngbo yin o
7: hello
2: to
3: a je pe e ma binu a wa ngbo yin ni ba ti lori ofe ati wole ba e ma so lo eh ta ba wa ngbo yin a wa ko che sugba wa ngbo yin ma hello le si wole yen
8: e ka ro
3: e ka ro sa o
8: krista mo kin yin
3: e ka ro sa
8: office mo ka ile o
3: to
8: alawiye mo kin yin o kola ke to lati me kola eku ati le bodi
3: e ma seun sa
8: de otura o
3: ah mejesun
8: amen yo pada yo yo
3: alama amen
8: ko se mu debi o ni ba
3: amen ala
8: ni kin kin ko
3: e seun sa e seun sa e ku fe gbogbo gba o e ku alejo wa o
2: e se o
3: sir
2: adupe 0809 7000 949 0906 2000 949. Hello
5: Ekaro
2: mami
5: Mr. Akinyo
3: mami Elizabeth
5: awon na ni o
3: Ekaro ma yes ma
5: e ku ati le bole
2: e se o
5: ile otura o
2: amen amen
5: e ma tesi waju
3: amen amen amen
5: ile ise na o ni jona
3: nde amen oluwa amen
2: amen
5: e Elizabeth ni lati
3: e se o mami o
2: e se o
5: e ri e wo e ka wo lo da ninu eto ijoba won bi ba ma ba da waju ba se ba ma wa bi ara waju ba se ni na lo me yin o ri ta to ki o meni kankan o je wi pe orukuluku bu bere ti ni wu wa aye family ten tutu aye ta ni o mu mi o se ka joba ti o ti corruption ta ma ja je banu ṣugbọn ba ti o to ti ti o mu won wa ti o to ti ti o mu won lo je ori be se ba se wa ma ba lo ni ko te te bo bi come
9: se ba se mo ba do ni ko da mi lo ah igbe egu ta gba a mo gbianju na ni a ni sokanu
3: e se ja mo gbadura bo ti ri ni gbaye nu wa o nbe ni sin yo bo ti ri ni gbaye nu wa o nbe ni sin yo
2: hello
3: e ka ro babalawo mi wole
10: se babalawo re na ni soro
3: e ba mi ise lori ta lo fe to se lu eni jabo o
10: oro bo le la re
3: ah ah ati gba yin
10: sharing sawon ni PCP5 yi bo di daddy search ni patapata e le bi pa awon landlord gan adugo gan ta e di pe jo ti mo pe si mo so pe mi na ba re nikan ja mi pe mo fe ma ta bo fi kuwe ni olodum ma je ba yan se ru business ba won awon tin mu won opolopo won aleto lati se informant fun won pe e wa gbo ile ba e ba won be don ta ba se informant won mu won tan ta tun le awa na ka ki agbere ta ran awon ti won mu ko won tu kin elejo keji so awon je le ye ni bi ki bi joba gan je di bagile won kan le won danu si na nse ka ki aye o si aye
2: ade bayo
3: e se o
2: ngo ni ka mo gbadua oni se awon ti won be ni ile okere se won gbadua to be ni
9: gbadua ki aye le yi
2: pa the precious people won le awon ti o ba se
3: da o ni po ibo le rin e se ndubo mi hello how are you
2: hello good morning Ekaro.
9: Dariko.
2: Oh, wana lo to keyan won so ide gesi.
3: Ekaro. Emi ni wona se gede mu.
9: Eko ti wola.
3: O tin gba adi nu. Gba keja mu sati le. Wona se ko mo ran ti mi.
9: O je ni mi lo ni.
2: E fo ko bale. Gogo e la ma se.
3: Lori oro.
2: Lori Facebook gogo yin te da ko wa na aro wo yin be jare. Won ni agbada lambo o gba form. Hello.
11: Hello. Hello.
2: Ekaro.
11: Oruko tori ni aje ton ti gbe lati aye gan leyo.
3: Ekaro sir.
11: Mo ki da ju FM.
3: Won se o.
11: Le bo le ile o dura o. Jo na o. Mo ki lambo, mo ki mouse. O fa yan na. E da ru. Seri gbogbo to fa wala. Ni gbogbo mi se. Seri ti oga le se. To ba wa. Ko mo se ba ti Kevin gbe o le ni. E gba gbe ko mo se yen o di jale. Tori pe ton sele ni Nigeria ni pe gbogbo awon ti won dari wa pata la won ti won bi be la won na ti da ti ni won so la won nkan to pa mi e de ri ngba ti o omo e de 25000 naira ni ti to je to de ri pe ni je yi ko billion ba o de ma ti diri ko ti o ni to lo ni wa ko na je ma to na je ma ko gbogbo ohun to won wa labe ohun na to na ni ka pa lori e ṣugbọn tori pe ti ijọba fun ra ba ni akojawo káwọn náà lójúkòkòrò pẹ̀lú ní tí wọ́n fi ṣọ́ wọn láì nàìjíríà òjú òrojú bẹ́ẹ̀ fi.
3: Ẹ má bínú àsìkò tí lọ ẹ bá gé pété sà.
11: Sọ ọlọ́run ló ta ni wa o.
3: Àmísà ẹ ṣeun sà. A kí comrade náà pé ẹ yọjú sí wa láàárọ̀ ìkòkò wí sí ọ̀nà kúkú pọ̀ ẹ kàn yọ tiwa fún abẹ ni ọlọ́run yára ó ní ẹni mọ̀ nira adúpẹ́ gidi lọ́wọ́ yín lórúkọ àwọn aláṣẹ wa ní ìkànnì bákan náà yín olólùfẹ́ wa tẹ́ fojú wo yín wò wá lójú òpó ayélukára ìyá mi victoria ẹ ṣeun o ọmọ mi kọ́ àdúrà ó gbà kolẹ̀ ẹ gbogbo ẹ tó kàn sí rapture ẹ ṣe ẹ kú fẹ́ ojú òní tì yín adẹ́nìkẹ́ victoria ẹ ṣe. to eseun gidi gan ni o a ma dagbe lori eto a faye le fun awon elere daya lede fin efin tin titi igba mi ta tu pade e je fukade wa si ago kan igba tin ba mu iyawo mi afin tin bo ba mu de sori eto abi mbalala mi loruko mi afa lamboroke a ni pade ayo e ba gbe ko ni 32 fm 94.9 okay tete premier ni mokola mbadala wa
2: olu shala omo mo mo loruko mi agbenso yinu alafe oni jinus leyin o

oye ati erongba to jeyo lori eto yi lo je ti eni to soro ti ko si ni nkan kan se pelu iwoye tabi agbekale ikanni 32 FM 94.9 Ibadan.

house ijo ti kan wa mo ba ni egberun arun ko ton lati fi yan luwa bo ba je pe egberun arun ni oto lati yin oluwa ninu jesu ti doju ti ni ogunmu ke ma jo olorun mi ilekun fofo o afa usman ene bendi ero laaro yi en gbe wa soke sodo le fin jiga e akado we do work I di nobu aisha adedokun obinu wa ajo to gbogbo e papo looro ni ti o si dun ti gbagba ma kan si gaga bi ise wa lori eto iseya

0: Joe, Professor Fan Page, 32FM 949 Fenye.
1: And Donnie Donnie.
0: Oso go go so gbogbon
1: Olorun pelu igba igba
0: Iye ni wipe gbogbon ta ba nse e ba le gbo da da laaro ya ti bere o
1: Olorun Oluwa
0: Arebeyan ti Ameyu nse yin pele o ta snenki yin o pe ke lowo ke bi mo gbogbon ta wu ka ma nse Afa Usman A se awon kan ti o ni wa fere
1: Lawon Olorun Oluwa
0: Ashi awon kan
1: Olorun bale Amama toranje
0: Toje pere be o jade pupo pupo Opolopo o mo wipe ise ta nse ko ni o so adolowo E mo Aisha ni mo tu bere laaro yi Owo yato sowo mo nsoro owo gidi Teyan no le te owo bayi pe Oya, moto yi, elo le pe 300 million e gbe lo onu compound mi. Ko so teyin o le ra ile. Ye awon ara 32 FM teyin o tun ko. Oloko ti le nje tele ko to di laughter house. Sibi to teju daada, teyin o ra le bi ni sin yogba po ewu. Won so nipa awon owo oru owo beyen. Mi song pa pe eyan fe lo ri kole sausage re o e sa ba won abi kan be koni mini e o song pa wa tan sin be lohun yo tan sin mi crack yo we mi na wa no

yan fi ma kan owo lori ise igbiyanju ma yo yan o ma da po o ti fe ma daru ma salaye mumini ti daddy de o le daru ma fa bale salaye e mo kopo e pin lototo igbiyanju le yo yan idowu igbiyanju yora moto kan fun yan ayaya Orlando owo adi badabadi badabadi ba igbiyanju ara moto kan fun o wona ko 3 bedroom flat igbiyanju ni igbiyanju da o baba ngbiyanju to duro Aisha wa tomo igbiyanju da o ama pe eyan lowo gidi lenu ise won ma ja yan tan ni

baba je ki anu fo nve mi na lenu ise mi ti mo nbebe fun niyan aba sulaiman poli ibadan e ku ojumo o alaji lukman latoyo e ka arosa ola fati alagbe ni toyin adeyanju e ka aro ma o mo toke olufemi ayo odele wahala ko se kirakita mo le se ko aba wa kan won seju eto kan lo ai e ya le ku eto bi 24 opo bi won ba ja on si bi owo wa o ni ni e ya le ma gba engeja se engeja ne ma pe won le engeja ti o ma lo every weekend o gba ani se weekend and any kan ti won ni se laarin e kan laarin osu meta ohun a wa o ke ni won ma jaayan sibi owo ni won ma jaayan sibe ni won ma so fun yan enikan lanu eyin o se aben to wo mechanic sun pe bi boda I ah inshallah o mo se bi boda I se mo se to e ma worry seri o ni awon kan ni China ti mo mo you know ma se avilation pelu won eni oko won tori nte ba mi se yi won ri se won ma nko ngbe oko yen pada ni won send the mechanic lati China to ji ara le ise won so ma se eyin de se perfectly so ma ba ma connect yin mo won eni oko won odo yin na ti wa ma se otan o sugar ja o o le je pe nti an fi se kini ko ju 500 na lo nge ti 500,000 ba ma wole o ai woman jaayan sibi to wo wa ni eh o ba saanu mi ma gbagbe mi olon jo iwo mu nbe o je wa la mi o dopin o je wa la mi o dopin o ku igbiyanju mi dakun jo olon ku igbiyanju mi o asun kaji oju orun o si daada orun o si lori bi omo no se ga lori bi omo no se je eyan lori bi o ko dile wo se ni pare lori bi nti se gbo ko baba ati yaga si amiyu nti mo nba kanu oro aye eyan kan okan mi omo mo bi ati npo kino si abi ki le ma pe lede ibo omo mo bi ati sabusi bi nti je mo nba ka binti je eyan mo nba ka eru to wa lori mi po aguro ya pa leyin mi ere kan ni leyin nurudin ati samadi eh sukura nbe nbe o awon mu yi si nbe nbe o

0: wo wipe ah ise ti mo nse ina lenikan nse abi mo den try o mo ma ngbiyan jujulo mo ma try gan mi kin sun ma ririn ajo lo ko oja wa lati abia abi aba ebi abia stage ni
1: bombo kuro le
0: e mo get here aha ma lo si aba lo re ku oja wa ni ipinle abia
1: bombo kuro le ran re
0: owo ku o mbadan o koda oni ma tun ran wa oni ran won won aba koja wa ki lo wa de
1: jem to dasigo re
0: e ma ma ronu o
1: o ma nu ara re
0: skelebe
1: Owe ye ma jelo ma
0: E mama ronu Ibi yan junyo ti koni baba kun Ere ni jayin si onola Lenu she yin yan ni o Ni o so wabaje o Opo lopo lo ni wabaje Tepi ona ta wan fila ayato Osho to to Opo lopo

0: so coming.
1: Mi gbagbo mi nu ti ami yo Adebayo. Won je won pe e. Okay, okay, let's try. You got try. I don't tell better, sini try yen. Like pe lai jina. Bi gbagbo re ba rin le pelu igbiyanju. O ma le di jokan, ijokan jokan. O tasne, o le di jokan jokan. Ebi 4 million ni an fun olosu. Won le bere sini fun 4 million yen lojumo. Won advert to n se lori page yen fun wa ti o ti hit. Won fun wa ni response ta fe. Ama trade pelu dollar. I'm talking about dollar. O tasne ma kan le kun e njokan wa si fun mi. Mo ti e ti nkan mo ti wa lenu ona. O si loku o. Mo de ni igbagbo. Igbiyanju lo si nse gbogbo eyi tin se lo yi. Afa Usman, igbiyanju lo nse. Ojo yen ro ni, ojo yen isu ni ko ti ro. Koda ke fun. Mo ba de le tan. Ani so mo eleri oba jo ni iko ni yen. Ko yin o ki nsun. Ma bo ma lo wa le po. Ma dan lohun. Awa la ko ba. Ma lo se kedi ati ipolowo aja laipe. Tin ba lo tin pada. Ma tete soju opo le laaro. Ba lo se jeun. E ma gbiyanju nso, e ma gbiyanju nso. Oba ti ma fi kun gbiyanju eyin o fi kun todo ti yin na ati todo temi na. Ti amejo eje nlo, mo nlo mo nbo. Leyin kedi ati ipolowo aja te waju e ku ka.

0: mama jaya si bi owo ni mo tun ni tin tun ra yin leti amonu gbianju yiyan lani kon ti ri e wa gbo o e se gbogbo eyan pata na ni an kun igbianju e o igbianju yin o yo yin bitter truth ole nikan la yo gba ibi gbogbo lo gba lagbara ko saaye fun ole be ba je ni to je akinkanju to n gbianju be yan ba ti ko ja aye igbianju re o to yo si ni fokan bale oh god olorun ipa yan lori o ma firun gban ropo
1: eni kan so ta o eni reji
0: be yan ba wa ni run gban to tun ja pari efura
1: o ti da mi loju pe eni bi

0: gbe waye sototo awon eyan tun tin jade 2027 abi a ton te kadibo abi awon kan tin jade si aju gomina to nbe lori apere yo pana fe di gomina npinle oyo ai a kan tin jade kan fe di gomina npinle oyo si waju gomina yi
1: eni reti ri le
0: won di titi di sin won na wo gan Hello me, o kan gbe gba chairman local government ko di titi di sin ona wo gan igbiyanju e akun
1: eni binu wa
0: ai
1: eni roko sibi ati
0: ai
1: to ba roko
0: e now
1: bi ati je eni pon mi sibi ati mu to ba si si pon mi
0: nkan kan wa se ti wa fi ri idunnu awon araalu wa lo ni awon eyan ba mo te ka lo I want your cabo go for fun. O le je gbe oselu alatako. E pe egbe oselu tin be lori apere gan. En to wa locate n tele tabili gan tun fo fun o. I love that guy. Oro mi ma nfo ni abi. Ayaya. Ama ka jo so ka jo yan ka jo so reality ododu oro nu aye ka jo so ntinje ododu oro ninu life abara le gbo mi daada o

Wama janya sili owo ni. Wa janya sibi ola ni. Agbara ko lo kan yen. Enikan la anu igbiyanju ri o se. Agbara ko yen o. Igbiyanju e anu ri o kan se nikan ni. Ba anu e ba ti wa se ni o. Ko la wa wo pe oke. Ye kin le se bayi fe ni. Awon ran lowo kan ma wa. Yo wa freely. Eh? Yo wa naturally. O ni force. Yo ma yo gan lenu pe akin mo wa se fe ni toto bayi. Because o ti le serve elomi ju be lo ti gbianju to si se lodo e ti okun loju ti e. Akan ni pe ah. Se de dot si bayi o de mo bayi. Iru eleyi ba nse ise ni ah. Don't worry. Timati wole si president o ma boy only lokan ko so fun o lo ma je head of awon to ma se cleaning presidential villa ah on ru wole owo salary e ko la fe mo allowance ni ejo eyin e so fun allowance ni e so fun e ma so salary fun e tin fi salary igba wa agbelu wa salary mi eh e lo salary mi ebi 300,000 pere na ni mun gba e so ya allowance yin e je nse kede ati ipolowo oja yin imba ti ku o le ka re mu se oju opo le igbiyanju emi ati lagbara olohun oba kun igbiyanju wa o A ni se lasan o Ko ni je sasan o Gbogbo e la nse tan gbianju tan wa bi o ti da A ni se lasan Ko lorun

0: kan ja ni si bi owo wa ni o e bi yan mu laaro yi e fi kun igbiyanju yin
1: elemi you real o
0: e ja igbiyanju yin o soro fun yin o
1: akaba won
0: igbiyanju e da ni ma je ki eyun o lo oke igbiyanju e da
1: Tura ki adi ni
0: gbogbo ibadun lai. Ni ma gbe ni soke. Ni ma

0: balu barika ba wonu ise
1: wa se to mi
0: Olorun fi kun igbiyanju eyan Adabi ladun tan ni oba ti fi kun igbiyanju enu elomi o gba mi daada laaro yi won fe ti ko gan
1: Wa
0: gba won fe ti ko rara o
1: Awo ma suri Alala
0: en ti mo nso ni wi pe
1: Omo la wa le mi
0: Ara sare kankan gbigbigbigbigbi se suru
1: Kike na mo Baba temi lola mi baba ye
0: A mama da ke gbianju re tori lori e gangan la nu enikan ti si e mo fe kole mo fe ra le bo ba ti je le gidi ti won na fe to ka sero drum Oluyole eh enikan la je si ona owo
1: egbo mo wo ni fari oko folake mi asamu awo bu
0: mama ja yan sonu owo ni o
1: bu mi ara won ni
0: mc ba
1: oko fola sade
0: wa ja yan sona bi to wo wa gangan ni o wa ah omo den try ibi se soro soro owo wa nbe o kanu mi kan sa won oga wa kan kankan je mi na tan pe ti ami iwo na bayi ni se wa rin bayi ni
1: iya ki sola
0: e se konu nkan o ke sona kan ona teyin o le bscc invite ona to le explain owo to legit

0: o so lododo yo tesi waju nu aye mi yo temi si waju
1: Nigeria le ni ite
0: ara to gbe mi debi olododo ni ki paro o ni fe mi
1: mata se ri ni
0: ba o ma n gbe yo temi si waju ko ni wo mi ran

0: mo leni kala yogba e ku ojumo e ka aro e ku ojumo
1: e ka aro
0: yes sir
1: e ku gbuyanju
0: e ma se nba mi
1: olorun a kan e fort mi
0: ami ami ami
1: seri gbuyanju teyan ba gbuyanju o da keyan ti wa tun se aniyan daada se
0: ko fa aniyan daada kun gbuyanju
1: be ni ya ni beyan ba ye wu keyan ogba gbuyanju to Ti aniyan o ba ti da zero ni o.
0: Zero ni.
1: Yes. Atu kenyu ni aniyan to da.
0: Ko ni aniyan to da.
1: Yes, pelu yanju to ba ngba. So, Olorun tu bo ma fun ni ma ogbon ma ti oye lati le lo ti waju.
0: Ami ese ngo
1: sa. Ti e fokan se ro ibi ti e fokan se e ma ro e lagbara Olorun.
0: Ami sa.
1: Ti Ahmed Bolagade lo nso.
0: Chief Ahmed Bolagade lati Mosfala. Ese o. Ah, o ja mi tan fi aniyan daada kun igbiyanju elomi aniyan ni o ti jora laanu babo MC bam e ja tu nkan le le ise adana bi zone sam robasi o ja npoju opo isese raye ni elo e ku ojumo o
2: ota
0: Eka aro sa.
2: Eka aro.
0: E mo iseun.
2: Eka de. Eka solo.
0: Lata solo.
2: E sa. E pa se proje ja. Ba bu de sa bi.
0: Ami iseun go.
2: E ti o se to fi proje bi o aro si bi ni. To ba de so. Ta wa de ko gbe ji. O te go ya an proje ko lojo kan. To ba si ni a ti de bi se o ma mo ra si. Ko si o se ni ni mo ti o ya wo. Pọ̀rọ̀ pọ̀lọpọ̀ ni wo ni ẹ̀dọ́ bí lórí iṣẹ́ yẹn fẹ́ jábọ̀ bọ̀ bọ́ọ̀lù báyìí yóò máa mú olúwọ̀n láwà tó ní máa mú olúwọ̀n láwà kátó nǹkan báyìí kátó nǹkan báyìí wò. Ìgbìyànjú wa lọ́wọ́ dé ládé o.
0: Àmì.
2: Ọ̀pọ̀lọ̀ bàjẹ́ o. Ó ta.
0: Ẹ máa ṣeun ẹ ṣeun ẹ ṣeun. Kí n tó máa yẹ̀bà bọ́ sí ilé iṣẹ́ Dana Bees Homes and Properties, rọ́jọ́ ti lọ. Màá yọ Àyúbá yìí kí n gbélé yìí sí. Orí lọ́jọ́ bí ayọ̀ọ́lá. Ẹ̀bùn tọ́lọ̀ ń fún mi látọ̀run. Ó pẹ́ kí n tó rí inú ayé. Nkankan gbé nkankan, nkankan bí nkankan, nkankan mú nkankan wá. Nkankan láti nkankan jáde báàmù. Orí lọ́jọ́ bí ayọ̀ọ́lá o. Happy birthday to you. Ìyàwó ọmọ ìyá jókòtó bí àṣà adésínà òkìkí ọlá aya ìyá jókòtó òkè lọlá ọlámìdí àlìmá máì lèmi máa ń gbè kálukú ló lóko tó máa ń gbè àmì mi máì lèmi máa ń gbè happy birthday to you. Àwí tún wé asán kan ò sí mbẹ̀. Kò mọ bí n ti nífẹ̀ẹ́ tó. I love you. Ayọ̀ọ́lá. Borí bá dádé. Lẹ́yìn tá a rólé. Bíbí à ń sókan ni bọ́ bá sókè mi. Yọ̀ọ́ dáyà dé. Kò náà ò dolórí. Ọmọ Ìbàdàn ni ó lè padà. O náà lè padà di ìyálóde ọmọ Ìbàdàn ni ó lè padà di ìyálóde
3: yóò dolórí láàfin láṣẹ ìlédùmarè
0: láṣẹ ìdùmarè happy birthday
3: orí ni ń pin orí tí ó dàdé inú agogodẹ ní ti wáyé ọ̀hún tí ó lè jìgbàrà lẹ̀kẹ̀ wọ́n pé inú agogodẹ náà lòun náà ti wáyé ayọ̀ọ́lá ẹ̀kọ́ ayọ̀ọ́jọ́ bí ọdọọdún ṣàpọ̀rọ̀ wí ọdọọdún lẹ́wùrà wà ọdọọdún labíyáyá ṣàádọ́ta bọ́dọ̀ bá dún pèrè gan amáwọ̀ tuntun wọ̀ agbóhùn ewu ń tolú àdàgbà ń mọ̀ nítòsí ó gbólógbó àwọn agbórakòrò ní tìjàpá ó pẹ́ bí mo pẹ́ ti pẹ́ ọ̀dàlẹ́wà bí ewé ọ̀sìn ò ní kánjú kù ní tètè kú láṣẹ ìdùmarè lọ́ọ̀dẹ̀ ìyá jókòtó orin rere gbogbo ọmọ rẹ lóhun rere gbogbo fún máa dán máa jọ̀lọ̀ máa torotomi alàgbà ló kọ olówó orí rẹ mo fi ń kí ọ mc bàbá ló kọ mi
0: ẹ ṣeun
3: ẹ káàárọ̀
0: ẹ kúlé o ẹ kúlé o ẹ káàbọ̀ sílé tuntun o
3: ẹ wò ó
0: a tún gbọ́ sẹ́yìn wọn lẹ́yìn náà tún lọ́wọ́ ń bí dáná bí ìdì lọ́tún dáná bí ìdì lálàáfíà
3: bó o la ṣe wá ní ṣe ẹ mọ̀ pé mo máa ń sọ fún yàn pé ise to lodumare ba ran oni oje ise ta ran da ni ko jagun ise ta ran be ni ko be su ko be be pe ko be ogede ka ye oro nje ise ta ran magi ni ko dun be e ta ran sa na ni ko ko nje o ma ba te
0: wow
3: ise ta ran da na big homes and properties la nje oga mi e mo ri tu
0: ami
3: igbeyan ju e da si la kaka e danu aye oni bi ti ma gbe eyan de sugbon taye o ba fo aye ni o fo na han o pe bi bai lowo wa won na mo so fun o wi pe ma tiraka ma gbianju awon kan wu o o le se bi won o ri o njo ta go re ba dun tolorun ba gbe call e to wa da bi eni po seso awon ko wa pe o te mo ba wa so pe o te iwo na so pe kan ma te ki
0: abi
3: bon ba so pe o te iwo ni won so pe ka won na ma te ki ni
0: abi ko ju yan
3: o mo da won lohun o tori gbogbo eda to ba ti ati doki o ni rorun ati pe laye oke ni so ba ti wa n de gboran de o se se ko ko je pe wa ti wa kai de we ka won pada wa gba o seyin awon ton ja o si won ni o senu ko da keni won tun we lomi ti okan njo ba tun keni kan won to ko le mari mo je ki temi ope
0: olodum mo je ki temi na ope
3: ni fi re nja mi so wo bande le oluwa fe mi oko MC Bam loko mi esa Darabin Homes and Properties onile ise kan ara oto nile yi lorilede Nigeria to yi pe gbogbo le ti wa ko gani lara be ni o fani lapoya awon kan won pe ah ile estate e je ma re o si nijo awi awa tin fa wo ebo je nle ise Darabin Homes olohun ojo fo ma lo ri o nijo atin fa wo ebo je nle ise Darabin Homes ko fo le ti be ni osan be ni oyadanu olohun ogo foruko re
0: olohun o se o
3: Darabin Homes wa ri awon le wa ta nleje won leje won ri eje nsin fun yin lesese ke wa mu iti se ti yin be e wa gbo latori ile kan ta ko ni Darnes Park and Garden ni Ibejuleki Leko to ja ta nta ni 10 million naira anfani san die die si nbe lori gbogbo le ile ise wa patapata ile ta pe ni Darnes Park and Garden yi ko jina si Leki Free Trade Zone o ko tun wa jarin iseju marun presi Dangote Refinery ko tun wa jina si Leki International Airport 10 million naira lanta plot ile kan bakan na la ni Joyce Court and Garden ni Iroko Fiditi Oyo Ibadan Expressway la roju ko ile iwe kan ti won pe ni Bethel American International School o wa jarin iseju perete si Colada isi University lowo lowo bayi commercial plot ile te fi dokowo to wu yin 950,000 naira ni residential plot te fi kolegbe te mo fori lesuka si 750,000 naira ni bakan na la ni Victory Estate Phase 1 ni Alabata ni Moniya ni le Ibadan ayin antale ni 2 million naira per plot 5 minutes drive pere ni si railway terminal bakan na la ni Treasure Estate lan olujo na do lo le eleyele lologun erun ayin to je irin ise to mu leti afin onido ko jina si afin onido menti moti bayi ni won jo sun ara won anta yin ni 750,000 naira te ba koja FRSC office siwaju die ni le ti mo so iwa then a bit farmland ile oko nbe ni akaran ni Ibadan to je rin iseju marun so pere si Ilaje Resort 500,000 naira lanta plot ye kan 3 million naira lanta acre Darabin farmland in tie ona estate o nbe ni oju ona do lologun eru te ba koja Abuja City Polytechnic se ri pangila le itoito ti nbe lori ile mu won ni e wa la gbogbo onu egungun be mu ni eyo je degunu ganganu ti e so pe kini di be ba ti ra le plot meji si merin afun yin la fi plot le lori lofe
0: lofe o
3: be ni be ba ti wa ra plot marun si mefa lo soke ile ise Darabin ile ise wa awo fun yin ni plot kan le lori lofe
0: ti
3: won ina buredi e lo wa lanta le 700,000 naira per plot ni ale ita pe ni Queen Estate ni Isara Lagos Ibadan Expressway to je ta anta commercial plot ye ni 4 million naira residential plot ye 2.5 million naira ni commercial plot ile ta anta 4 million ni pe e fe ko le epo ko shopping complex where as gbogbo oko te ba fe se lori e aye gba yin won si so pe owo la fi pe na owo ibo wa ni le iwa o koju si Ibadan Expressway ko jina si Bakok University Darnes Court and Garden be ni Isawa Greek ni Ikorodu ni ilu Eko ile ilanta ni million meje naira iyun 7 million naira per plot estate ninu estate ni estate to wa nbe estate na wa tun wa ni estate titi to dosho eto abo to gbopon omi to ja girege ati na te se girele kan ti o teyan gbogbo e ti wa be ke se
0: ya teyan
3: yen ti ke se le amule ti gbo ti gbo won eyan bi ile o ko le awon mo mi loki ado e ma ja bakan na la ni victory estate phase 3 ni alabata ni moniya ni lu ibadan tanta ni 1.5 million naira o koju si imperial college ko jina si railway terminal bi won se ropo railway lo si ilu eko gbogbo yin tan ba n gbele ko se fe kole si ibadan aye ti gba yin railway le mo wo te fi mo de bi ise yin ni papapa ati ni waransisa bakan na la ni Favors Court Phase 2 ni ketu epe leko tanta ni 5 million naira lowo lowo bayi ko jina si epe resort o koju si army barrack bere ile ise awon omologun o koju si bayi ni ti pe eto abo beun o gbopon bakan na la ni Favor Estate Phase 3 loji mowe loju ona badan si ilu eko tanta ni 2.5 million naira per plot irin iseju perete ni si redeem camp o wa koju si Christopher University esa landlord yin tin jan tori pon na mo yin e ti je gbese ni o esa landlord yin tin so pe daddy and try one buya wo yin landlord yin faraya onki ewa e ti je gbese ni o en da mi le landlord wo complain e ti je lowo ile ni ile nla ti je ku ti ondodo tan so ki se bi ile mi rent e ma jam n gbe yin de be ni papapa be ba wa fe ni ile eyin ni shopping complex eyin white house eyin white agency te gbe fun ti won ba yin mojuto e ma bo nle ise wa ni prime time plaza oba leshin lawyer phase 2 ni jericho ni jona roadun ni lu ibadan la leshin lawyer yin te yin ba nbe loki okun abe nbe lole nigeria eyin aro ki okun kan fi plus 234 si number ti mo fe pe fun yin tabi ke mo pe number igerege te ba ja are orilede nigeria 070 0747 47 17 20 00
0: odo meji
3: 070 0747 47 17 17 2000 tabi ke mo pe 090 0907 79 79 73 72 52 Bami Dele Oluwa Femi Oko MC Bam Loko Mi Edmario Kola Mfute Mi Ati Yin Amari Ti Yin O Eshe

0: igi ọpọ oni wọwe lailai ni ikan ni nfe yin e a oni ye dun yin ninu nigba gbogbo abẹ mo ni o po kopo ke o po
1: o se olorun mi o po o po o po
0: 32 fm 94.9 a nfe rin gba gbogbo aye
2: 32 fm 94.9 I jire ko so cause my name
3: Ekwa jao.
4: Eka bo.
3: Iya bi ti sibo ni kan.
4: Ah, baba oko mi, eka bo eti e wa mo rin. Bo wa ni lataro.
3: Wo, owo ajo todo re mo ni kin wa gba. Ka le ko papo soju kan, ka ko fa awon tin ba wa da.
4: Baba oko mi ke si mo wo oju ori yin to. Be bi bo se wa yin ti ita nkokon lataro. Bi ni mo ti e ta mi re di bere lowo mi papa.
3: Kini to de o polo oja re ni.
4: Mo polowo. Ere yo wole na ni, yin ti e re ni bi mi.
3: Awon bo ni wo tin polo oja re ya bi ti sin.
4: Baba oko mi ko sibi ti mi o ti de. Ki radio kan se de le loni loni. Suba won debe lati lo polowo oja mi.
3: Iya bi ti sin. Iwo lo so ja re lofo. Beyan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e. Radio 32 FM 94.9 fe yen ibe la wa ganu si. Ibe la si tin gbo pe. Iwo na ba wa fe riri. Se ki a ko lo polowo lodo won.
4: A je pe kemi na lo ganu si niyan o.
5: FM 94.9

0: ninu wisdom en to ba fe jare en to ba si wu lo gbodo mun to to
1: okay
0: ngba ti wi kesi ti wa si ri pe emi wa ni mo di eni ti a fe ri bayi emi o de wa fi ye o ni jare yen latodo won ni ja ti sele se bi ja yen na lo yiyiyiyiyi jo fi yido ni ja yen lo yiyiyi lo fi yido
1: alaje taufik ta yen to se
0: tinu bo si ti da re ngba na
1: mo fe wa si pe oyo
0: okay
1: segbe oselu apc na le se wa laaro yi
0: ibe mu wa
1: apc nge yin na wa lara won loselu to ngbianju ati lona egbe mi
0: iro o emi o ro pe mo ni lati lona egbe mi
1: se unity forum le bwa ni abi
0: ewo unity forum
1: won ni apc unity forum ti wa
0: emi o mo bi ti unity forum wa mo sa mo pe mo wa nu egbe apc
1: alajis senator sarafade nani awon eyan ni oni eni ami oroyan are bola tinubu senator ayo adesun so alaji fata ibekunle so bayo adelabo awon gun ti eni ko jo awon bota pe dadan o awon gan na o fi gagbaga mo si ra won foraka te ina mpi sori aye lujara yin ori akim agbaje ta gan le gbe dani ati pe lori eni ami oroyan ni apc mo pe won ti mo kan seyin na yin o ti mo mo apa bu ni iwo gan ni tare nbe ki le ri si gbogbo rogbodiyan tin sele le apc
0: ta ba fe mo tare emi o kin se agbenu so fun are enu mi ko le ti gbo
1: okay
0: gbogbo awon to si je agbenu gan fun agbenu so fun are ta mo gbogbo won ko si kankan nu won to ti soro lori oro amomoye nipinle oyo kosi
1: kosi
0: so mo pe orisirisi ona lo nka luku ni fi ma soselu re awon mi be to je pe ona eyin ni a ma gbe ti won gba awon mi a ma gbe ti won gba iwaju lowo lowo bayi osi eni kankan ta re mu gege bi omoye oni kalukun kan da bi ogbon ni are mo gbon won gege bi agba oselu ti won jede democrat ni won lasiko yi won le meni kankan mo oni kalukun
1: won le meyan
0: oni kalukun ni su lori papa
1: ori papa le fe
0: ori papa ni o gbodo da tori pe bi won se ma muyan ba nko ti won se ma mu enikan oni wi pe gbogbo awon to ba nife lati dije won o pe won papo won o si ba won soro won o si so wi pe awon ro won awon be won ni pe awon fe ki won yonda fa won ka won mu omoye bo se ma nlo niyan bo se ma nse niyan te gbogbo ojoko yen ninu awon ti o dije yen ton ba so pe are eyin na lori wa a yonda fun yin are wa le so ke ma lole e guru mi gbo in ke bi eni ti mo mu ninu yin ohun ti mo pe si ni pe e sa ba mi fowo so wo po pelu eni keni ti mo ba mu sugbon eleyi o waye eleyi o sele nibi kibi ko se en to so pe ipade kan waye bayi ta are na wa nbe tabi asoju are wa nbe ti won wa ti wa so pe omo oyere ko si kile yan mo tan re yan si kile yan mo tan mu mo moye ni ipinle oyo oni o da gbogbo asepo kekeke to wa tele yo daru patapata e to ma tun gbogbo eto oni pe gbangba la sata koni kaluku ko ero eleyin koni kaluku lo si ori papa ki oni kaluku wo eni ti o ba to leyin re
1: alaje tayo akinwale tani omoye ti yin ta leyin ti leyin kan
0: emi funra ra mi eni ti egbe ba ti mu ni mo mu
1: sugbon lowo lowo ba ti egbe o ti mu yan
0: eni ti mo e ma gbo eni ti egbe ba ti mu ohun ni mo mu
1: okay.
0: Emi si fe kegbe o lo ilana ti o ni fa ikun sinu en ti emi ba mu ko ni itumo kankan tori pe eyo kan ni mi ninu egbe enikeni na to ba melo mi na eyo kan ni won

0: Belshilu Elege APM ati Henry Wambe ṣugbọn won joko won fa omo oye kan sile ti ani ine gbogbo won so ni isin bayi o le je pe gomina gangan ti bota bara lu soro pe eni ami royin awon re o e tin gbo ade kan bi te gba kan ri je commissioner feto isuna labe isakoso gomina no Abiola Ajimobi won ni o ni won fa kale bayi APC si tin lu odun mejo won tin lu odun meje ti je alatako ni ipinle Oyo ta lero pe APC le faka ka te ni ani ah Alhaji Ibo ni e ma moran yin wa ta ni le ijo gbe won ni ipinle Oyo ba won omo ipinle Oyo ba debo
1: se ninu awon APC
0: ninu awon te APC yin yi
1: igba ti mo so lekan mo laare gan o le muyan kankan mo bayi nibi ti oro de oro ti di pe are o le la leni kankan lowo ipinle Oyo mo pe eni ti e mu ni Tawon eyan ba so ti are ba so be pe eni ti e mu ni awon eyan ni ati gbo sa won ti lo ma se nkan mi bo se ri niyan oro ti ko ni pe ta ni e fe mu e ma mu yan kankan mo bayi e je ko ni kaluku lo sori field ko ni kaluku de ko fi ijomo lo abi ati bo se to ati bo se mo ninu selu ati ajose pelu awon eyan ninu egbe ko fi han eh eh sugba ki se pe won o mo moye kan sin ko se mi mo moye ti o ni fa wahala ko si rara rara
0: lori omoye ti an fe so awon oro kan tin je yo pe kabiyesi ni interest pe ami oriyan ti won awon lo lo gba ticket wa Labuja eyin na kankan be loju Facebook yin nbole ki le ri so soro
1: si mo so ejo nti mo so nsin
0: e ko awon nkan so joko Facebook mi mo
1: ri kini bi kini
0: mo wa nbere bayi pe kini gba yin lori e ki le ri so si se oro nri be abi
1: oro wo
0: gbo yi so yi kan tin je jade pe kabiyesi ni interest
1: emi o
0: nle ni ami ororo yan
1: emi o ko anything sibe lori kabiyesi tori pe ipo ti won wa ipo apanle ni so ta ba nsoro a ma soro ti ogun ori ipo yen ipo eni to ba jomo Ibadan to to agbodo mo pebe yen sile ni mi so en so nkan kan
0: ta ko mo sugbo kini
1: e ti mo ite mi nso nsin ni wi pe asiko ti a mo so pe lagbaja ni tamodo ni o ti lo kan ni pe ki won to gbe ja kan to gbe eni oruko eyan kan jade won pe ipade gbogbo awon eyan to fe se gomina won wa pe ipade yen won wa ba won soro pe are gan mo fe ke fun mi yonda mo fe ke fun mi oyo state yato si ibikibi o koda ke se to oyo state nikan mi ri bi ta are ti so be koda te mo Lagos state are o so be pe amoye ti mo yan re rara o iro ni ko si koda Logun state to je ti yayi are o so be nigba tan popo tan jopo laarin ara won eni won to wa gbe lodo are ifun nigba ti dokita Hamsat ton lo sodo first lady e ba gbo statement to jade latenu first lady ni eyin le so be o pe eni te fe ni yo eyin le so be pe eni te fe ni yo so ko si ijoko kankan ko sa pejo bo ni mo se wa kan mu iyan kan kini criteria ti won fi lawon mu so da je gbe lo ni abo mo oselu ja won yoku lo ni abo ni qualification ja won yoku lo abo owo lo ni ja won yoku lo abo la lo ni ja won yoku lo gbogbo ni kaluku lo ni nti everybody ni kaluku ni ngba to ba ti wa ri ba n te gbogba eyan ba ni awon ewa to mu le se gomina o dibo ni e o di ka yan ibo pe ni oyin eni ti yo je olori wa won le mo eni kankan are gan o le se ka to wa ma so pe eni kan wa dide pe are bo n soro are wa ran si ani abewo sa are ran si ani abi are o mo eyan to le ba wa soro to fi wa je pe wo la re ran njo lo di agbenu so fun are so iru awon oro be o le hold
0: oda
1: this even tabatu wo by virtue of kino npe electoral hacks o difficult fe ni kokon lati meyan kan lai se po pass through due process
0: ojo gbo kede na baba tun de lojo po Facebook won soro kan won ni ti an ba lo se to dibo abenu yi sele oni je ogbon fun awon delegates lati cash out ta won no ma gbowo won ni se sha yes bidder eni to ba lowo ju ni o ba pada jawe olubori ninu eto dibo yi en ba le nawo
1: eni keni ti ba nso awon oro on le soro sugbon igba toro to so oni igba ti egbe lati ile egbe ni Abuja ti won ba gbe nta npe ni ilana ta fi dipo primary ta npe ni guidelines guideline ye igba na lati le mo en to wa very important ninu eto primaries because our electoral act so wi pe there shall be primaries in accordance with the guideline of the party. So there's no guideline issued by the headquarters yet. So we cannot determine or tell the pattern or the mode in which we are going to conduct it.
0: Chairu pe PC pelu oyogbara du pe to debo tin bo lona yi. Pelu bi an se nse yi.
1: The whole thing oni pe ti ikile ba ti da ti won ba ti se eto ti won fi mu omo oye lona ti o gba yo no si gbogbo awon ti won je oludije fun ipo gomina ti won ri pe ototo ni ko si magomago agbaja owo la fi soya gbogbo awon eyan ye won gba ninu ara won pe awon gba lododo pe eto ibo yen o lo bo si ye ko lo ti won ba ti gba won fowo sowo po ti won ba ti fowo sowo po ogbo ohun ti won jo mo se papo ti ma ti se gbogbo nkan yen papo o di dandan ki awon na wa nipo pe a fe gba joba ama ti won ba ti lo je ki magomago sele ni bi idibo yen ti won lo mu en ti o ye kan mu irin je lo je fun bimba adekambi o
0: iru eyan wo gan ni bimba adekambi eyin na mo won
1: ajo sise ni a I was senior special assistant to Governor Ajimobi on pilgrimage matters. And he was one time deputy chief of staff with governor.
0: Yes.
1: And later became the commissioner for finance. And ni ajosepo to da omoluabi pambele ni. Eyan gidi ni papa.
0: Ti ba pe yen le ti an leyin.
1: E ke se rara ti leyin egbe kan na lajo wa, egbe omo ajorosun le awa mejeji jo wa.
0: Bo wa ntin se fe je bayi
1: egbe ajorosun a je do lase jo ni ajosepo to mran ke foju pa yan re
0: eja ro jo ja pada de na eja ro jo ja
1: o si mo iriri eyan eja ro de pe
0: eja ro jo ja kan pada de anbo eku kan
2: ma wo mi bi mo se fe yin
3: mo n bo 32 FM
4: 32 FM

0: kabo pada sori eto selo ikoni aderin posuna feyin 32 fm 94.9 da kale yesi laughter house premier hotel oke mokola ibadan alaji taufik tayo akinwale ana ni alejo wa en soro bimbo adekanbi ejo wanu egbe omo ibadan ni
1: o ma joro sun
0: bo le si wa fe se ti bayi apc o fo mo ye le o me gbe yin na wa nle te je jo nsi dada se eni la tan bayi
1: ara o kini fa la tan be mo so fun yin pe ti abati se bo se to ati bo se ye ta mo mo yi gidi ti e se pe tele ateyin mu ti gbogbo omo egbe si so pe eni ti awon fowo si ni ti onikaluku gba rukuti
0: okay
1: o si wahala lori e
0: ibere kan tun re latowo Sulaiman Sherif won ni olohun seun alaji ni muslimi ododo ni won ni sokun dandan ki eni ti o ba je gomina ni pele oyo leyin isiyin makinde bayi ko je muslimi abi en ti o se isakoso rere fun wa yato si esin tabeya abi apa bi kan lo ti wa tin erongba yin lori oro yi
1: gege bi o se je wi pe ki se pe
0: unity to
1: to nkankan a kan fi nkan ta npe ni erongba se yin
0: okay
1: o ko chesin la fin to ni lu esin ko tori pe ilu e se ilu yi o se ilu elesin ilu ti o belong to awon elesin ni ko mo esin kan pato
0: okay
1: so to ba je pe arrangement wa pe eye ki omo oye o wa abi gomina wa lati odo awon muslimi fasiko bayi ki mu awon christian na se fasiko bayi eje ka se be sugbon ta ba ti ni ibi ta ti joko ta ti seto yen ta mo bibi ipinle oyo ta pon inu be o je pe a ma ma ro ni pe o ye ko ri bayi o ye ko ri bayi ni ta ba wo pe nisin la fe lu pe se muslimi lele asiko ta fe lu pe se christian lele won wa ni o da te ba ni ka mu muslimi to kan won ni eje ka wo awon to ti je lo se awon muslimi o ti fi o kini o ti fi awon o ti po lori e ta ba tun wa wo pe ka so pe eje apin dogba dogba ni awon wo pe a se pa awon muslimi o mo ti won se ba won la se pin dogba dogba muslimi lo po ju ni pinle oyo be ni gbo enu mu le fi so muslimi lo po ju lo nka ni pinle oyo so gbogbo awon ta nso yi ke se pe muslimi a ma so pe e ja pin dogba dogba ni rara bi pe muslimi fun rara won
0: yanra
1: won je ni
0: okay
1: muslimi lo pule po ju ni pinle oyo
0: àwọn olóyè ó gbàjú
1: ló ń kà ó pípé ta bá fi percentage population ta ni okay muslim afẹ́ fi muslim àti christian ṣe muslim ló pọ̀ jù ẹ jẹ́ máa ṣe commissioner tí wọ́n ní muslim márùn christian márùn a muslim yanra wọn jẹ ni ṣe máa ní ẹ jẹ́ ká ṣe dọ́gbadọ́gba rárá so nítorí ìdílé tó bá ti jẹ́ pé a jókòó ká fẹ̀sìn máa ṣe ajo pinu ni keti ya
0: ke ya bayi
1: ati jan se ni pe ma se kemi na se en to ba le je lo ni lowo lowo bayi
0: lowo lowo bayi en ba le je lo ni
1: bo joko ma wa
0: nigba wo ni joko to wa
1: agbogbo omo bibi ipinle oyo na ni won so oro yen ati en to ba wa lori oye a se bi pe all right ko ba ma ma sija ko ba ma ma si ikun sinu o se ju mi lo o se ju mi lo e je ki gbogbo wa jo joko ka jo wa do pe e je ma pin odun mejo fe yin odun mejo fa wa ko si bi ti joko yen ti wa
0: ko si joko lori e
1: ko si joko lori e
0: ah
1: so en to ba tolorun ba ni ka ye ninu wa ni
0: kafar rapture o soro won ni se apc are so yato si apc ti alejo wa wa ni ati pe kini di to mo nigeria tun fi gbodo tele egbe apc se apc ti se daadaa ju pdp lo lori eto abo ilera oro aje ina mana mana itele ilana ofin rule of law CPC se gbokan le lowo lowo yi alaji won pa ibere npo ni bi CPC ti ta sansan ju PDP lo ninu itakoso apapo yi ati pe CPC se gbokan le
1: eni to ba nso pe egbe kan ta sansan je egbe kan lo on to n roko sona odo re ni gbogbo won ati APC ati PDP gbogbo won na jo n gbianju na nla kaka ba se ko ninu koto koto kosi kosi laarin opo so igbiyanju oni kaluku yato si ra won ni ta ba wo ninu gba ti PDP se joba won se nti won le se won se debi ti won le se ki ijoba to ku lowo won ti o bo sowo APC APC na ti gbiyanju won se gbogbo ilaka ka won lati je pe ki ilu ku ni bo se wa tele
0: okay
1: ki soro party doro a se ijoba ke se pe egbe kan da je egbe kan lo ta le ni tin be lori apere sori e pe se muna muna re so se gbekele so je nkan ti o mu iwuri wa sa n lo soke sa ku ba se wa lana se ibi ta wa lana na la wa leni se idagba soke wa rara ohun to je pataki niyan ta ba wo egbe yin no ti ri si pe egbe awon eyan ni nje egbe e wo gba ti won ro kekeke lo se DC eri gbogbo won pe the same set of people na ni ko si tuntun ko sajoji nu won gbogbo won ti an ti lo PDP ti an ti lo APC awon na won tun po si nu egbe ADC so on te fi je pe egbe ko ni pataki talent to wa lori apere sori e pe se muna muna re so to so ni iwoye so ni nkan ti an pe ni anu awon araalu nje awon igbese re so nse awon araalu lori iyan lo se pataki o iyan lo se koko
0: eja wa se
1: egbe o ni tumo kankan
0: gomina Seyi Makinde so oselu ye gomina papa pelu oro oni PDP awon kan to tun ti lo APM ba won yan se nyo se oselu ye gomina Seyi Makinde dada
1: ni
0: ngba yin bo le se ri
1: ni igba ti ko ti di gomina mi ma wo pe a okunrin ise oye okunrin o mo ton se ise oye ise oye
0: e ru pe Seyi Makinde o ise oye
1: igba to di gomina he learned so fast on the seat.
0: Oh,
1: he's a master of the game. I'm just telling you.
0: Wow.
1: Yeah.
0: Oselu
1: for free,
0: gomina.
1: For free. Style and when you like, sugbon mo tin se. To ba dake ti o ba soro, o mo tin se. And that is the reason why TAPC board of he act so well. In decision of taking a candidate.
0: Seyi Makinde se bi are Bola Tinubu ti o gboyin so pe oselu ye dada
1: iro ko to yen sugbon
0: en ti o mu Seyi bayi
1: e fi yen le
0: da
1: nkan ye okunrin yen
0: oselu ye gomina
1: oye
0: e wa ja wa soro omi tuntun 3.0 ka wa si Oyo npe o ori omi ninu egbe oselu Accord kawa tun lo sodo awon APM egbe elege se o mo deruba awon APC bayi ori omi Hamzat won ni iru e po lo rere
1: nkan ti mo kan mo ni pe do de mi ate mi na nbo wa eru jo nba awon mejeji ni ko si ninu oselu ko se nti o so pe ta ni se ranti pe awon yan ti ta ni kini je labor party ngba yen se ranti labor kini labor ko a ma ri 6 million plus ni fun are abi be ko o si ni awon aye to ye pa mo pe won fe won gbowo wa so ni te gbe yan mo pe a wa la nloju ona so egbe kankan o se ta danu pe rara gbogbo won pata na ni won ni ibi ti won ti lagbara si ati ibi ti won ti jole si
0: okay
1: so nitori ide eleyi oselu ti 2027 yi yo dun
0: yo dun
1: nitori pe ati ri pe aye ti gba awon omo ipinle oyo lati sesa owo won lo wa owo won lo bo si ke se asiko te je pe a so pe emu a emu b a ti wa nle b wa nle c wa nle koda d gan tun tin se abi
0: iwo ni d
1: d ti wa nle orisirisi aye lo gba enikeni ninu ipinle oyo lati pe omo oyi ta won fe ni
0: eyin ti dije dupo gomina ni labor
1: be ni
0: bo ti le je pe e fidi remi eto dibo nigba na
1: be ni
0: e ti mo ilana won si ni aye ni third force ni ipinle oyo se nten so ni pe third force o fe wa ni time so se se ke egbe mi jagba yato sawon meji ti won ti jo mo fa mo ra won tele
1: se alakoko na eni ti gbogbo eyan fe gba nkan lowo e ni gomina seyi makede
0: okay
1: ko si tun mo ni osun
0: ko sun
1: eni ti o je pe o wa ni odo wa ibi to ye ka ti mo oselu pe oselu seyi le niyan o
0: okay
1: ko si gomina to je ni ipinle oyo to wa wa lori apere gege bi gomina to tun wa la kakakaka lati gba egbe egbe Nigeria ko gba sowo re
0: egbe Nigeria
1: ewo
0: le egbe Nigeria
1: egbe Nigeria ni pe egbe to wa ni oke
0: oke
1: bi ru bo se fe gba egbe PDP sowo yen
0: oh
1: ise nla ni o ko si gomina to wa lori apere se to joko gege bi gomina to tun wa bi o se wa egbe to wa loke akoko te fi mo ko selu re kini yen pelu gogo bi awon ti won ba fa to loke ti won lowo ti an tun lo agbara ajoba pelu e sibe sibe ko duro imbejo o da o no ye kan pe the man of the year in terms of
0: the
1: politics
0: man of the year
1: yes because gogo eyo mo po le jade level yen abi ngba wo le gbo pe won se national convention ni badan ri e so bo ti e je pe court so pe be ko mo sugbon won sa se fun gba kokko e mo pe tawon eyan fi ma mo score eyan ninu oselu niyan so nitori idi eleyi egbe ti o wa ni tansin o ti to omo ipinle oyo lati wo ewo lafe
0: pe ka mo mu baba wo le yi ka
1: mo so pe e ma so pe yori yomi kini accord kini on tan re
0: okay
1: yes tori pe o na o ni awon eyan ti e awon eyan ti e to si je wi pe won feran denu denu ni
0: e ro be
1: ke se pe mo ro be mo mo be tori pe awon eyan yen won kan di oloselu ni won ti jo nse pelu ase pokan tele tele to won pe ni boya ori yomi fan or something like that awon na transform awon to gbekele na niye won dejo be lori oselu
0: okay
1: awon na si so pe ah awon faramo
0: pe bawo yan ni oro oselu ori ba pe itori pe yin na dije ri pe ah won le mo so fun pe baba en so nbe
1: iro ki se ru awon yun
0: ki tun se ru
1: awon iro awon to nsanfani fun ko to di pe won wa soro oselu fun won
0: eja se oju
1: awon eyan fun rara won ni won finu finda tan la won darapo mo awon yen se pe awon ton fe tan
0: e fe dije dupo gomina ni 2023 le wole kilode agbon kankan mo lote e
1: ki se pe koya o ti tan sibe amọ asiko ta wa yi gbogbo gba kan na le yan mo jade pe mo fe dije mo fe dije ki eko o ba soju mumu eyan mo mo igba to ye keyan rin o ye keyan mo igba to ye keyan sare o ye keyan mo igba to ye keyan duro o ye keyan mo
0: te ijawo lowo ni benta ini
1: eni ti ki se ntori yen eni ti o ba je wi pe ki se pe o wa desperate te mo gbodo se ga mo gbodo sawo o gbodo look ko to leap
0: sit down look le nse bayi
1: no I'm not sit down look I'm still participating me contest ni
0: okay
1: I'm doing my bit I'm contributing my own quota yes anybody that I think I should tell about my ideas or things that we move for your state. Myself.
0: ta wa le nfi ara mo odo ti e pe
1: ile mi abi pete ni eni te mi faramo pa ko pataki to en tegbe ba faramo oro egbe ni e ja ma so wahala ta ni na ni e o ka lu ko bo sori agbege yo mo ni e ragbaya lo le se ta mo do le e je kejo egbe gege mu yan na eh afiki wo ja kaye mama e je ma ja afin odo ja ni e je ki e da ki ba ni enikan mo fe ti won ba mu ni gbegbe bi omoye se ni ma ba se bi to ba wa ni e je won mu ati le sa ni sa kokun sa keji a ba ti ri pe eni ti o gbe won re lekan ebi mi pa oro ade kan bi mo so fin pe alakoko ori e pe e keji omo lu abi ni eleketa ohun je eni to je onirele
0: okay
1: o si lanu se o pe ki se pe boya mu ni edibo fun won so bo se je niyan
0: sugbon gba to ti ni gba awon amuye te fe yi
1: igba e ma gbo nigba ti awon yoku na egbe yoku na ba yan omoye ti won a yan ja igbese gbe ara won a wo bo se je e ti get chesin so yato si pe mo je omo egbe oselu mo tun je okan ninu araalu to nwoye ti mo le woye pe ayin araalu ohun ti mo ri lamuye lara eni lagbajare e je adibo fun
0: alaji ti omo oye egbe yin ato omo oye ta titi ta ba lo ta sansan te ri pe ah eleyi ni gbugbu awon amuye mi o so sese ke ti ru eni be leyin
1: ah iru bere wo le nso yi emi temi ma nkan to ba da ju le mi ma lo topa re
0: se won ni so pa nti party
1: emi ani ti mo nso ni pe in to ba dara ju oni mo mo topa re ta ba ri fila ti mo de fila jebu ni in titi roga fila jebu abi be ko ni eh eh so in to ba da ju le mi ma topa e eh ja file ben
0: fila jebu le de
1: e be ri
0: e fe de ti badan
1: e ge a ni fila badan
0: Hello.
2: Kapta ti chaka
0: eka ro sir
2: jide lun ko lazima ko namo ki ya le jena
1: e se gan sa
2: yes sir mo de mo re de lo won ne pe ki se mo ro pe abi ki sa pe ki ero won ne pa pe ko ye ki badan ti jade ti contest on governor mo next this time around te pe governor ti mo bi badan ni won governor se ma ke de badan ni won 11 out of 33 the government so o je ki le point of party no ko ma se governor bo bo ba e di other 22
0: e se won
2: mo re de lo
1: e se sa ah ni jo ni won ma soro si wa ta se je pe ka ma se gomina wa no ma se gomina tele eni kan lo so wi pe awon mo ba na kawe te ranti igba yen ni ato taji pe to ma ti eni koda mo pa wa gan lagbara wi pe gbogbo oke ogun mewewa ibo population gbogbo oke ogun mewewa ibadan na ti le ko le o le san
0: gangan
1: so ta ba n soro wi pe se ibadan ke se wi pe nitori pa so pe a je capital abi a ju won lo rara alero toto be ni
0: ele wa nje gabale
1: a je gabako ay moye gbalenti e so mo ibadan na mo lo lanfani ati bota a dupe lo ni oselu ta nse lowo yi bi marun ninu won lo ti bota pe awon fe dije ti asimo won to je wi pe asimo pe okogun ni ti wa ti Olorun ba gba won laye ki won bon sita ki awon eyan kan pa awon eyan ti won na awon eyan ti wa na la won na pe sawon eyan ti o ba fe dije lo da wa pe omo wa ni ejo se o
0: he se ro pe o ye ko je bi automatic fun oke ogun lo kan
1: nigba ta ba joko re mo ti so le kan pa te so npa te lesin na a ise pade lori eleye tin so ka ma se bo lo oju o se carry awon
0: hello
1: ati le se pe enikan ni ko ma
0: e karo sir
2: a bale azu la to le di america ni
0: e karo
1: era sir
2: a koko do mo ki alagba ki won le se ri nkan kan be anu ni se bi ninu ibo to koja
1: e se sir
2: beta mi ta so beta nu mi se ni pe awon to pe yi lowo gan won ko yin si lasiko ko
1: ben sir
2: to yan wa e wa nu egbe won se se campaign pe egbe mi
1: ben sir
2: igan le si igba na efeso kan peter obi eni ko da go be tu ibole nu oko ngba yen ki le se fu gan ki lori
1: e se sa eh mi o le down ta ba ri peter obi a bi tori pe titi to fi di ohun ni be se nbi mi mo ro pe ki no le fa to fi le se be se ri ntin ba ro yen ninu temi na nro opo to ye pe ko o le ma ja soju e tan ba bi peter obi pe ki lo de to fi n se bayi gan tori pe mo ti wa nu egbe ko to de mo ti gba ticket mi ko to di pe party to mi fun ni ticket na mo so le kan yen so o ba mi nu egbe labor ni se se pe boyo lo ko mi wo nu egbe o wa se se ko je wi pe owo bowo ti won fun tori gomina ipinle oyo ngba yen won gbowo gidi fun won de ma ponle to ba ti wa even gba mi a mo yo wa
0: gomina ipinle oyo
1: be ni gomina ipinle oyo won fun ni owo yen governor sey makide ma fun peter obi lowo nigba ta ndibo won si ma ye si won mo
0: very german so wa
1: mo mo dada
0: okay
1: ijo kan la won kan pe mi ni governor service ani principal mi ma wa nbi imi ni mi mo oni a ke ma mura ki ma bo mo si mura ndi bi expect pe ko so fun mi mo de tu mura igba ti mo fi ma de be won lo ti lo igba ta won eyan ma so pe ah oge ti lo ati e ba soro a n foro durun toro e a bi le re oro ngba wa bi le re oro tan na to ye ko se fun wa lo ani I know the pesisi awon eyan wa so pe e know the pesisi and they collect sisi to ra won ri pe won gbowo sinu moto to gbe lo so ko si emeji nbe owo to gba ngba yen boya ngba yen awon governor sey makide so pe sise fun wa o so wa wo pe ah ohun gbodo ri pe won o ri mi gbo ohun o de pon mi leyin so o le je yen o si le ma je yen o le je nkan mi na
0: sugbon e mo pe gomina o fun
1: ah ah mo mo ko
0: ri e ri je mi so
1: e mo ni mo mo ko mo gbo mo mo eto se to sele ni e to sele ni e eh
0: iru eyan wo wa ni peter obi yato si pe boye ejo ni ikun sinu iru eyan wo gan ni pelu
1: gbo eh peter obi o se nti o ni opolo lati fi se orilede nigeria opolo meji pere ni nbe lopolo e opolo esin atopolo eya gbogbo eda te ba ti ri to je pe eleya meya ni e ma gbe oro orilede ile lowo en te ba ti pe elesin mesin ni e ma gbe oro orilede ile lowo fa parentsin ke tun se pe ninu esin christian nikan o
0: okay
1: o tun like catholic ju order nomination denomination lo o like catholic baje because egben father ni abure sister ni o gan fun re o escape ni so eyin o gbesin lori ju bo abi kin so pe o fi abale esin wole si
0: won la won omo nigeria pa won odo feran peter obi
1: iron iron awon odo won pick awon odo pick ninu awon to fe dj ngba yen ni wi pe ohun lo si lesi sinu ta won fe
0: okay
1: fa pere nisin bayi se gbo pe won ti yonu obedient won ti daduro won la won tele mo o kan exploit awon obedient ni mo ni video re ton fi se press conference won da ohun duro won da enikan na spokesperson ayub abi nkan won da duro bi ti ani awon ma align ara awon pelu eni omi to ba ta won ri pe o share the same vision obedient e so mo leyin obi won de kin so mo egbe labor party awon odo ati awon ti oro ilu yi je logun ti won kora won jo ni obey dent ke se obi ti awon eyan ro yen o awon eyan o ke se obinian vi so kore obey dent so awon eyan understand ke ki se obi gangan lo dale o se ti exist o exist immediately ti kini to sele nleki yen sele
0: okay
1: ini awon yen kora won jo that is just it poko wa wo pe nu awon to fe dj yen ninu awon to fe se are yen tani captain le
0: eja mo lo kini amoran yin fun awon ara le awon egbe yin a pa awon oludije ninu egbe yin
1: eh ara le ejo e bo take dibu ni asiko yi ibo yin o se pataki
0: awon ti o ba da
1: so ba da disco awon oludije o ni pe ko ni kaluku lo si danbala sata ko mo mo fe e mo gbe yin wole ko le pe yin e to ba fe dije ki tun le pe ele keta
0: agbugara lu na
1: ni eh ara lu ki a ma be lohun ki a alafia ko joba ki itaje sile ko ma sele ko lo wa fun aloloriire
0: o da ko je bi arimo laaro yi ope pataki lo wa laji Taufik Tayo Akinwale o fi gba kan DJ iyen lodun 2023 la begbe oselu Labour Party fun ipo gomina ni pele Oyo o si je okan lara awon agbegbe oselu APC ni pele Oyo bayi mo lero ke baba pe yin nigba mi yen tun je wa
3: na ma je lagbara Olorun
0: e se won adupe o ko je bi arimo laaro yi e ba ni onkun lati ba mi so leyin eto ele pataki se yin sowo iyen siri ti WhatsApp 07046333576 tabi call 00225881 93 Peter Olashupo Captain Peter on loruko temi bokiyo odola

0: 32 FM 94.9.
1: Assim contou, foi ruim. That's it, Colin 32 FM 94.9.
2: Mokinyin e kasan esiku ise lata ro iroyin agbaye lekunrere le ngbo lati kanin 32 FM 94.9 Olusola momo loniroyin yin awon koko to fojulede ninu iroyin na ajo jump ti je ko di mo pe won ti safayo awon ti yo ko eko nipa imo oluko ati eto ogbin kuro ninu awon ti won ba fe ko idanwo ti jambo awon olufe wo ni ogbinyanju lati se ife wo na ni ipinle Borno ta ko oro abo ni bi awon omo ologun ti duro gbagbagba ni ile okere won tutu kefi arun anta lara omo ile America ati omo ile France kan la balaire daraya iko agbabolu ti West Ham ti wipe won yo kan si awon ti won je adari leka awon to nboju to oro bolu alafesegba lori papa lori oro goal kan eleyi ti won wipe won kokan fun won la bala muludun ile baye na ni baba re ti salaye eredi to fi se akolu si

labala ere daraya ba iko ti West Ham ina ni won ti bi pe awon yoke si eka eleyi ton bojuto oro bi ifese won setin lo lori papa nibi won ti wi pe ami ayo kan eleyi to ye ki won ka fun won ninu ifese won se won taku iko agbabolu ti Arsenal amo ti won wogile ina ni awon pe fun oro lori re leyin foran video kan ti won lo ri sayewo lori ami ayo ti won wi pe won ju sinu awon na amo ti won pada wogile ninu ifese won se to waye pelu iko ti Arsenal ni won tin ke si eka eleyi to nboju to oro bi fese won se tin lo loju popo bayi lati da si oro na to tin fa awi

Labala Muludun, Emmanuel Odinia, Tinshe Baba, fun eni ti okopa ninu eka eleyi ti awon eyan mo wo to je ti alagbelewo Big Brother Naija Ilebaye Odinia ina lo ti je ko di mimo eredi ti akolo kan fi waye laarin ohun ati omo re leyi to ti fon loju opo kaye lu jara ninu oro kan leyi to fi lede na lo wi pe oro hun ini ko ni se pelu wi pe boya ohun ko rira omo na rarara amo to ni se pelu awon iwa kan leyi to ti bere sini wu leyin to ti fakoyo nibi ere ti Big Brother Naija ohun nigba to soro si owo waju o wi pe eni ohun ini o ti pa molebi re ti papa julo lori oro to ni se pelu fifun oni owo ati oro ipenija eto ilera to ba ni awon royin ti e ba fe fi to wa leti e ma gbagbe e le telate jise si wa loju opo WhatsApp tabi keshamulo number yi 0705655 0949 tabi ke kan si wa loju opo ti email yi at 32fm.com.ng ke a to mo lo ninu iroyin agbaye wa fun ti to san toni awon koko amenuba le nkan si aka seyin leti wipe ajo jambu ti fidi re mule wipe won ti safayo awon ti won ba fe ko eko nipa imo oluko tabi ankoni education ati eto ogbin kuro ninu awon ti won ba fe ko idanwo fun ti jam egbo ninu iroyin pe awon omo logun ni won ti duro sibi to ye ki awon eyan ti se ifewonu ta ko bi abotime nipinle borno aka seyin leti pe ni ile okere won tutu ke fi arun antai lara omo ile America ati omo ile France kan la balere daraya lati gbe isiyin leti wipe ko ti West Ham ni won ti setan baye lati kan si eka leyi to nboju to oro bi fese won se tin lo loju lori papa lori bi won ti ko lati ka mi ayo kan ti won wipe won ju sinu awon tako iko agbabolu ti Arsenal ni bi fese won se to waye lakotan labala muludun lati gbe isiyin leti pe baba ile baye no lo ti salaye eredi to fi se akolu si omo re ni bi o ti wi pe ohun ko korira omo na loruko Mary Ojo to le waju awon ti won ko iroyin yi jo Olusola momo n lotu to si ka se ti gboyin adupe wi pe en te ti gbawa

0: Nikon ni kẹrin le la adorun to nfa mẹsan ebo leyin 32 FM 94.9 anferin gba gbogbo agbaye
1: Irawo kan yo mi lutiti Irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani 32 FM doju o letente obala rin awon okan ni 32 FM 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mo araye ibudo ayo atori sun idunun ni 32 FM iroyin asiko ti o leja makan nu ere idara ya lese kuku ati kakiri agba ye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan

0: ala nabi mustafa
1: I'm going to go to the hospital. 32FM 949 Ibadan inu wa lodun o inu eni ba si dun
0: ko je pa mura
1: be ba wonu ba mo tan ni isin
0: be ba bo se eh mo bo se ri nu
2: inu te butterfly ni se info ki
1: info ki
0: ke se gogo ke se gogo ke lo lo fa ni ajwa mi ta wa mi
1: se be ni adupe lowo olohun adawa bi oju wa iwo yi ijejo la so wi pe nba ba fi dojo aje
0: be ni
1: ori oke tente premier lati se sare budo toni
0: awon eyan pe mi repete
1: o pe o
0: Latoke oku
1: pe pe
0: Germany lo o
1: baba yale
0: woni bo woni muni dada ni baba Charlie Pops si
2: Charlie Pops
0: eh for the child
1: woni bo ni atuni dada ni
0: what is it woni ko se baba eh ri wa losan yi
1: eh o
0: wo lomo ri wa mo lomo ri
1: wa eh ri wa
0: eh mo ri wa Tunde alama na di bo wa ni mo ne ko si wa la.
1: E lo fokan balẹ.
0: Be le lawon yen wa in fact won ni fe le se wa.
1: Awon toje. Awon ti lalupo. Awon ta muloko.
0: Baba mi ba le di ape ese.
1: Awon ti sale afa.
0: Baba mi ba le aroro. Ese.
1: Pataki. Lowo
0: gbogbo yin. Amo riri yin.
1: Oluwa mi ri omo ojo. Loruko temi e kaabo sori sare budan.
2: Esther Faladi omo tadi ti o kola lo ko mi e ku le gbogbo le o lori oke tete press.
0: Ba mo to. Ademola Dejumo atun ti bale kasagua sori eto 13 durode sabu

0: Hello.
1: Sorry, bro.
2: Sorry, bro.
1: I'm a cat, I'm a pusher.
0: Yes, sir.
1: I'm a fat label.
2: Yes, sir.
0: Follow along.
1: Laughter,
2: Amen.
1: Amen.
2: I will know where you are.
0: Oh,
2: whoa. Boy, inside, I'm okay.
1: I do be for long.
2: Alhamdulillah, Fele.
0: Oh, yeah, whoa.
2: Try to one battle. Try to one battle.
1: Eko
2: lesu babai
1: ben
2: ah epele sharaja ti mo sharaji se eh sharaji se die
1: adupe fola adupe
2: olohun fun lafia to pe
0: amina
1: ajesta
0: baba mi
1: o gbe ta omo nbe to da ni ti ko la
0: niba je
1: iya ni ri
0: eh awo
1: mo ki awon baba mi awon baba je la iya ni Good morning, Waller.
2: I mean,
1: what a bad child. La Bouni, come
2: on.
0: Akoko etu
1: etu
0: elekeji etu eleketa etu oya e fun mi yato to wa laarin meje meteta
1: e so pe etu
0: ehe
1: ati etu
0: ehe
1: ati gini keta yana
0: etu
1: etu etu lana ehe etu to ma na se na yana nu go
0: beni
2: Ẹ ti mú yún.
0: Emi eh ti o ba da oda agba letu hello
3: hello sir
2: hello
3: hello
2: hello e ka bo sori eto hello
3: yes sir
2: o ko yin bi te tin pe o ru ko yin bi te tin pe
3: sheriff lati so ba
2: e ka bo sori eto ta le fe ba na ja o
3: ako eto a de ku ati le bo ri
2: e se adupe
3: ti o to ala lagba ona
2: mi
3: lo ja si dada
2: ami
3: a le ko re yin lagba olohun
2: ami
3: so mo be ba wa na ta number matanja
2: ibere le kilu
3: number 1 bere akoko
2: ibere akoko e kan ba mi daruko orilede mejo pere ti won be labe se joba ologun ni ile adulawo
3: Mali.
2: Oh, Dene.
3: Burkina Faso.
2: Oma de G.
3: Godova.
2: Oma de Ka.
3: Guinea.
2: Oma de Rin.
0: Guinea.
3: Nti da ko Mali.
2: Nle ko da ko.
0: E de ti mu Godova.
2: Ben.
0: Emo.
2: Subhanallah. Subhanallah.

0: Ọlọ́run Krista. Ọlọ́run Krista.
1: Anakun.
0: Ọlọ́run Krista.
1: Anakun.
0: Ẹja gbọ́lọ́run tóbi.
1: Allah Akbar.
0: Ẹja gbọ́lọ́run tóbi.
1: Allah Akbar.
0: Ní Yorùbá Anabi.
1: Sallallahu alayhi wa sallam.
0: Yorùbá Anabi wa mo.
1: Sallallahu alayhi wa sallam.
0: Afa wa.
1: Anakun.
0: A ẹgbadun.
1: Na.
0: Nu mi dupe egba pe egbadun.
1: Na mo bere ni pe nte wi un ogbo tun gbo dada.
0: Mo ni pe e wa all right sir.
1: E mo gbo ara mo je ba ara won sausage ni je all right.
0: Eh Benny, you know, if I wanted to tell you that.
1: Oh, oh, Tanyi.
0: Kenny.
1: Iba.
0: Iba o siwo. Obe obere o don don. E won ada dose.
1: Awa ki so lodi wa aguto lolodi loja ewure o lolodi awa la buporodu.
0: Krista.
1: Ebi bale oko do wa.
0: Benny, I sa ko yi oni.
1: Awa nu.
0: Eh, bale.
1: Nam.
0: E ja kun je le ba wa daruko yin fun awon ara le.
1: Mo ki gbogbo eyin te ngbo wa patapata lati agbegbe bi te tin gbo won yi. Oruko mi ni
0: Bale
1: Oloye.
0: Olole
1: Oloye.
0: Okay.
1: Olasukan mi. Olasunbo nte ola. Mutiu abi nbola olubuko lala midi.
0: AKA.
1: Emi AKA Donald.
0: Oponu.
1: Oponu ko Donald.
0: Bale Oponu.
1: Emi ni Olorun si fi lewaju. Aba. Eh? Abe ape aba pinu eh kesi se pe mo toju boye oye idile baba mi ni ile wa lo si kana fini ke mi ni n bo sori ape
0: o de bu ya le e je pe
1: adu okari adu okari
0: e bu ya le e je pe
1: adu okari
0: o han yin lapa yo han yin lesa ya gbe yin kale bi pocket
1: o ni bo ye loye
0: e be ni baba o
1: mo ri e ba
0: bale
1: mo ri e ba
0: bale
1: sari oko pa kikan mo mo le bi re
0: ah e mo se
1: o o yo nda ni
0: ah emi yin o wa gun bi waya asaso
1: ah se ase o ba mi pe o ba mi pe
0: o no yan yin lapa yo han yin lesa ya gbe yin kale bi bucket
1: o n pada le odo yin loni ni abo faramo loye
0: ah baba e te ba ti ni ana se ba ti ni ase na ni o
1: mo je ri re o mo ti da
0: eba wa
1: eba gbe to lemo fun ise nje lodo won nu
0: seyen to lemo na le yin na mo ogun
1: iro
0: ile mo je
1: awon yen to
0: e gbe nu osisan ta ni fi wo se bale
1: se ran gbe lo je
0: mi te ba ri o je ran ya
1: abi
0: ran ya lo je
1: awon nkan baby
0: I'm good now
1: awon so loye o ko ke lo nse le
0: ah I'm good now
1: alo be po to je ni
0: krista dada
1: ya yo mo
0: krista dada
1: ri yo mo oba luka
0: dati e mo
1: oba yi pa oran
0: dati e mo
1: oran Bo se fa gbo lo fa paya.
0: Ti ba je re mi.
1: Bo se fa gbo lo fa pa.
0: Ti ba ri Krista o. Ti ba ri Krista so
1: ne
0: ta galo za le ta le di to jere yan.
1: Awa ga. Mo bi mo. Nga ti mo ri pe wa laraye fe poju.
0: Agba wa wa wa araye
1: mu. Bo ba su loju oru o mo le loju reluwe.
0: Okay.
1: Eh? Baba rin loju aye na e mo gbo egbon aye aya kilo de aye yin mo wa ni
0: what's happen
1: won wa ni ki mo wi fun yin te ko wa laaye mo ra wi pe igbanu alateni ke ba wo sare emi ati yin jo kuku owo
0: e mo
1: aye yin lo ni
0: o
1: tun be
0: be ni to lohun
1: eya lale da ti o da ni mo
0: o je loju e ko ti tan ko
1: la wa sabi
0: opa
1: o je wa da ye opa o ye ke joye lodo wa
0: ile tutu la wa wa
1: o ye ke joye o
0: e dakun gbogbo yi te ba fe joye e wa ri baale
1: eh
0: e wa ri baale
1: e ma je ni kan ko pere lotun pe n wole na
0: ara e mo
1: obi ni e wa ri o
0: gbogbo awon to ba je ipe gberan gberan ni olori gberan gberan re ladugo e mo bo baale
1: si baba baale ki lo fe ka lu oso e ran ti bi tan ba lagba lawa eri lo to wole eri un dan lo omo to kiri lo ni
0: ile to wole
1: o no eri un dan lo
0: baale awo pa n jale
1: mama wi ba n
0: gbo mama esu la bule ele o fe su la bule ah je ni baale n tagbo baale e mo se e mo wo e mo wo awon kini
1: un
0: to ba ya mo le bota awon le bode
1: won mo se be
0: ah won mo bode won mo bode
1: kabiyesi
0: ọlọ e mo wo won baale
1: mo ni feed lati mo wo won la kilo
0: 32 fm 94.9
1: awon ese o
0: ko ni 30 derin ko sionu to ba bi e pe bo la wa 30 ngbori wo ejo
1: 32 fm shalawa yi da ti gbe ngoro baale ilu ti o ba ti le ni best 200 ọlọrun so re fun ire
0: best 200 ah
1: best 200 koko re re
0: baale mu ti e koko e tun se se ra japa Sokin sokin kana
1: mi. Mo ye pe nja pa mo.
0: Bintusi.
1: Bintusi.
0: Bintusi. Oro wa oni loju ko ni fe pada lo.
1: O seun.
0: A ki gbogbo eyo lolufe wa wi pe tun ka ro o.
1: E gba yin o.
0: E ka so o.
1: E fun yin o.
0: E ku ojumo o.
1: E lalubarika.
0: O ni ka fun yin. E ni rare. E ni jojo. E ni pole. Bebu wa.
1: O si oda o. Ku ma ro wa le wa. Allah urabi o. O si oda.
2: akumana wale wasa ti amaku mase wa lo lo si o si o da akumana no ku mo se wa lo lo si
0: bale bale
2: o si o
0: da bale bale bale emosoko
2: emosoko bi mai bade bi o ba gan imo gbori ade lo fuji
0: o ti e le o ba je
2: so o lo mele so wo gbere ku ku ku e fun mi tu gagidi kere wora get get get awa ni oloye abi imbala mi bale le onodo wa
0: e se o e ko la house gogo ni won pe bi e te yin ba tin bo ni gbogbo bi te ba tin bo eye ko so fun makada e so fun pe yin lo si eyin premier house
2: left house ni
0: left house gogo ni
2: e premier lawa eye te enter impression lowo ma lo te koja 1000
0: e po
2: gbo gbo re
0: right now
2: eye light I'm off a blade, you pal.
0: Kaya Biro!

0: bó sí lórí tá a bá sunkún kan níbo ẹni yìí ló ń segin ẹyà ìyàwó oyè ó bí ọmọ kan fún mi agbọ́dọ̀ sílẹ̀ yìí.
1: ìjọba yóò sì wà ní ìjìká rẹ̀ jésù ní ẹ̀ sọ́bẹ̀ fún ó bá máa bá sara kú kan.
0: jẹ́mọ̀ jẹ́ jésù ọgbọ́dọ̀ rẹ̀ wá ìsìn wọ́n tún kàlẹ́
1: sí.
0: ọlọ́ntọ́ oye ofun mi lan sile mo si fe ko ja fun ko to je omo to ketan
1: o da pass wa awa so ni olodun to ba yusufu
0: iro
1: ah yes o ko bo la awa so
0: e je ko je olubun mi ko le lanki
1: rara
0: ka wa fi ori kire se kari ile
1: rara je fi ori kire se peter omo
0: peter omo yo ba je be
1: ki o ko keta re wa je tun ji abi oye
0: ah mi fa won ko kekeke ba
1: e o fe tun ji no tun mo pe isomo kekere if our first born
0: in formo kekeke ba
1: o fe tun je
0: obi mo fe
1: obirin
0: bo mi yo kokore o si mo je
1: oluwa bo mi je boya ko mo je ni
0: olorun ba oluwa bo mi kari ile
1: eru aya okay
0: awon akori be ninu royin lo ni ranran futa so tuni
1: won
0: si ko ni yawo ka na ni an be lojo po facebook wa 32 fm 949 feyin e ewa e ma dm mi ke da fun mi aya so tori inawo ni o gbogbo ye fine lori facebook
1: ori de ta do mi gan e to ya o ti gba mo to je po
0: eh ni sori
1: awon na nile ki oyi
0: ehe ehe so
1: all right
0: ah o mi pe mo ti o wa ma jale kun setan se
1: dara se ba ya ni a pada file o ya ya
0: akori akoko ti won ko mo ni olo bayi wi pe okunrin kan eni odun mokande ni ogota won lo duro fun enikan to wu odaran ni lori to ma fese fe
1: guy
0: won ba won sere lowo lodo ti won bayi
1: guy akori iroyin to ka ye fi akoko ru e lowo temi won wi pe pastor
0: pastor
1: ati oludasile momi ji o ogbaro me o wa gbaro me yen won ti wa gba dogba ewon prison yard
0: pastor daddy ji o
1: daddy pastor assistant pastor
0: mo ba se yen ti mo fe mu jade
1: na ni
0: ko tutun
1: assistant pastor ati momi ji
0: o oje so le ni bayi pe momi ji o le gbelu le assistant pastor lo so mele
1: awon la won wa ni kongo lowo
0: so so mele so so mele so so mele da jama da jama da jama gunun da jama
1: eleji
0: elere nbenu awon assistant pastor ngba mi e lo bi o je pe bi instrument
1: ti ipe ni o to
0: ipe kan o le je pe department awon choir lo wa tele ki o ko to pon ta roro si won lori awon won wa da lori dance
1: ki esi olorun lori dance
0: ki dance lo so pe wo ori pepe ni o lo si o mi
1: won lo ridu ni won si kanran
0: o ti tan
1: fire o
0: tayo a se bye bye fire o
1: fire
0: o e bi e ma se lewe je
1: fire o
0: won a ma to biru eyi o ko lo ma da wa la si alagbada o won wi pe obi kan de to ko mi ti saidi latari agbore ni je to waye laarin wa toko re
1: bora saidi ewo nbe
0: o para re ni je be
1: e ma da hun era kun abo eko ini ndale phd in literate in number
0: ko wa to bi eni kan ko ni o re msc ni o le chaibi
1: adupe follow won lo se se kai no ti ma ra won aworan o tin rin kiri lori itakun ayelujara ni pele ekiti e ba npe kila ti se
0: amori royin bu
1: ipele ekiti ni lebi ti officer olopa federal republic of nigeria
0: won ti joko lara roko won
1: ah baba ya ba si ma yoko na ni amo tele tele aso na ni nbe lorun won ti a ba fi re se gba kolo awon farabale si ni
0: che onkolos padasaye o ti jero agbaju ba ri
1: ami e ti ri olorun
0: ah Usman lo le understand bo se ma su owo won e se bayi gba okolo o je ki ko to wa na owo bayi
1: tori mo mo to le dan
0: wo wa deliver
1: e o pa
0: e kan se bayi ko ti ko be o
1: okay pale
0: wo ipada o
1: krista krista o ti lo ji
0: ise da mo je ji
1: ninu aye
0: sa le fi ele ke oye ni o du dada
1: ire wo le kan mo
0: ile
1: okay omo dada si ni omo apanle
0: en ko de pe badira
1: yo badi
0: yo badi go
1: let's go
0: ire mi lati badawa lejo lo ntan
1: idi
0: ele ye loye so ku lara yin be
1: omo kan na ni so pe e seun jeje nigba ti nkan daru tan latori omo mejo ikini ku ikeji lo iketa lo ikerin lo ikarun lo ikefa lo leyin igba na ni baba awon to wa jewo wi pe ohun setutu ola oni iroyin ohun re lekun rere nigba ta ba pada de bi won ti ko egbo lori royin to ka yefi
0: baba lo nwe awon mo yen
1: nbi ton rin si ni
0: lahwa
1: cho mo pe yin o ti ni se nkan ati ju pa mo ka nkan mo lo ko se omo foru mo abi omo fo jari abon kan ti baje
0: iroyin na tun bode lati

0: ti okan lara awon ile eko wa apodo awon iya kila ti se na tun ni
1: ekiti this way to
0: kodekiti tan
1: okay
0: bi o ti bu ni
1: okay
0: won ile eko futa ni omo odun meta lelogun kan ni so pe o na ogbe mi ara re o to bi amo kanu royin
1: o da e tun gbo lekun rere lori iroyin to ka yefi nigbati arakunrin kan towo te tin salaye oro wi pe odun merin seyin lore ehun ti seun o si ti ni lokan po won pa o se lodun merin o sese wa pa nigba to podu kerin
0: moraye musa faye o moraye musa baye eru ma ba mi oraye musa eru ma ba mi o ibo nori e wa wa mo adamu moraye musa baye
1: ami o
0: aye to camera ami eyi ile lo tun soro o awon ni amon ti ari o ti lan fa fi n ba omo won obirin wi a ka royin amo koko ti n benu e na ah oluwa wo deke loju omo o si meji bi ni o
1: ah ilu lele
0: o re bi bi ti won ipari lara fence
1: chai chai. Hoda ba tin gbaradi won ni a ma lo soju oja let's go to the faces of the fighter sorry
0: ise ti wa pe gan o a wa ni kan studio manager merin
1: ake pe da fun yo lomo je o ta fun yo e seun o 32 fm 94.9
0: okay tete premier mo ko la ba
1: la wa

0: Akiwa Akabo padà láti ojú ọjà.
1: Ose ọmọ yọ lalu
0: balika. 32 FM 94.9 kanita ti n deri ipo sonu. Ẹyin oroyin kayefi o na le n gbọ. Bo tin lo na la ni ka ma ja yin si. A n so fun wa pe ki sa awon oroyin e ta fe lo lati fi ko yin lokan soke. Sugbon eje agbo ka jo fi kogbon.
1: Ko to lo bi awo ba kanra won fi ru kere yo ra won ye turu.
0: Won to.
1: Oroye bi temi balẹ. Ayo adi.
0: Balẹ gidi mo la won.
1: Kara o le o akira wa o. Igbo ni pade awa oloye loye
0: na. Olole ntiti yin oloye la won.
1: Ya ka ro ko si yonu.
0: Oda.
1: Aso le yin si.
0: Oda. Ko ni si yonu be na ni oni si rara. Iroyin akoko eleyi tin be lowo mi bo se kayefi. O na ni e ti won kokko fi side lapa ti ayin. Iroyin ohun ti e bota bo se po o ni se pelu awon royin oniyun kenyun ken. Ko lodumo re ko sa nu eni ni o Krista. Ha ti mo method tolo won gba ti o fi dajo sina. So se si ni abi ko ni
1: abi. O depend why pe sina fere fere abi sina binti.
0: Sina belebe.
1: Lo bi agbon mi sina fere fere sina binti. E to ba je ni o determine dajo.
0: Tolo won lo. Boya ko lo won lo lo se si o.
1: All right. So ba je pe Pro Max ni.
0: Oda. Woni wahala gidi na lo ti be sile ninu ijo kan ti won pe ni Great Overcomers Ministry Church ti won ni nbe ni Abaranje egba mi be o elu bi npe ogbe ipinle Eko won ni nbe ni agbegbe kan ti won pe ni Ikotun iyun ni pele Lego bi won ti n salaye oro won ni royin ohun bo se pada kayefi won ni na lo mu bi orin kan dani ninu ijo to n pe si na be rebe ke n gbe si na fe refe mo wa so pe sina ohun eleyi ku oni sina ferefe o sugbon sina to fe to jin to kenu gidi gan ni gege bi awon ajo tin sakojopo royin to kayefi bi won se nfi die mule won ni oro ohun ina lo da bi nkan laarin ati enikan ti won pe ni Okudili Ozo gege bi won ti fi esun kan bi pe bo se njese mommy gio be na lo tun jese omo won iyun omo odun meedogun won ni o ko mommy gio o na ni oluso agutan lobi prophetess gloria ude ati omo won ojo mo obin omo odun meedogun o won ni koda isele ohun ina lo ti mu assistance pastor won lo so pe ki won mo ni so logbe won in prison ni tarata gege bi ado tun se akojopo royin to kaye fi ngba ti won se akojopo re won ni wahala lo be sita nigba ti mommy gio ude won ni won na ka ko to si ozo bi pe nse ni won lo re fi agidi ti won fi yan pin ni e to je ti omo awon omo odun meedogun o nigba ti won sala yoro won ni isele ogun na lo waye ninu osu kini odun gba ti won ti bere si ni fa wahala royin te so wo waju gege bi alukoro fun le se olapa e ti n be lekun ti dimo nipile Lego won ni oba lo re na wogan assistant pastor wi pe ah kilode to wa je wi pe omo omo mi ji o nibi teyin tin je igba keji oluso agutan ele yin lo re yan pin ni re te n fi e keta tan yin ti e fi n kokko kuko sila won ni eleyi na ni won soro wi pe oda ki won mo gbe paito ni so iyun ni ile ejo nigba ti won salaye oro won ni bi ribi ina loro won ba tun pada lojutu to tun pada lori o won ni tori pe awon osise olopa e to jati ile ise olopa ti n be ni agbegbe idimu won nigba to di ojo segun tuesday lo ro kutukutu ti won yabo ile paito won ni gba na wogan won ni papapa na ni o si gbe oro re lo si ile ejo magistrate to wa ni ogba wi pe eyin fagidi jeran sunkun si laro omo odun meedogun won ni agbalo agbabo won ni gbati abileko Davis Abegunde won ni gba to gba ajo lo to gba lobo won ni ba so pe oda o e lo re gba oniduro re sugbon e je ko wa ni ahamo ni ogba ewon titi di asiko eyi ti yo fi lo re down si awon nkan ti ile ejo so wi pe ki won fi gba oniduro re won ni gbati ori opada tako paito won ni lo badi wi pe ile ejo won ni won so pe won o si lajo na won ni ba so pe da ngba na tarata o ni ki won mo mu paito lo si ogba ewon won ni be na ni pastor ti wa so pe e je an wi tenu mi be ba bi mi lere mari wi be ba bi mi lere mari so se won si lo se se ki baba lawo jari eni o fi wo pa won ni afurasi ohun won ni ba so pe e duro se ri mommy ji o kan paro ma won ni o e wo e to ba paro yo jale won ni ohun ati mommy ji o gangan la won jo n gbaro me laarin ara won tele tele be yo e to je pe ti won ba ti mu na mommy ji o lo awon la won jo pata o sori re
1: o ka bu so lo
0: o sori re awon ka da gbe na sori transformer ni oni ma won se nse re ba won se nse re ti ti ko to ni bi pe ohun pada ri ololufe ti to ohun gangan to fe ba se igbeyawo oni lo won asa fun pe mommy ji o ebi ni sori itumo e ti se ni loluwa ran mi lo o ni ni mami jio ba so pe o le lo mo ro pe kini ohun ti mama mi jio o ni eleyi na lo bi wahala laarin awon mejeji nigba to nso fun mami jio pe e je ko na o ma tesiwaju ni irajo aye ohun o ti ya ni to n fe fe koda won ti mu ojo gbe yawo o ni sugbon mami jio ni rara who does that o ni bi mami jio bo se ro papa pare to fi yin oran mo n lese wi pe ohun koja lo bi mona mona laro omo odun me edogun o oni jeje le gba belief o ni momi jiwo gan tun ti wa ba won ile tele tele wi pe to ba fe koro yo ko yanju laarin ara won je ka won pada si ese aro ba won se nse lo tabi ko mu egberun lona edegbeta naira 500,000 ko mu wa o ni lo n ba so fun pe edakun e bo n si adiku owo yi si egberun lona gba naira o ni owo yi na lo hun o ti ri ori tori momi jiwo so fun pe ohun a je ko mo agbara ipe ohun bi pe ipe yo pe ohun o oni tori idi eyi iro patapata o na ni mami ji o on lo pamo ohun tori pe awon atomo won on la won jo ngbaro me won ni se na ni adajo lo ba tun ka woro wi pe oto lejo ta nro tele oto ni mi to tun wo amo ko to di pati e tun mo gbo si waju si e so fun assistant pastor e so pe ko won ma ni show lo gba ewon
1: agbara lorun be lori oke yi o yago yago satani yago mo ba tele ito te kare da da to yi ya wa le
0: e tele
1: o ni pe o se cinema meji o nta omo won ni ta retail
0: ah krista
1: ne abi bo
0: krista krista eni ami owowo
1: se eni ami gogoro wa ni en tin lulu
0: emi o mo o na lo jo pari won gangara
1: mamiji o won ta o se omo won ta retail customer kan na jo ni mo bi pe o ani omo ja jamani o mo ja
0: o da jamani
1: o ba ti ri landlady tin leju mo single eh abi ba je lo ninu ile lai je wo ile lai je wo ile
0: okay
1: omo lo si
0: wa ran ba ran ba e gba la re okay
1: o ba ti ri landlady tin le ramani lai je wo ina lai je wo ode
0: ala
1: ah
0: ala
1: bi se mo wole tele ko wole be
0: ala ala
1: ekun ele ya su ba bi na ah
0: Looking fast. Yes. Can we read
1: the news with the English?
0: Okay,
1: ladies and gentlemen. Ah, Ogun Ebo. Ah, Ogun Ebo. Ah.
0: Oh yeah.
1: Ko pe alugbagba
0: alugbagba dun o
1: alugbagba
0: pe ogun laka yes mo le o mi
1: wala ya lo lahan
0: iwo
1: eh mo lo gbe o theater ni eh Babo lo ye soro.
0: Ah, say wa all right.
1: So mo do nkan mo ni.
0: Mo ka igbadu.
1: E fi kise bowi.
0: Iwo igba stani. E ma fun oleti. O re ni.
1: Mo fi kise janya.
0: Gbansan.
1: Iwo ya kokon ti kokon mo ni ti ogbeni Luku Adisa Ade niyi. Wallahi won na ti kan yonu leko.
0: Gangan.
1: Lori asu wi pe won duro fun odaran kan. Odaran ba ya nti e lo ba ho. Won ni o pe ki en to mo o. Wi pe odaran ti o ma lowo. Oro ni ti awon olopa ti en fo ofin. Ti en gbe Ade niyi si. Won si wa pe lejo siwaju lejo magistrate. Lori oro tin bele ti en lo duro fun yan eni ti en si lo sa lo jibiti owo ti en lu ke se n topo million lo na gbon naira pere lowo ti en lu jibiti re lori iwe esun ti en fi pe okunrin lati ile ise ti oga olopa ni ipinle Lagos won jo di bimo wi pe ni ojo bayi bayi ni akoko bayi bayi ni bi bayi bayi wi pe iwo lagbaja labe isakoso ile ejo magistrate ni ipinle Eko esun esa won saba ka bi orikire boye se wi pe iwo lo mu Abubakar Abdullahi pe o mu wa pe o duro fun gege bi oni duro lori owo kan to lu jibiti re eh tin lo bi 30 million naira owo ogudun ogodun e
0: ah ah
1: iwo wa okay ogod ogosa wa mesa ati god so gokon lo be ati
0: pa ogokon ipa ko ni emi tata iwo tata million je sile ni waju mi nko
1: eh o la beta
0: si da ororo re simi ni ago mi si ko ako wa sile ni to to da ta mi yo ma to mi leyin ni ojo aye mi
1: to ba darin ni o
0: mi si ma gbe ilu lo luwa laila
1: ilu lo
0: ko lo ti wa ri ogo
1: a to ko church lo ni ni si ke se ile oluwa mo
0: o igoje so
1: okay ta muro mi ko fe fe me direct ni
0: shara
1: to fe me direct ni so o si lo mo je bi ni waju ile ejo ti o gbe esun ka ni waju pe ohun o je bi esun magistrate ile ejo na ba wo pe ninu anu re pe bi won ba ire en to sa lo ogba ni egbejo lo won ni ologbon gede ni ewon re ambo lo won o je bi olopa ti be di ejo re supo Josephine you ya carry me lele abi haye eh I ka ya I haye re yes oruko na ya re tani I haye re won ni abele ejo pe eda e je ka ma mu eri wa kun eri lati fi di e mule pe looto lokunrin e ma da oran magistrate ile ejo ohun ogbeni owo labi ni an ba ni awon ogba ni duro re pelu oni duro meji tese oni ma ro won si gboro ma mu eri bo pe ta se jeun lele ati owo ori ti en san daada labe isakoso pin leko ejo ohun ori won ni mo fi jo si ta awon ogbo pada won ni ki ade ni yi ko ma lo si kirikiri ko lo ma jo gbamu gbamu ti gba ti won fere nkan se sejo re
0: iroyin eleyi to ka ye fi won ni o se ni laanu nitori wipe baba olowo kan won ni na lo dagbere to so wipe ohun ririn ajo to nti awa ko re won ni sugbon o se ni laanu nitori wipe oku re oni won padari gaga bi iroyin to ka ye fi bi won ti ko won ni arakunrin ohun ina lo gba awako ti yo mo dawa iyan ta mo si private driver won ni bi won tin lo ninu gbo loju ona lojo kan won ni sa dede ona ni dereba re n lo ba ya wo gbo iroyin ti wa fi di re mule nigba ti won fi di e mule wi pe ise na lo ja pe oku arakunrin ohun ise ni won pada kede re won ni saaji tele na ni awon mo lebi ni won ti koja lo sile ise olapa lati lo furo yohun to won leti bi pe oko awon jade be si na ni o pada wole mo won ni sugbon ohun ti awako tin fidi re mule o na ni bi pe awon adigun jale o ni won da won lona leyi ti won si se kupa oga awon won ni sugbon o su barabande fun le ise olapa won ni logan ti won tarabo ise iwadi crystal o ni foro loka emi no ni tanitika ti gbogbo eyin se n gbo wa won ni ase dereba o na lo lo re pa eni to gba sise won ni fura re na lo wa wo gbo omo seun nigba ti salaye oro won ni oju ona o na lo ti wo won ni nitori pe o ti ke fi wipe owo se kan be eleyi ti oga awon ti n gbe ririn ajo gege bi awon ajo tin se akojopo royin to ka ye fi o bi won se n fi di e mule won ni logan o na lo si dari oko wo gbo won ni laimo wipe o ti mu obe ati aake pelu eyi to fi le demi oga re legbodo won ni logan ina lo gbe oga re to gbe ya wo nu gbo won ni to si kolu leyi to ja wipe o ri wipe emi bole lenu re ko to di wipe o kuro nibe won ni papapa na lo si gbe owo oga re to pada salo won ni leyin oreyin o na lo di wipe awon le se olopa won ni owo pada te o won ni awijare re o na ni wipe nigba ti awon ti won se ikolu lati pa oga awon to de wipe ise na ni ohun salo labare na re eyi to fi ja wipe ohun tu wa pada foju won sita gbangba won ni sugbon nigba ti le se olopa ti won bere si ni fi oro po ni fupo won ni lo ba ni edakun o ki won si ohun jeje ni tooto nitori owo to nri ninu moto oga awon to gba ohun sise o na lo ohun se pa nitori pe ohun fe fi owo se oku ana
1: ha
0: o mo wi po oro lana se you know no ni
1: aye toto aye toto mojuba omo araye anko fu alo won ni omo wu oku njade ni ah pelu se nlowo emi eyan yan yi o
0: isoram
1: amosu emi yan yi o pelu adada aye se mi o ni di owo ni owo ye ti mo je won esan eh
0: o ya lawin ni
1: o ye ti mo je won
0: mo ti so pe olole leyin e olole ileyin eyin eso loye
1: ah eh se wa lo su gi nkan ni nkan
0: to loji no abuku
1: ki pa ki mi o ta dada ni atamole ni
0: loji
1: atama si tun loko reke
0: wa nko wa nko ra re ma won bale
1: igbara la bura mo bi pe omo pe bi reke o ba ti de bi adun ebe
0: loji
1: eh nonsense
0: koro mi we gbe mi so
1: ofo fun mi bi we
0: god ma je
1: ofo
0: emi ko iru eke emi mo
1: ofo ofo fun mi
0: mo I blow your motaka
1: Instagram mo bi o ti gbe kale
0: motaka reda
1: o didi omo
0: e je ko en to ba ni di re we mu mo bu yin
1: o e fowo le o
0: eh well iwa ati la tan ba ko yin kale ila ni
1: ah
0: bu ko da ko je la to ko
1: elebi ni wonu
0: o pe mi
1: ebi na
0: ni won
1: yin ebi atu
0: eye ile
1: e se mo
0: okay
1: bolo ye tu sika e no ni yo e se
0: oni ni le ke mo ma to border te ba pada ri lorun re lege e so pe mi
1: kan gori na ti de
0: gori so
1: awon oloye mi nu
0: awon olole re
1: awon oloye mi nu eh e je ka royele ka tu gbogbo nbe
0: aya na
1: iyawo ile kan ni amo ni an ti ku
0: iyawo obrale kan abi
1: iyawo ile ni won be ba bere pe ki lo pa won a kanu royin ni won la igbore ni ye kan lo bele laarin awon atoko won isele na pe waye ni agbegbe mi kese la bi ni olorun nikan loye o ni joba abile akinyele ni ipinle oyo ni bi ti ti ni iyawo ile eni odun meta o de ni ogun iya olomo kan eh iya olomo odun kan ati osu marun won ni agbemi ara won agbegbemi ara won lori isele to se laarin awon ati oko won ologbe awon po ko won di ola won na ni agbe nkan je latari pe esugba sakoso laarin ati se yi oko won won loro keke ni o lori nto mo je na lo bi agboro eni ye ninu ti awon to sumo mole bi won wi won ni gba ti esu ibere se yi so fun di ola pe ko ri daju pe onje ti o se ko je ti omo nikan o nti asi ni o se agolo meji iresi ni eni o se ngba temi o ti ba yin je nbe ko mo jagolo meji lo won loro isa bi esu obi nta n pari mo ra eni sugbon ki esu o ma ba gba isa ko so tapa papa eh won ni se yi obo tanu leti e lai mo pe oro to nso ati tawon jo fanu le o ti bimo won ni leyin ti yawo dana tan to si gbe omo re lewe di ola pada dele lo ba wo yo pe yo pa lo ba daje nti e won ni ailera re pada bo si odi o lo be si ni po bi ti po awon molebi ni an pe ara adugo pe ibo si o e ma sanu awon won ni lewo so kan be lana orogun ti won kokko re be ni an gbe lo fun itoju ni be na so pe won tun ni ki won gbe lo si lewo san mi won se gbe lo si to si na kokko gbe lo ki an to gbe lo orogun ngba won gbe debe sa won ni pelu gbogbo yanju lati dola di ola won ni nkan ti baje e yo pe yo pa ti base je nu lohun won ni awon adugo wa nkawo mo ya pe iru ki wa leleyi o bara ba sele laarin loko laya e si pe awon ti o ba yin tenu bo kikini o ko yanju pa pa leyin awon loko laya to je pe ojori won kere bi ti wa bayi ile ise olopa ipele oyo ni awon ti gbo si isele na won ni wadi si n tesi waju awon to je olugbe agbegbe ohun kai won la si so pe egba mi ni se iya adiola omo re ti ku nanu
0: chai kabo eh krista
1: agbalagba ni yawo se won ti yes
0: eh wa all right sir Benny
1: 17
0: o si ka yo kan labi ofin gan
1: no
0: abo fe ba won change figure yen
1: elomi ma nlanki lati keke
0: to je po odidi 17 won ti e kere nu aye na o kere nu aye
1: yo to sai meta
0: gbogbo agbalagba akole eyan fojo ori won toro poko lo nje eyan o dagba bi lagbaja tori awon kan wa to je pe won se were dagba ni o se were dagba ni beyan ba ro lowo mi to lolola mi bo ba salaye ona to gba to fi lowo o ni po lowo mo o be ni eh omo kan lo bo sita tin salaye oro pelu awon ajo tin sakojopo oro to ka ye fi woni nigba to won wa lomo odun meje somo odun mewa woni baba awon o gbojubo gege bi gba ojumo laarin ilu to se jaye pe to lori telemu oni won ma bowo fun baba awon oni duki apo janti rere to bere si ni ka leyoko kejeji oni koda oko owo baba awon oni gbamu gbamu ina ni ndun nigba tin salaye oro oni olodun tun wa ke baba awon oni ikunle mejo o na ni gbogbo awon o oni sugbon oni omokunrin kan dondo leyi to je pe meje o lawo obirin ati okunrin kan nigba tin salaye oro oni sa dede oni kini ohun oni loyi biri biri o oni gba to di wipe agbojule omokun eyo kan soso ti baba awun pe larole oni lo ba fo lule oni to si ku oni light esa isa kankan da bi alara ni oni ka to wi ka to fo nigba ti o tun fi di bi ose kan sira won oni na ni elomi oni eyi egbon oni ka loku ni bi ojo monday to je okunrin oni gba to tun di ojo ru ti se wednesday oni e ti won bitele oni lo na ba tun ku oni elei na lo fa wi pe ki alade iru kile yi oni ori ironu ohun o nla won wa ega bo ti salaye oro oni ke mo wa wo o lo nje abile kerin oni sugbon ka to wi ka to fo nibi ti won tin daro akobi ati to tele to je meji olohun omo nko ohun bi ku se fo ohun ku o to nje eleketa oni eleketa oni na lomo to lo oni na ni ku tumu to tun pa oni bi ku se npa won re to n si je akobi ele o to je ikerin ninu omo ti baba won bi o nigba tin salaye sowo waju si lai ba lowo na oni bi ere bi awada oni iku pa akoko ikeji ku iketa ku oni iku fo ohun to nje ikerin oni ikarun ikefa ikeje ikejo oloku oni o wa ku ohun nikan oni ekun yi oni na la won sun titi oni ko da sa dede o na ni mama won oni lodu buli aisan lojo kan oni awon oti e ti wa ba lowo na kupoju bi pe ori pe ki won toju re oni na la won wa oni ko to di bi pe mama awon na won lo ko lati oni bo se di pe o subulule to na to to jade laye nu oni koda gbogbo dukia eleyi ti baba awon to ni oni na lo bere sini ta leyo ko kejeji oni lo to ni o wi pe owo epo lo ma araye ba ni lo ni we ba ni lawo eje krista si wa na le bayan lawo eje oni tori pe baba awon oni gbogbo awon ti won ma wa sile awon di won ma ro ni ketiketi ti won ma wa gba owo oni sa dede na lopolopo oni lo da pafe oni gba to ti e tin di pe omo ti nku bi ijo keta bi ijo kerin sira won oni ko wa sile oni yemi wo e ba won wa jo ti baba awon ode ti won ode tan oni koda gbogbo dukia ti baba awon kojo oni ori ati wa ona abayo oni na lo pada tule o oni ibe na ni baba awon ti wa jewo wipe edekun o e seun jeje o igbiyanju lati jomo okunrin wipe na la won se leyi to je wipe ore mi nu ohun kan na lo mu ohun wo inu egbe orikoko wipe won ni okoti won ni na ni opo ko egbe ohun wipe bi won ba ti darapo mo awon lowo oni baba awon so pe looto ni owo de bese na ni ohun ri ola lo ohun ri aye se de bi pe gbogbo awon eyan orisirisi oye oni na ni won fi nda ohun lola o oni sugbon ase won ti so fun baba awon wipe igba ki igba ti akoko ba to lati san eje wipe ko wu ti won ba gba lowo re wipe omi oju re ko gbodo kan sile woni sugbon akobi re to ji okunrin oni baba awon feran re pupo ju nitori pe awon je obirin meje ati okunrin eyo kan oni eyo okunrin yi kan oni na ni majemu tin be ninu egbe ti baba awon wa wipe bo un ba ti gbese kuro ninu egbe ohun o ti fa omo ohun kale gege bi aderopo ke saderopo ti yin o woni sugbon agbojule re o na ni won kokko mu bale oni baba ohun oni ko le mu ibanuje re mora oni po oporo ini da omi ekun loju oni labare ina lo si fa iku akufa laarin won omo ohun ini won salaye oro wipe ati je oruko ti baba ohun je ni gboro oni ohun o ti e le ko sita nigbati awon oniroyin gan bi wipe adakun e daruko yin o won lo so pe e sa je ki won o foruko ki won o fi bo ohun lasiri won le wa salaye oro wipe o nikan o lo nda wa bayi koda awon eyan oni won sa fun ohun o wa so pe e dakun nibo oni ko ohun ko gboro aye ohun gba bayi tori pe o ti pada ka ye fi fohun afaimo ko no mo pada sebi
1: oro owo owo amose naira amose
0: ele
1: ti wa para lo jere re ran
0: ere kini fun eniyan
1: to jere
0: gbogbo aye yi so emi re nu na o ara mi
1: oro mo ra kun mi lati wo abere ju fun olowo
0: lati baba ba joko aye yi a lo aye yi a lo orun ma ni le o
1: nipa ba se so loni jan gbe mi mi nola
0: ah o mi se
1: e a ma nawo mi lo
0: ara owo wa da bayi
1: nko mo so pe kadi mo se so loni to je pola mo ko pe mo get out tani a ma nawo mi
0: ba wule se so
1: e se wo ah nipa ti ore mi emi a ni mo se wahala ki loru eyan mo fi mi se patron egbe
0: bo wa ni
1: egbe so lodo egbe egbe so lodo
0: ebi ba egbe lomo nti nwa
1: ebi mo fun toyin lekuru ni mo gboje ale te mi lori akitan
0: iyo odun
1: yi lomo bi bread ko
0: se iyo odun yi mi oloyo ti wo re won gbon
1: aye mo na wa dai
0: eko wa fe ye won na ni bi pe mi oni mi ti won lo ko na won pada je last
1: allah akbar
0: ya gbo lo nti
1: iwo na wo ya ti se so nisin o ba mo ye tan to pa so ikan wala iyan le forfeit
0: eba ti e ye bo ya yi ni
1: ya o wa se ku fun mi ni o
0: se ti pe gan ni
1: tanku
0: se daddy e si wa ni
1: lati odun lati la so si won tan
0: se daddy e daddy e ti ku
1: aso bi aso 20000 pe lagbede ah afa iru ra ru e lo bi won ninu owo ko ra sida
0: e wa yo nu si wa
1: ah Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
1: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
0: Ezati ma yanu sawa tori ani ma yanu siwa iyanu iyanu olongo ba iyanu ola oa iyanu olongo
1: olema
0: boroko alo aduo ni o
1: wa won igbe kuru ayin le soro kankan
0: rara ja soro le ke kuru o to di
1: a fe ja egbe sponsorship le gbogbo awon lese tan lo ba won so pe mo ri pe odo yo ni kan to na mo le na a to ti wa sumo ra wa
0: eyin le so eyin le so
1: eh
0: o ye mo bo
1: paru ma bo e bo wi
0: so be wi so n to bo fogbo lo gbogbo do fogbo lo gbogbo
1: ilu ti kan to na baje o ku ti bi mo
0: kan to na so le damu ni
1: ti n ba ti lu ko wo ko dem
0: yo no ti opo
1: gba ta ri stadium la no ko fe daja le me mo ro pe come on a ka fi se fe so
0: yo no yo no
1: emi o jablo
0: ibi ni emi kan story ni jata ti mo fight ti e do si be mi o drop alepe a
1: disturbing pe so ka wedding Oba ti lori bi ori agba mo le
0: ori e da free
1: ko da free
0: o yo kolo kolo bi o ori oke mo kola
1: no lo bi o bi o gido ke rubu ile te mo mo su gere ta gere su gere ere man se le e mo guro eh ati ka ti di ola bi ya ka ti na
0: e mo ka ti e
1: okay ni ile eko ti mero futa ni akure lorodo awon meri ni e pele ti waye o Olorun ma je kiru okan wa ile to kan ko ti mo ninu. Won ma je di mo pe akeko kan omo oniyara akeko alakoko lile eko ohun ni e mo ba oku re won po ko re ni favor olaniyi won lapa bi kan ninu gbo bi kan lona bi ti e pe ni north gate nile eko ohun ni a ti ba oku omo okunrin akeko okunrin na fi die mule pe eka ti e ti ko nipa won le wole ati n to fara pe ni won ni o wa o ko to di pe won ri oku re ni bi to ti se ha ti o fa hin laarin awon ti bembe ta kan si se pe ogbe mi ara re ni mo ti ori ti a fi wiro yi ni pe won ba ike korondodo kan to so pe awon yopa ni benu e won ni eyan ba ni apa bi ti favor olaniyi to ja wa si lo won ni tori idi e yi awa keko ati olugbe ebe ni won ni ti a pe ra won jo loko kan ati lejeji ti a si wa ro pe ki lo le fa iru ku favor olaniyi yi pe kini to le bi irufe isele ohun nigba ta na fi di e mule oga kan to je oludari le ka ti igbon jade nile eko ti afuta won ko ko won si ayin ade lo bere mejeji won so bo ti gba won nu je to lori pe akeko ile eko nkan pe oja wale ni ilana ti ko ye enikankan ade banjo je odi mimo pe ile eko fafiti awon so wa po pelu ile ise olopa lowo loju na ati ri pe gbogbo to le bi iru ku to pa omodekunrin na lo bo si gbagba walia ni eka ti oro to n gbo oro to kan awon akeko nile eko ti futa o na ana so ma na se wa ni igbaradi to ati ona lati fowo so wo po pelu awon akeko lati daju pe enikeni to ba ni ilakoja abi idojuko awon ran lowo ko to di pe oro odi to ni agbe kan je bayi ngba ti kan si ya todo won alukoro lo ise olopa ni ipile odo abayo mejimo ana soro lori isele na won ni wadi ti be lori e tan si ni ko ti si oju apa kankan abi ogbe lara ologbe ati kankan gege bi eri ni bi ti sele on ti waye e to se koko bayi na ni pe oku omo won na ti gbe lo bi won se oku lojo si ti iwadi si nte si waju
0: Kainde James won lojo kan ojo kan ta won wa ba o
1: ah se mo ko la ni wa ni ah ese o e gba yi o e gba yi o
0: Oh, egba yi. You know we love you.
1: Omolara iyako mi ko na ko.
0: Eni be ni, iyako re ni.
1: Omolara iyako
0: re. Iyako.
1: Won la ku se bi itakun.
0: Itakun tun sun gbon, itakun tun sun gbon.

0: fun oruko re oluwa ye mi sile mi nje oba obirin ori afefe ikoni 32 fm 949 oke tense mokola ni baldon lawa ewo mi egbo bi dada se ba gbo oke tense se ba gbo onile ori oke to wo afopin eye ah laps house do nje be ewo mi ah ni bo wa le wa nseyin apa bo le ma gbadde be ari ilu la wa a o ko lo sibi sojina gbogbo ina sa le mo tele tele tele ri ni aye igba ti somon ti dunle daada gbogbo ile mo premier hotel now ewo egbe ara ba ila jo wa awon go yoju wo wa bayi awa na yoju wo won ba ila jo njuwo sira wa ah e se olorun mo fi asiko yi dupe lo gbogbo eyin ololufe opasapasa ha gbo yin se o si to fi dori Canada na awon ori yin wo se ko si nkankan mo ni ko ba le dani e se e ku ife wa mo sese wa mo pe lotito ati lododo ore le je si wa awa ni ore yin e like wa awa no like yin e se gan o ni bayi lai de na penu mi o gbo yin o si nbe awa ko olorun ni oni soro wa o tope o tope ara mi ayombo olorun so ga ju lo iwa ni mama yi titi lai we give glory honor and adoration to the only God, the owner of the universe olodaye odorun olodawa ha oluwa o se at the end of the day olorun dele lade fun wa o fi okan wa bale o pese wa sibi to fe so gbogbo eyan ara mo kora patapata ni mi nki yin o omo yin ore yin oluwa ye mi si ololufe yin lo nki yin wi pe salafia la ba yin ewo eriwa o eriwa gbo e ti ri nkan kan e fun ju beyin gan se lero lo so ah ko si nkan to da ki yan wa ni bi ti e o ko si to dun to so gbogbo eyin ta wa fi le loke lohun ajo ma gburu ayo sira wa nko ni se wa nko ni se yin emi na ah ore mi to bi olopa omo mi ni ah mi re ni bu mi ngba mu de kini ah gbogbo awon eyan ayayayayayaya e pele a ma rira wa layo ati alafia eyanra le abala to ba je emi seri abala to ba je mi yen inu mi ma ndu ajo mi ma nku pe in fact ani so ba je emi ti run kan bayi ba sele si mi kini mo fe se egbo o arabirin kan lo ni outself ni igba si omo e wa ni omo odun mewa omo e okunrin wa ni omo odun mewa omo e yokan ton ti olodun ti yoda fun won niyan ni igba si omo ikunrin to pe omo odun mejila outself obirin o ba introduce games si e understand mo ma so fun yi Rose so si gbo mi ti le na fun daddy elomi gan o ye ko ngo lo so mo odo won tun bo mo odo fun Junior call the maid for me
1: and you rain mommy wa len you
0: she o si eti mo si mo si pe la saro ni awon won se pe kini la won fe je lo ba mi prepare fun won ti ba se wi pe awon outside yen oju ona eyo kan lawon na le fi to elomi le so pe kon lo ba won to wa nibita ye o de won lorun de mo ti ma so fun yin whoever te ba gba to nba yin gbele te ni awon majesi ti won o ti mo owo otun yato social e fun won ni close monitoring awon mo yin o ma wa otun won mo yato si osi e fun won ni close monitoring ko de to ba nba won sere gan e so pinpin iru ere ton ba won se boya won wa ni bedroom won outside pin wa pelu won la won ba re e peep la si mo ki lo npa won lerin sugbe lo mi gba to je pa la alapa stainless lo gan na nigba si omo okunrin yi pe omo odun mejila ni atila wi outside omo birin lo ba introduce kini si nigba to gba to je omo odun mewa ose pomo birin lo nwo e fun o lo mura fun I mean te ba fe wo fun yan now e sha fi ose gbogbo e fi padede na e we ampit e gbogbo lagalaga logologo gbogbo e le ma wo gbogbo eyin ese e ba bo lori toro toro iba to mo wa pomo odun mejila ose pu yi buy into this game si pe ah
2: 11 jewe jekata words last card check it out ni igba kokoto kokoko introduce game elewe njewe isi o sajoji lara omo yen sugbon se me pe to ba pe te tin se nkan a wa dun meyin na o ba dun momo eyin ara ile abala to ba se mi ni kini mo fe se ni o omo josi o ti wa pe omo odun me dogun ause bu ti wa pe omo ogun odun omo odun me dogun omo awon olowo yi o ba fun ause omo ogun odun o fun loyun ni igba si arabirin to gba ause yi mo olohun fe na ohun ni gba o fe yen ba sa lo le won eh to lowo ba jado don iwo fa na le jagun ma se ngba mi o ma se mistake o eh awon agbalagba ma powe olowo le jado don ki wo fa jagun ma te owo yen tin lana gba bi mo se so fun e ko se se dispensation ta wa yi olowo jado don iwo fa jagun ma te atemen lawon mama ibi ti won si lo mo ba fariga be gbo mi dada awon oni nkan kan o sugbon hey nsa won a fi ba yin ja e le fe to be eyin ara ile jebete ti gbe omo le awon parents omo odun meedogun in lowo awon mama omo yi de so wi pe awon o le momo isodo ko wa mu iyawo won nkan kun o de gbudo se awon omo mama onu odun meedogun ni awon oni gba awon fe sejo ni won ni ki wa gbe wa to ba je yin ni to ba je yin gan ni kini se ma se oya ti bo ni kon pe wa si
3: 08097949 tabi 09062949
2: talowa loju de lohun pelu wa oya hello e pe wole
3: 09062949 tabi 08097949
2: hello
4: hello
2: e ka so ma
4: hello e ka so
2: yes ma e ka so ma
4: e pele ma yes ma kweto
2: e se ma
4: e ku atile bole
2: nu o
4: oni jona loruko jesu
2: amina
4: e ma tesi waju
2: ami
4: ya ni zwe ti ni latojo
2: e se mama eli
4: to ba je pe mi a mu yawo todo na ni
2: o o
4: o be ti ga ma lowo omo ti so be le se to wa le omo yen da re ba ma won lo se kini fun
2: aha
4: awon mu todo ni ejo ki won fe mo ma pa omo yen ru se won gbe lo court
2: won fe lo si court
4: tori pe won ti lowo lowo abi o se se o
2: e se ma ipe to ba je iru eko gun si sakani si yin e fi se osun e fi para e ya foro mo lohun omo odun meedogun ta tun lo wa ni ojude lohun yen to fe ba wa dasi 09062949 emi koko mo pe awon isele bayi ko le se ko ma sele ah ipe yen lo njara won ko ki sejo wa o oya iyen ti rapala wole hello
4: hello
2: e ka so ma
4: o
2: yes ma
4: e ku ataro o
2: ataro ni
4: e ku atile bole o
2: awa niyan
4: toruko jesu yo sura o
2: amina
4: e se mo mo te si waju o
2: ami
4: o ni ki yin ni o e ma be to bo o
2: e se ma
4: jesu pelu yin ma
2: ami ah e baba wa da seto ejo a mo pe fe ki wa mo pe nu yin dun ani to ba je yin ni nti mo so yi se to ba sele si yin ki le fe se eh hello iya iya pass okay hello e si wole o boya ko ro aba mi iya he ipe yen jara won ni ko ki se jo wa hello
4: Ati
2: ya mi se ma. E se ma.
4: To ba je imi ni.
2: Beni ma.
4: Ki omo lowo. Mo so
2: beni.
4: eyo kan yen na no si mi ko to ba ko toju re ko bi omo yen fa de gba to iya gba to ko gba pe ohun lo in to ye ko bi mo bi fun
5: omo in to ye ko bi le omo omo si ba bi omo si ba bi omo le omo e
4: to ba wa se ko wa mu omo yen jera kuro ladugo ta ni ni
5: aba woni ko mu yera ko ladugo ma
4: omo ko ni agba to fun ti yen
5: komo omo okunrin yen komo ko ladugo
4: omo ko ni le fun ti ki o fi bimo
5: okay ko ma gbe pelu won mo ni igba ti won ba si gba outset to fun to so omo won fun loyun
4: e se
5: eyan ale e ma se binu siwa a fe dojude lohun a n pada bo e ku ka
6: ma wo mi bi mo se fe yin
7: mo n bo ta ti tu e fe
8: 32 fm 94.9

0: epo ti ya were mo eh were ba wo ah o lo ti ya were o to ti bo si titi gan to ti bugi je meanwhile emi gan ti mo yoju ran lo wo nti o ye kin wo ko se pe boya ara mi ti ya daada o to ba ti di ni osu mefa mefa mefa mefa ti mo go inu kini yen nkan kan kan gun mi giri mama mi atun mu mi wa so wa bi gba ton ba so eyan mole mama mi atun mu mi bi gba ton ba so eyan mole mama mi wa wo ki mama mi wa wo le pe se ba o se ba ma wo mi niran re on wa tun mu mi jade again kini yen wa ku oni osu mefa mefa o wa ndi ododun exact date ti mo wo yara yen ti mo lo si wardrobe oga mi ti o ye kin siwo to ba ti pe date yen gan ninu osu kewa yen gan kini yen tun sosoke bi igba ti eyan ba fe yawe re sugbon ni igba to di odun yi olorun ba mama mi se enikan wa ni n to n so omo yin omo yi ti dagba mo yin lowo eyi oko ko ni eyi bi se ko le lo e se gbe lo church bi won se mu ese wa ton mu wa lonu adura niyan ewo se me pe mo ti sori ti nkan ba nse eyan to jeru nkan bayi ko nse weekend deliverance ni lo le gbo o mo wa lo be mo se deliverance yen lera lera lera lera lera lera lera lera se ni kini yen o jade bayi to gba ori jade bayi bi odindi eyan lara mi ni mo wa ni e ba mi soro yi ka won eyan fi ti mi kon fi sari kogbon pe gbogbo bi ta ba wa e jo ntori olorun e ma je ka ma yoju ran tori lede yen ni ohun ti ri wi pe won ma nti won si be ri sugbon oge igbagbe kokoro si enu e lo nse lo saya gbangba lo lo si gbogbo eyan omo te nsise to ba tin ka ewo fun yin ibi ni ke ewo ibi ni ke ma wo tete tete tete ko fight e isida ko lo kose abi ko lo sise nbo mi e wa rabirin bayi ti bayi se wi pe olorun ni fe ni ko ba sise ko fi ori e gbe nkan ti ko ki se ti e o ti pe tawun yan ti ma nso I pe awon change ta ma ngba yi te ba ti gba boya ke kuku ma ra nkan loni gerege ke ma gba change mo abi ti nkan ba je bi 49 ton ba ni nkan 100 naira ke ti fun mi 100 naira nbe ke kuku mo pe e no change yin ton eyin ara ile e ki awon omo yin ni lo dada awon omo yin ton sise abi awon omo yin ton kose to ba ti di wi pe o mu ewo dani pe bawo bata wo bi to ba fe wo bi eyin ni ko fi rin wole oju nikan lo le fi jade sugbon yara e to ba ti si eyin ni ko fi rin wole se me pe eyan ati gbagbera igbagbe lo se arabirin yi o sugbon lohun to ni fe to wa leyin mama e lo ni ko ni kuku oniku ni bayi oga yen won ni di bi a se nsoro yi ko ti re ni wo san o won ni gbogbo bi ti won gbede na ni awon o lero wi pe won le ri ti e se toro ti o ti jagidi o ti boss street gan ni se ka lo sese ija kekere boya won le ri mu but in time so yi won lo ti boss street won wa ni oro loro le yan a fi sari kogbon mo dupe lowo en to fi ara bale to rojo ara yi fun mi pe e ba mi so fa awon eyan lo to mo dupe lowo olorun sugbon eko kan boya tori pe okan un ma nwa nbe ni eko kan ton ba ranti isele yen aya won alagara sugbon olorun ti gbadura ohun olorun ti ohun sile sugbon eko kan ami ara o ma nso wo eyan ara ile oro legbo yi o oro legbo yi o eyan ara ile oya e je ka dasi laarin iseju mefa si mejo toku oya ati si oju opo sile
1: 090 62,949.
0: Hello.
2: Hello.
0: E ka san.
2: E ku ise o ya wa.
0: E se o baba wa.
2: Omo ba Musa.
0: Ah, ata o

0: Hello.
1: Hello.
0: Eka soma.
1: Soma. Sholu wambe o.
0: Eshima.
1: Gbogbo awon omo wa agbodo ki won ni lo
0: eyan gbodo ki won
1: to ba ti lo to ba ti ri idi niyan to mo omo olohun omo nkan to ba ti ni omo o ba je lana christi je ko mo daada so ko ma ka si ma bi adua lori awon omo yen daada ibi kan na wa ladugo wa ta ba raja a le ri se njigba ladugo wa bi ti mo wa so ko si ye ngo ja to ja wa ni ko si se njin baba de ti so be a gba se nji mo ni a fi ra nkan ni so fun ide ki gbogbo a fe le se
0: ari ko mo se
1: wa wa pelu wa
0: oro le gbo yen o yan ara le and who is going to be my last caller for today oya o eni se o le aboro na ko ma so fo mo lu abi to ba de nu ko a pada do dindin ni hello hello
2: hello ma
0: e ka fun ma o
2: yes ma era mo
0: e se ma
2: Yes, ma'am. Oro te so yi otito ni o mo ranti ni years back mo wa ni Saudi Arabia. So awon te o ma ba sise yen won ma je ko yen pe ibi bayi ni ke wo. Ibi bayi ni ke ma wo. So ni odun ye emi sa wo mo ni mo ba yan be to na je omo Nigeria. So won na ma so fun mi pe won ni ka ma wo bi ka ma wo bi o mi mo ko to se lady yen ni ojo yen. O se wonu yara yen ni. O wo inu yara yin ariwo to pa straight by o ya wire straight ni
0: kabisi
2: o wa gbe pada si company wa den ati be na no ti ta pada si
0: Nigeria
2: Nigeria so ose ye na le mi na fake sickness te mi na fi kuro ni inu ile ye den nigba yen ti now lady ye o ko wo san o
0: e se ma
2: o san rara rara so gbogbo kan ta ba nse e jo to te ba ka wa ara le ko ma gbo ke god ma fi ko gbo
0: e se ma e se e se ma e se ma tori akoko ni o mo dupe lowo iyara le ipade mi pelu sidi ni ola ni agbara olorun te ba tun wa ni iru isan bi eyi se fe gbe similarity 081-665-6685 omo yin ore yin oluwa ye mi si mo so wi pe osun di ni ola ni agbara lowo
3: olorun esta falade omo jotari ti okola lo ko mi re o

0: awati so oro to po lati ana nibi ti ajoko si tori pe bi ifarabaga ti egba ba lo shooting stars ati ibara o se pari tan ebi ta joko si lebi ati arafa ta won yen wa kan lati be lo ye kori be ko le kori be ko le kori be ta ba ni ko ma fa yen lo oro ti o ni pari ni tori ojo toto la ma fi wo ran to ba ti di gbogbo nkan ti a ba ti foju ri na lo je pe toto ni ke se pe ni ja oju ba se lore ofe si ati ba se yara ati wo iran si lasiko ti nkan ba lo o se ara oto amo sibe na ko ni ka ba pekelu nkan to wa yen bi ba ibi te bi wan lo ni pe ateni so pe won se da tori ati ri opolopo awon e ton so pe opolopo awon ti egbe bolu arsenal ti o mi ni sa yi bi pe o fara pe to sele laarin asole reya ati ko ti west ham united iko aston villa ti ele gbe sori page ti won ni bi pe kilo fi yato ilana na bi ti mi ami kilo fi yato si ti awon be ni abi be ko o ti nlo be bo ko wa wo pe bi ti a ba denisin ibi ti a ba denisin pelu o to jade lati enu okan gbogi lara awon igbimo to sakoso west ham united tori won ni awon o ko we lo ba ajo to ndadi ligi ile gẹẹsi wi pe o ku die ka tonu fese won se eni e wa ni kile fe tu ka tu ma ko we singba ta ti mo ti o jeesi bi ba ti en fi akoko osofo ni iso wa dari ayo ni ile gẹẹsi akikomido lapo ti aero var atawon to ndari ayo gangan ka iru kan bayi ko waye tan ko sele ka ti ma sese so pe atoro gafara lori fe gbese ta gbe e ti wi lori yan
1: akoko na lodo temi na emi owo ni wo bi wi pe ajo pgmol lo to na mo gba mude wa lara awon to ma nso ni so wi pe awon adari ayo ati pgmol ni le gesi won kin sese won bi ise won de kin dari ayo ni sowo bo se ye ki dari ayo bo se ye ko ma lo orisirisi nkan la ri lopin ose ile ta wa yi ninu rije league le gesi to njo wi pe awon adari ayo won sise won gege bi ise sugbe mi wo ni wo bi wi pe ko ba je pe iko west ham united won duro ni duro wi pe awon ni esun bi awon ni nkan kan ti won fe gbe lo ba ajo pgmol wi pe awon ile ti awon mi abi adagayo to dari ifese won se laarin ko west ham united ati ko arsenal wi pe ko se dada mi o ri won ni ri enikan to se wi pe won ma jare bo bi se wi pe won ma da iwe ejo won nu tiketike ni

0: 0701-148-9931. 0701-148-9931. My Abuja Home Limited. Ile ise to se fokantan lori karale.
1: Well, come on, let's see, Latin Georgia, 32 FM, 94.9. You can add any question, no? Africa, let's see, okay, Tete Premier, Nimakolani Luba, and Ribe Latin Dakake Luke. You're here, and I will let the Yoruba not letting bad rubble, Latin Bisha, you may look. Again, I'm going to be a Agomano, see, I go my far on it. Since Saturday, the Calaman Jusirawa, Lani, I go to see, I go metal, low or so. Come at us, I don't repeat that Tibabo, and Tibita Mude go, Jaddy.
2: So now, emi wo ni wo bi wipe iko Fulham ati awon to ba je ololufe Bola Fc gba to ba wo ni wo bi wipe iko Arsenal se magumago kankan bi adaria yen gbe igbese ti o da lati yo go ile ti iko West Ham United ti atamata si won Callum Wilson to mi ni boya bi 93rd minute to mi go yen wipe ki iru go yen duro ninu Bola Fc gba je pe irufe eni be boya irufe eni be n fi ote wo bo abi ka so wipe eni yen o tele ilana to sele ninu be yen dada because nkan meji ni friend to ba ri side be yen dada. Bi won se gba ball yen wa lati bi asiyan bi ti ni bi ton ti gba corner yen wa adari an to je asole fun iko Arsenal David Raya o force okay lati gbe ball yen pelu owo e mejeji ni kete to force okay lati gbe ball yen Jacklin Tedibo gba ball lowo yen fun iko West Ham United o n fa aso e lo lateyin ko je ko raye di bomb be ke dere atamata si
1: no so moro ta ba ni ka ma jiyan yen lo
2: yes
1: ta ba ni ka ma jiyan lo ba se ba ba lo from
2: so o si
1: decision awon awon de ayi kwadari ayo lati ba so pe a n lo wa pada ba toro gafara leni to ba do tun la
2: seri emi wo ni wo bi wipe kini kan ni lati ma so ro npa wipe awon fe toro gafara ni gbogbo gba bi lati ma bota lati wa so npa awon fe toro awon fe toro pe in ta won se ninu fese won se o da to de ye pe won tun ni pada wa nkan se si rufe igbese ti won ba gbe ohun ni ki se nkan to da to enujo meta enikan de so kini kan to da bi wipe o fe je nkan to je o toro lori Bola Fc gba ati awon adare o papa julo nile gesi ati kakakiri gan ni sin ni wipe awon adare ayo nile gesi o won da bi standing fan ni leni ko ba fe wa sodo e o le dola ko tu fe lo sona do mi ibi ti o awon adare yo ni le gesi wa ni sin atawon adare yo kakaki because o ti je nkan to tin sele at least ki se odun ina ti gbe fi yaru wa odun ni fi yaru pe odun mewa ti fi yaru ti be ti bi yaru ti de si di agbaye boya odun kejo abi odun keji e lele ninu je ni gile gesi ati gba ti va de ti de ni awon adare yo ni le gesi ti man toro not man toro for not man toro for region wi pe awon gbe igbese kan ti o da o won ti gbe igbese kan to fa ti iko kan fi relegate boya Sheffield United ni boya bi odun marun abi mefa seyin
1: Sheffield ni
2: ti Sheffield
1: mi awon
2: again ti Sheffield mi awon ninu fese won seyin to di wi pe won yo go yen
1: labe Chris Wilder
2: yes won yo go yen ni gbeyin gbeyin go yen yen ko duro o le pada ba o ba o ba nkan je fun won ninu fese won to je pe Sheffield o ti wa sinu je league le gesi mo lati igba yen kade ni pe go yen duro tan bori fese won seyin 1 point to le kan pada fi relegate won ni relegate so orisirisi lati ri ati ri lai moye igba to se wi pe adare yo ma mu nkan nisin yi e ma pada wa lati wa to ra fori ti wi pe e se asise fine eyan leyin na e le se asise ko de sen ti o le se asise bo ke ba se asise yen leni te tu se asise lola to tu dotun la te se iyen o kin se asise mo o ti di adamo te jo wa o ti di nkan laarin eyin mejejo si di pe awon siyin ni te momo se ni abi ka gba wi pe en fi awon nkan mi ninu awon nkan bayi e fi n ta tete boy mi o ge bi nkan to je pe irufe nkan bayi ready lati duro because orichirisi nkan lo wa side o kan nkan yo kan lo kan to je pe nkan to n ba mi lokan je to n dun mi nisin ni wi pe ni sata wa even lopin ose yi nikan mo at least ife se won se bi meja bi meta lo je pe adari ayo gbe igbese ti o da but tori nkan to sele ninu fese won se ojo sunday opo eyan osoro nipe mo awon iko yen osoro nipe mo e to ba tele ifese won se laarin ko Brentford ati ko Manchester City lojo saturday ke ba ri nkan si adari ayo se ninu fese won se yen e ma ma bere lowo ara yin pe ki adari ayo fun en se so awon pgm won lati awon to jala koso won won ni lo lati pe awon joko lati wa ogbon da si isowo ti kini fi ma nlo ati bi won se ndari ayo bo ko ni change njo de se ni change ni wi pe kawon adare yi ba dare ayo officially ton ba dare ayo fese won se to je pe won se ko lo fieli bo se ye ko lo ko ti bowo se ma whatsappo ti won na so ko ni lo bon se fe rara so emi wo ni wo bi wi pe ba se ma ma je lo lele to fi ma di pe aye o fi pari abi to fi je ko ma pada pe awon
1: sacrifice all right to ba ti wa de bolugbon si mo bo raf
3: atoko
1: se ka gba pe awon alara bi ai ka to ni abi o se amomoda ni tan se nu league ko se ti o ti de bari MT e ba ti e ba ni si komo ko won japoru ale ni ero ta po leyin asan je ki enu opo ba se ka gba pe awon adaya yo nile gesi ton ma so pe oga lawon ninu nkan gbogbo pa pa re daya yin ka gba pe won o ka to ni abi ose amomo se ni ki won mo fi ifese won se daya la

0: pe atoro gafara
1: ko so me pe boya won ka to kiyan to le yan yan si pon pe yan ene ma officiate match to je pe league legacy o wa no won league je pe won wo ju ka ki gbagba laye so yan mi o yin pe boya won ka to sugbon mi ko fe ka mo pe ko si bi ti o si o se lu ko si bi ti o so o se lu on ko ko ma ti perfect kini gan ife se won se yi ta ife ko lo le ta ife ko lo le le e ni ko yin to se na no ti ma se po won agba ball gan lo ta pe e fi gan sa kisi ko fe ko bi ara si lo de lo ti ti dabi ala be yin sugbon decision to make a decision to right ni to yin po ti gbo wole aso le o je deny lati le grab ball yin ni apa be yin ni sugbon nkan temi pe nkan ton wa ti la kale fun pe nkan bayi la fe ko yu ti bayi la fe ko se lo o ma nsele be ni ba mi ninu awon fe se won se so ki je ko bi awon kato won kato sugbon won te pe o je bi adari won so o ti ma ajo so ti ma wa be pe kini nkan ta fe to go ta fe ko se lo lele bayi la fe ko ri and ki je se le gesi nkan kini tin sele ka ki gba gba laye lo tin sele papa nu league le Nigeria bi gota and bambi o nsele so everywhere ni politics wa ati football anywhere ni politics wa ni o water wa so ko si nkan ti o le sele so the decision to ba court to make ka gba be pe ta fe ton fe ko ri be lo se ri o ko pe awon decision mi to pe to ba wa te pe kini o foju won gedegbe ni kon mo pe bi awon le so pe overturn ati ko se ko si nkan ti lo sele se bi we na ni ti calf na to sele te pe ajele ajele ni jele ni lo lowo lowo ko te pe won pada gbe idajo en lo si ojo ka se pa je sire ti nkan to ma pada jade ni apa be so ni pe bi awon oluko awon adari ayo bi awon omose abi won ka to won ka to sugbon nkan ti won fe ko sele won ni nkan ta ri to fi sele yen so awon decision mi le pe ma overturn awon decision mi te pe o ko ma overlook pe ye play on e play on to yen fe ko ri niyan so nkan ti mo si ni apa be ni
0: Ẹjẹ́ ká bọ́ sínú league orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Yes, orí tébù yìí ni mo fẹ́ ká bójú wo. Pàápàá ibi tó ti ká àwa gangan. Bí tébù yìí ṣe rí sìn. Shooting Stars àti Ìkòròdú Alágídí. Tíìmù yìí díẹ̀ ló kù ní last season. Kò lọ Continental. Ó fà á débi wípé I think ngbati enikan na ni 4-1 enikan na ni 4-1 last match machine ranti won na ni 4-1 eyin wa ye confederate cup lo lo gba penalty gba to ta 0-0 ti won abakaliki ni confederation cup ni o fi lo this same thing lo to make a denu level ejo kini mo akoko nu kini benu korodu to special te yin ropo special to fi je pe team yi ti mojo o gbenu le continent ni last season ko de se si bi Ocean Boys of Ayen sabon yin wa ngba yen o gba won pada ni iru korodu ki le ropo se differently to je pe o je ki korodu wa consistent ba
2: ki se pe won se nkan kan differently won se nkan to je simple thing ti ko gbudo se akoko nkan ti won se ni wi pe ninu league orilede Nigeria o nira fun yin lati ri iko to mi awon dada iko ikorodu yi wa lara awon iko to mi awon ju ninu league orilede Nigeria nisa to koja awon na mi go to poju sa to koja de ni ikin ba se mistake awon na igba akoko ton ma wa sinu league orilede Nigeria o na ni sa to koja yen won dede won raye se gbogbo nkan ti won se ntori wi pe won tele ilana to to awon to jala ko so won bo je pe private owners ni won to yi won ni template ibi ti won lo because iko yi o si ye ko ye ko je iko to ma wa ni bi ti won de ki sa yi to bere iko odu padanu en to jo luko ni won lo wa nu ko shooting lasiko yi won padanu en to je bi sporting director won ohun lo wa sinu ko shooting so won se won padanu awon agba ball kokan na sugbon yen o di won ko da won duro nitori bi pe won ni ilana ti won tele ti oloyibo npe ni template ti won tele ya so wi pe ibi bayi la n lo gege bi ko egbe agba ball won de wa lara won kokan to se wi pe o nira lati so wi pe o fe lo ba play locator bi pe o fe wa lo ile ati ewe awon players won wa very comfortable won lo social media won dada o nira fun yin lati lo ojoro ninu league orilede Nigeria koju iko to ba lo social media dada ti social media e ba strong o nira fun because to every stadium ti ko yi ba nlo won gbe camera lo lati se video lati se everything so won se gbogbo basic if ball lo lafese gba won se rightly ko de si bo se ni result ko ba se ru nkan ba yen bi re mo na se bere niyan
0: brother e je ka lo sojo oja ka pada de tabale sojo oja a ko lati yabomi se aweroro ati tobi adepoju ni yato to nbe ninu ikorodu at Shooting Stars to fi je pe kan na ta won meji na de ni yato de bayi ball Shooting Stars e bi pe won soro continent iko ti won meji wa ni sa to koja won du loke bakan na ibi je tun wa lowo lowo bayi e je lo ka pada de 32 fm 94.9 kan na reposhunu e ku kale
3: ma wo mi bi mo se fe yin
4: mo n bo 32 fm
5: 32 fm 94.9 Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo. Don't land do.
6: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
5: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
6: Now double rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
5: No carry last though. Rush, go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
6: Me and Maggi,
5: so good together.

kọ pe bakunrin se yo ya were to awon obirin mo ni password wa lowo oni yawo oni ko mama jo lawon be kan se iwo lo gboro si en lenu Trump lo se mi se ka bo gbe jade won ti mo wo file wa ke lo nje confidential file waju obirin abọ jade nle gbogbo drive e flash drive e mo tan re gbogbo yin ti won fi to pon lawo fi bi oga baba ni fi stool logo oka de mo se boy lasa mo para re e ran ti jagun jagun kan jori te je pe ayipapa ayisebo ni leyin en ti ran to bi mo fun atana to mo pe awon ti bo wa obirin ka to pa mi mo ya keru mi mo

0: fuji lo.
1: Awon ma ko bi bayin sin ba kere na ma wa ki won kaabo. Oga wa dele akibo dede leji le. Leyin ise le ma tu gbo won.
0: Mama geto ojo ile ogo e fi ke.
1: Kele ni na Monday le ni.
2: Ah.
1: Leyin ise na lo kan.
0: Eh.
1: Awon lo mo to mo wa jamu ko ni gbaja mo to bo bo abe ji ka ti o ja so e toro ko mo di e pe tan je ra yi o je yan. Alaji ati dade do first bravery limited. Ah, ojo ile. Ko tu la go koja number. We love you.

kini won oni ye buramuramu niju meji asori osi loja gbo ikoni ti o se bi 32 fm si ti wa ni dunu atayo olohun o gbo kokoke o gbo 32 fm 94.9 am feni

Dele Akimode dele ejile leyin ise. Bo ni ise lataaro eyin ti mi. E ti ji ku lowo daje o. Ni matemo mi mole ti babo ni baba ti be si gboro. Ilo le wa ti pa o. Tell everybody that legend, the meal, Tarasia, Lubarika, the Muntara, Timbashe, to Fogbon, said you couldn't need to more, Litia, Raya. When you walk out, you make this son of Tion, in it to more. Baka, Timeta, Tion, in it to more. You come all Rujaru, Jaru, Jatio, Nimu, Gagawa. And it's Timbashe to Larry Ogun, said you keep up by your fair. Kosi ni good impact leti awon listeners wa ni gboro yen ni o lejo nu emi na tin dagba oje lenu ise yi beyin o ba so fun mi emi gangan mo fun ara mi ati seto danu ni gbogbo awon ikani ti mo ti lo nle aye gbogbo e ni mo ni ipa gidi nbe o 32 FM 94.9 mo dupe lowo eleda mi igba ti mo darapo o le ko wa sile tutun Nino permanent site eating everybody wa fine awa o ba yan rin kaye ma ni tumo en ta ba ba rin ta ye o ni tumo eni ko nta ngo lo yere wo daada ni alubarika ti dele ejile nlo ologbe mi deru akoko ti mo wa yi en te ba ri ebi awon obi mi to bi mi gan won mo pa alubarika omo ni mi mo fi mi si e kankan Embani mo fe travel won oko mi mo foju mi ona ya tete ya mi mo pe lako lako ni ati o tete ye mi igba ti mo to ndagba lopolopo nkan to nye mi gbogbo awon ti mo gbe lodo won patapata nile aye ni alubarika mi ran titi won ase mi gaga o tete discover ara mi Beko ye ki mwa waste alubarika yen anyhow. Imba ti kwo nle ise kan e lo fura sibe. Alubarika ma nko nbe ni. Mi o fi sere o. Ti mba ngbe ile kan ti mba ti kwo nbe. Alubarika bi a de kwo. A tele mi fi tumo ni nkan mi fun ara mi. Mo dupe lowo Olorun. O se baba mi to se mi be ori awa pe o mu pe yan la so ni o jiyan si o ara ki lologbon o se iyan jiyan si o asa ki lologbon o mu pe leyin ise leto nbo le ba ise de

0: kikiyun ninu
1: iwa to ba si lori Facebook 32 FM lo le mo bi mo se ri o le won ti mo te adun won o te wi lejo ida ilara ko tan boro lara won e ma ja e ma be mi jansu emi o ma sori re london ile se alalubarika kan bo lori eto yi lagba lowo olohun mi ati won towo bo we adehun lowo were were won be on ve delejinle as the ambassador ile se alalubarika ni multi million naira deal olohun loke ho ise pa kan venu se yo yo moto nla o eh yo yo e ta je e je foro sikun bi agba yẹn ni pe ipele ti mo wa yi ipele awon ise ti mo se seyin ki ma je ni eleni eleni o ni jese mi ko ni jese ti e na
0: won bu ka bi esi ni nga won be lu ope
1: mo jese won mo tun mo ton lo n fi so be ki n lo dupe yen ni ta gbangba loju awon eyan bo re to n se fun mi lodun me dogbon pe mi o dupe ain no siri ni jona e do baba nri ko ba mi ki daada lady evangelist bosse adewa aya adewa omo faleye iyawo ore mi o se daada pupo lojo na lai bere kobo lowo mi mo tun le send aka number oni baba oko mi ki lawa na fe fi se lati ba yin fi dupe lodo olodun beyin na re se beyin na re nigba to hun kokko ti first launching laye e gbo lowo hun Moli, eh, eku ireti ojo mo dupe o Lady Evangelist Bosse Adewa lo ba mi se praise and worship lojo yin o korin o si fa owo Olorun so kale mo ri anu Olorun
0: ibadi mo se talima ni sale ko ba ni mo se
1: ko ba di ni ola a te siwaju lori eto ta pe nleyin ise mo ki gbe kaabo sinu ile erin laughter house lori oke mokola le ibadan e wo mi
0: kasali o ni
1: agbo wa to tadi meyin lo mu agbara wa ni o ti magbara ohun de bayi ibele wa ti momo oko yato somo ale e wa mo what we call the quality broadcasting yato si awon gba nkoro ko ya dawo bowobo
0: ailaye ni o ma gbaje lola
1: e gbo awon ipolowo oja te gbo lori radio kankan ri te si ni gbo ni bi kankan ah mo ni se ntiwa amuni ah mo lere amuni ise gidi gan ni o ori ise to ba ti gba agun loju eni omo iya mi

0: gbogbo eni to ba sa mo pe o n ba fe se marriage gbogbo eyin ta ba mo pe fe se marriage te fe go into matrimonial
1: relationship
0: o se oko mi eni lati so wa eni lo lati wa ri wa lati gba eko
1: beni
0: tori ekan le sadede gbera ke so pe iwo fe marriage o iwo ti se tan o iwo fe wa lo marriage o
1: onu a fail dan
0: sotan ki toji abi oye loni ni si o wa be mi atoko mi oni mommy mo ni yes
1: mo tu wo pe ara re te bale lugbe han ri pe won ami ba han so ladugo tutun atuko de be o ba wu o ko gbo ati bayan adugo ibi ati ko ati ba han soro sugbo da bi pe anti ki o wu o anti ki o wu beti
0: se mo wi pe lara awon ti awa tun ile won se won tun tele wa debi
1: ai moye
0: mo wa so fun tunji oni mommy mo ni yes oni mommy mo ni kilo fe oni mommy mo ni ma pe mi nitori pe mo n gbo oni sheri mommy o lo n fe wa ri daddy iyan oko mi I chief paro into e mimi igbesi aye ni eni bi oko mi
1: logbe mo ri mo lejumo
0: mo so foko opon oko mi toko mi so fun ni pe o si kere
1: mi omodun melo ni o
0: oko mi ni pe
1: mi ke lo mu certificate re wa
0: ah so wa pada mu wa oko mi
1: o sa lo
0: hey emi o mo nkan ta fe foro awon omo sin mi o mo nkan ta fe fi we
1: iwo ba mo o ba fe kile re ke toro
0: gbon agbo wa bayi
1: ma bo ladugo 32 fm
0: 94.9 feyin e ile erin
1: laughter house a se se ko dele ri ani
0: be ni
1: adugo tutun la tu wa
0: ibi
1: ati ko an da mo ladugo ibi ati wa
0: bene awe o se toko ti ya won dandan tori pe igbesi aye titi wa n lo lohun fi se dajo gbogbo eye marriage to ku iwo to ba mo pe o ti to loko iwo to ba mo pe o ti to laya bo se le gbegbesi aye re ri sori wo to ba n gba mi lowo lowo bayi soro mi yi o ni isin yi iwo obirin ti oko re ti o ba ti le bo lo ata ko bo ta ko ku onu ile ke soko gidi olohun oko yin ponu ta gba ti mo so toko ri o ba ti le lo pon omi ni bi ile kerin ko si bafu ko si mori ko wo sokoto pe npe eti oni mo se balabala ko fi lo lo atawa fun o
1: se mi gboro le
0: so gba ti mo so tete ko sile iru awon bi me lawyer so ba teki to je abi iru awon to je pe won o ti to marriage ta on fun won ni
1: le ya mo tun tele wa de adugbo tutun
0: ki lo sele
1: eko ati ko
0: je pe wa je ko wa ninu e
1: la ma ko so ba tech iro
0: sori so
1: pa form ko to wa sadugbo ni
0: be ni sori awa ta ba ni phd illiterate o la wa ngbe
1: be
0: ta wa yi so ye oba yi so yo awon won ni councilorship ni bo le ti ni councilorship da lo bele ko councilorship sleep
1: so ba take o je sora re
0: omo kekere ni so ka school ni je so fun emi atoko mi phd in literate o la wa ni
1: be ni
0: won de recognize
1: si bi a ba ti so ibo be iyan ni opodo mi
0: won recognize so wa ni all over the arts and the kini oni won ti ma wa oko mi
1: iyawo mi o
0: ololufe mi
1: alalubari
0: eni bi oko mi se wa lo fun tuji laye pe ko salo toro traffic
1: ani lugbe ori mi mo lejumo
0: ebi mo ti ni e ma lejumo mo
1: omode ni odigba o ba mo eto ye ke se
0: oko mi ki lo tun ku kilo tun ku
1: eyan so ba tech asore fun se amore do
0: e so ba tech okule mo se be ri ton so o di ka wo mo fi kebekebe badugbo je ni bo ni awala wa ladugbo yi adugbo yi ni office okoko mi to ba tin gba to ba so pa on the chief paronto ni laptop
1: so ba tech o je shoda re
0: o ba mo kekere ni
1: adugbo tutu a sese kode a fe wala emi ati yawo mi ati mule a de gbodo
0: awa ni chief landlord ladugbo
1: ladugbo
0: beni eni akoko to kokoko dadugbo ya wa ni
1: labere
0: nigba ti gbo yi ti adugbo yi to wa ninu gbo kijikiji
1: o wa ni juju
0: beni juju to kuku si sofo ti emi olorun nra baba lori omi iwa ati tani so omo bibeli ni so ka bibeli
1: irure owe obi nti obi
0: e ma bo loju opo ayelujara oja e
1: ma lo ilawo emi ati yawo mi ladugo tutun atuse
0: yo come and shows
1: ma lo soju opo Facebook te si beni
0: wa wo television toko mi ra
1: wa po mo sese ra
0: wo ore ako mi ra badan
1: sorry
0: totiri
1: kilo gbe jade
0: ilere
1: gbogbo ile badan
0: gbogbo ile badan patapata ore ibadan la wa wa jp kini si o so bata kilo lo sele ah muso be na
1: muso mi ba ko iwo mi ko
0: oni togi ni togi ni awon wo lo ndu enia o le doko mi mu ori ni o ri ge oko
1: o ya gborun e
0: o jori is no la trouble
1: so ba tell you o ya gborun re
0: o so ti ni ma ni koko mi ne
1: ma fun olopa court
0: sa iwo ati ta ni wa
1: jo la pere yan ni mo fun olopa court ni ile awusa pe bona wado ni orun ni an te wo danu
0: so ti gba jp
1: JP o je sori are mo mo fara re we so ba te ke mo mo je un kanu
0: so ti e mo un ti e so pe pastor ni iti e o ti e ju we e pele ma o ti e nki wa ni
1: in Jesus
0: name
1: in Jesus name
0: ele wo ta baba wa owo abi ore abe pepe abi ki le mo pe ba wa ko ka fi sure fun o so ro ko n bo ti wa yi gan ipe emi mi mo n be lori e toko n ba gbadua fun oba yi adua
1: yin oya iba lo soju opo Facebook 32 FM 94.9 fe yin e
0: a 32 FM 94.9 fe yin e wari wa nbe Facebook YouTube Instagram gbogbo social media wa
1: eh abgo yawo mi
0: wa ti tani gbogbo social media wa ibe la wa
1: beni
0: come and show us
1: wabu emi ati yawo mi ati mi jora
0: sheri oko mi nta ma se ni isin ni wipe oko mi o wo kaba
1: ma wo aso yawo mi o ba do se o mi bo binu ba si bi mi gan lale mo ti le la wo aso yawo mi ba bo lojo opo fe
0: ma ran ka ba fun oko mi ti o to ja ipe gbogbo e mu ma se ha ha
1: boya ni mo ko ba gbogbo ri pe ki
0: mi ko ye mi
1: toju yin bi
0: ko ye mi awon olote awa wi tai wi won pe briko to awon ota awon enemy iro le pa
1: esu ile fi ati
0: e le tun pe pelu ogun
1: le emi ati yawo mi lati inu oyun wa
0: be ni alaji mufta mo rido kilo je gan
1: ba gbe se la fi
0: lu be ni agbara nbe bi
1: ijatijo ko mo pe rere loluwa
0: so ba te ki soko temi ni gbe wuda di sori badi ta to ko ba se to pele ma ni ko na ba je
1: wo so te ki o ru fun olemi ife
0: na gbo ye awon to ko bi ti na ni bi ta ti nbo oko mi na na gbo o na la lodu
1: file
0: iwa ti ta ni
1: ma
0: iwa ti ta
1: ni ma lese lojiji
0: alaji mari do si oko mi na last week o nbe
1: bere alaji ti we bandage mori
0: la bere ay oko mi jale
1: oko mi
0: ebu e mo kan ti o sele
1: o da bu e wa o
0: se ti bu e wa ti mo ni ka gola
1: ta bo
0: da se se be si da lo bu e wa jale
1: binu
0: e tete lo bo
1: binu
0: ke wa lo ra ta gbigbe na o
1: mo je kan da toro ri a
0: mo le de lo bu e wa ti mo ni ebo ni ebo ko mo o
1: o je ri mi
2: ma wo mi bi mo se fe yin
3: mo n gbo ka ti tu e fe
4: 32 FM 94.9
5: I'm in love. Sonia tomato sachet.
6: Yes, it's true. I love Sonia tomato sachet. The color is so red, so thick, so tasty. When I use it for my stew, jollof or spaghetti, the color shines brighter and food becomes tastier. Sonia tomato sachet makes meals delicious.
7: So much love.
8: Ìrọ̀rùn dé gbogbo ẹ̀dá tó ń jí lójúmọ́lójúmọ́ tó ń ṣiṣẹ́ déédéé tó sì yẹ kó jẹun dáa kí n tó dáa panu Kingdom Foods Nigeria Limited tó ń pèsè oríṣiríṣi oúnjẹ aṣaralóore lónìí ẹ má wulẹ̀ sòpò jìnnà mọ́ bẹ́ẹ̀ fẹ́ ra aláfún ẹ̀gbá gàrí funfun tó kan lẹ́nu gbẹ́rẹ́ gbẹ́rẹ́ fùfú tó funfun lẹ́lẹ́ tí òòrùn banabana àkàrà bean snacks yellow pap ògì pupa tí gbogbo ẹ wà nínú àkámọ́ ọ̀rá lẹ́jẹ̀wọ̀n bá fi nǹkan panu sẹ́nu tó kí ká fi tó dáa panu lẹ́yìn omu gàrí fi gàrí tẹ̀bà ká fi gàrí tó lókuta tẹ̀bà ògì tọ́lẹ̀ láwọn àkàrà panu tó tún ṣe mu Gari, Kingdom Foods Nigeria Limited. Long pese, ma fun je ti oni ma to ton ara ele ma. Onje tutu, Kingdom Foods Nigeria Limited n pese. Ini o ma ra okoto anu multi service ventures. Lo n sapin ka e. Tunta, bo fera lopo, tabi lara tunta. Okoto anu multi service ventures. Ini o kan si, Nike S Motel Shopping Complex. Total Garden, Orita Mefa Junction Ibadan. Telephone 080-3330-4174. 080-3330-4174. Kingdom Foods Nigeria Limited. Long pese. Ojume da onje pambele. Ti won fi kemika pelu e.
7: Yes, so this is Jolly Johnny on the streets. How well do you know Maggi chicken flavor? Oh yeah, spell celery.
9: S-E-L-A-R-I-E. Celery.
7: Bros, you want to turn to salary? Okay, spell turmeric.
10: T-U-R-M-E-R-I-C.
7: Yes, so
10: turmeric.
7: Correct. One carton of Maggi chicken flavor for you.
11: Maggi chicken flavor with onions, celery, and turmeric. My game changer.
12: Dangote salt give food ogbonge taste. Plus, it carry the Dangote name, who I trust. My people, time don't reach to shine eye when you reach your salt too.
13: Dangote salt. Choose quality. Choose Dangote salt.
14: Oh yeah, shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land o.
15: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
14: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
15: Now double rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
14: No carry last o. Rush, go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
15: Me and Maggi,
14: so good together.

0: Mall of 21 Invest Center, lori Link Road, Yanadio Yombada, no my bell, biti biti ru lalujo, Yanadio Eko Sunday, Odo Keta Dilogo Shukaron, Odo Tawai, Sunday 17th May 2026. Nigba ti opo irawo lori emi ba ndara po mo Ayo Brown lati fi orin yin fo wo Olorun so kale pelu akori todun yi ogo ni foruko re gbajugba jan ko ni emi ni la olugbenjo ma wa nibe Zion Yetude Are Pastor Ife Odongiyan Dave Ugbo Taiwo Fafore Iyanoluwa Praise to fi ma awon akorin ijo CAC Okebuto English Choir Ososemi Ibadan agogo meta osan 3 p.m. igbogbo to ma bere lojo Sunday 17th May 2026 Rotimi Johnson lo ma dari eto Iyani Mof 21 Vest Center lori ni group yanajo yo mbadan gbogbo eniyan to mori olorun e je kajo darapo ma Ayo Brown kajo fi yin gba ire lowo olorun ofe ni o ko sowo wole nibe Ayo Brown lo npe gbogbo wa o je kajo pade nibe.
1: Yes, so this is Jolly Johnny on the streets. How well do you know Maggi chicken flavor? Oh, yeah, spell celery.
2: S-E-L-A-R-I-E. Celery.
1: Bros, you want to name to salary? Okay, spell turmeric.
3: T-U-R-M-E-R-I-C.
1: Yes, so.
3: Turmeric.
1: Correct. One carton of Maggi chicken flavor for you.
4: Maggi chicken flavor with onions, celery, and turmeric. My game changer.
5: Ọkọ mi
6: iyawo mi alalubarika
5: sori gbogbo
6: mo lawo gbogbo itani
5: sori gbogbo oro ti Usman to nso
6: beni yawo
5: nigba to lo ata lo ba so fun pe mommy o ki ma wori o ohun le ba mi re nikan o boya mi o ti e ti ji o pari e mi o ti ji o pari e kin to so fun pe baja ti jati e jade
6: mo jeri iyawo mi gba nonsense
5: leyin ọkọ mi sokunrin kokan tun ku mo
6: leyin lo gba mi mi mo boyo obirin
5: gan emi o ti e mo
6: okan mi bale lule iyawo mi
5: ta ba rokunrin mi to tun wa laye oko mi you are the reason that the God created them
6: so gbo
5: yes no
6: behind my successful is my woman
5: ejo ti o ba wa so ko mi ki wa le mi
6: se aye okunrin injan tori olorun iwo okunrin o ba wa lule la comment soju opo facebook se aye okunrin tu gbodo da bi taye mi se da lo
5: oko mi ta lo ngba lenu le
6: emi lenu
5: oko mi ta lo nfoso
6: emi lenu
5: oko mi ta lo nlota
6: emi lenu
5: oko mi ta lo npon mi
6: emi lenu
5: oko mi ta lo nfogota
6: emi lenu
5: oko mi ta lo nsegi
6: emi lenu
5: oko mi ta lo nferan lonje
6: emi lenu
5: oko mi ta lo nfeja lonje
6: emi lenu
5: oko mi ta lo nfadi ewa lonje
6: emi lenu
5: oko mi ta lo nloja
6: emi lenu
5: oko mi ta lo nfoso
6: emi lenu
5: oko mi ta lo nfo closet
6: emi lenu
5: se oko
6: on da mi mo ladugo on da mi mo loja mo ba da be bridge ni mo lete sera ma pe mi ago meje ni mi lo itamu mi reran rari ni iyawo mi a ti fi owo sile tori mi peji iyawo mi a ti ji ni daji a ti ba bo se a
5: awo ke bi to jade basta mi o meni to
6: awo ke jo tori olorun se mi ni mo ko bo pe ko mo ri iyawo
5: ko ye mi
6: itoju re fodun
5: oro ti okan lo ba ma da
6: si iyawo mi bo se wa a fi de mi ati e fodun meji
5: bene
6: mi mi kan de ni mi iyawo
5: o si nkan kan to ma ti be yan so ba tek jade ti
6: olorun lo ke iyawo mi de be
5: o se jare oko
6: mi o ba je oniyan a ti sere gun mo pride lori iyawo mi
5: o se oko mi
6: iyawo re ajo ke ade
5: awa so pe ko mura si ti ti to ko mi ba mura si ko gbo ko gbo ko
6: o ya gbo ko gbo ko
5: jade
6: mo mo pe
5: ko gbo ko
6: gbo ko gbo ko
5: o le darin waru
6: o wa obi nti
5: o kere
6: mi mo iko mo fe
5: o je le ri o le ri
6: o le ri
5: oko mi gba wo ma ba mi ge kan na mi jare
6: ma ge lale ya je ki mi soro si ran
5: no jade chori chori to fi chori ibi ti ma so ko mi o ko bere engineer kola ma ni koko mi o na ko
6: se engineer ni gbo
5: gidi baby ma ni ko na
6: gidi baby
5: o lu jati iya ki lati e won obi da ko wa si bi ise
6: lo mi si ye mi si
5: oko mi ni na lo ni
6: ye mi si oke ki lo fe se ye mi si
5: oko mi lu lo le ni o wa fe jesu
6: iyawo mi wa leyin mi bi ke
5: be ni oko mi ni anybody
6: me le beru e
5: anybody Nani
6: le fun mi ni money gun me le beru re
5: oko mi
6: owo ni o kere si ti iyawo mi
5: oko mi to ba ri tun je abiye se ni gidigbo sin to ma
6: ti fe ma ta si
5: oko le de mu
6: daruko re legbe mi o be ma daruko re o ti se ra re be ni
5: se ri ba se tan lu
6: o ti
5: na
6: so ma de ki wona de ti a se ra re lodo mi owo mo pla
5: Balogun Sola
6: o
5: le ni fe idile wa o kare lai
6: ada fun o
5: ka eja iwo nikan soso le ni na
6: mura si gbogbo ejo o lo to lo ni mokola mura si
5: ola em ola em sori to ba lero wi pe o si ni tosi dono tori po wa ni UK so omo UK ni bodija ni dami lo
6: fe gbo oro ori ede lenu ria
5: e do na
6: o ba wa ni UK so wa okay to yawo mi
5: o se oko mi
6: o ya to ba wa ni UK so wa okay to yawo
5: ola e o ya na gbo nkan
6: to ya mi so
5: dokwa mi lo olore waju olaim da oko mi lo
6: ijo wo lo lorun ti kadara re ko toro mo yawo re
5: ko le ri o ti lo
6: o ti lo
5: ifere Shori
6: so ba de ki ti wo sin bi obe nu panu
5: somo kekere
6: mo ti so pe afi adugbo ateche kode lori oke mokola abiwa ti u
5: UK lo fi sa ko ko bi sese ti UK de ni sori ti e ba ti de ya no shoshi
6: o ya
5: lati ya no sansi moto so le wa
6: nbe gboro ori re
5: moto so le de UK o pa nbe
6: eloni ade
5: eloni UK
6: bi yawo mi ba fe
5: eloni UK
6: ba fe ran mi lo UK lati ni sose o mi bo iyawo mi ara ticket
5: be ni
6: ba esun mo fe fi se mo mi gbadun ile iyawo mi san mi on ile iyawo re ba san la ma san na ni bi so ba tanki
5: so ma te daruko re mo
6: meja
5: omo kekere ni
6: mo le ni kiji ata wolu mi mo ba daruko re mo
5: daruko re mo are ni yaya
6: o le wa ni UK ko ma wa oke to iyawo mi
5: be
6: no problem nipa iyawo mi
5: elolo ni lowo
6: omo ajo iyawo mi gba ni December iyawo mi gbajo mi ma owo ninu re
5: ko se UK UK ni UK ni
6: UK ni
5: UK ni ki sorry original be gangan ni UK fake ibe oni UK tayin le wa
6: o ya so o ba wa ni UK so de United Kingdom
5: ni bo let ready be
6: so na so ran le mo
5: so bo bi gara gara sa modo ye le wa
6: ni United Kingdom
5: ni ye ni UK iwo o mo nkan to
6: se ma se bala bala
5: bi be ni ti ero
6: o mi bo sure okay o ya no lo mu yawo jade ki mi mu yawo mi jade
5: oh yeah come and show me let's display ya iwo ati tani
6: let's jo sora re
5: who is ajoke
6: on monday odo
5: ya don tori ona se se po fe gbo ko
6: mi o ba fe ri niyan fin o le ba
5: mi se se se po fe gbo ko mi mi o fo ko mi sere
6: o ba fe ri oniyan fin
5: mi o fi oko mi sere emi mi ni
6: lugbe mo wa church da na ki mi agbadua iserere yawo mi ni mo mi gbadua fun
5: oko mi
6: tori bo mo ko ba da fun yawo mi o ti da fun mi
5: tori e na ni o si je mi ni osun le ti mo fi nlo si ori oke kan bo sibo mi mo si tun lo mo tun lo
6: yawo mi
5: adua ni
6: ibi asese kode I need the adua
5: ah
6: ose omi bo yawo mi a lo lo osun kan lori oke pelu baba landlord
5: oko mi
6: ohun ba wa wo elenu afadua jagun obirin olorun eledumo re gbe ti mi e sobirin egege
5: ki lo fi seyan
6: ibi mo ti mi tayo ni ma wa lataro dale lugba mi
5: oko
6: mi obirin olorun fi ke mi la mu ajewa
5: oko mi
6: o de mi toju ile
5: oko mi
6: ohun elege ni
5: o se jare
6: mo gbodo ma toju re bibeli gan so lugo je pe nka bibeli
5: se ti gbo oko mi nka bibeli
6: emi shata oro olorun
5: emi o ka ni
6: ohun elege ohun ni obirin je obirin gbodo ma sise
5: alaji amo o kin lo de kin lo sele kin lo to je pa awon kekeke awon kekeke ka awon ni won yoju si si ke oro tan so lale ina e lo ko mo mi yiwa gan ko mi yo mo mi
6: jo kilometer ni ti e
5: ta lele
6: ajo ke ade me fi arin fun fun
5: alo iyawo ta ni won fe gba so ba teki oni sina ni alagbere ni oloju kokoro si ni awon wo lo fe gba mi awon wo ta lo lowo oko mi lowo ni orilede ko je ki mo ta lo lowo oko ta lo le se ke mi bi oko mi ike gangan re ike ni ti gbogbo eyin okunrin yo
6: ku te pin ajo ke ade omi je lo si aye ria
5: ah fadura jagun oh abi sori oko e doti oko e doti oko
6: mi so ba teki un ba wa wu o
5: oko mi
6: so
5: oko mi
6: sugbon ma ri yawo mi fin
5: ko to be a na ni ma na bi mo se ma lu ma na baje baje o lo bi yusuf olohun to ba mo na sa lo sile
6: o mo bi tara
5: re ku si iyago re ba fo mi gbona ju ara bayi
6: o to se mi rin re
5: ejo ti ha mo na go ah kins wa mo pe mo na to ba on
6: o je sori re wo wa loju opo facebook o mi senu yan kan yan kan si ani
5: oko mi
6: o je sori ara re
5: oko mi oko mi
6: yawo
5: se mo poro to n ba mi so le kan yan radada ni se mo poro oponu ni oto mi o ko ni fe ki awon yen ki won ko ma ki won ma da iru so ba tech tojo mo kekere yen nisiyi ki tun je abi ni mo so pe ah ko to mommy e dake ko mo so pe ah daddy eyin mi o ni fe sugbon ko mi oro ti o ni la ka oro ponu bi eni ti ori e to ti yi bi be le se nsoro daddy wa eni la ka yi fun yin jan seri e soro bi eni to je pe won fowo si ko fun si yin ni ni e kan wa ri dagila dagila o si e wa ranju e saya gbengbe e senu ti polo eyin wa ti wi ta wi se le kan ranju teyin oju yin bole tan ba yin mu si sugbon ti ki ba je pe nitori wi pe fellowship ti mo nlo ati oro olorun ti won fi nbo mi bi be kan yin ba ti so fun yin ti pe pe daddy wa e ni la ka pe o de pe n wa bi igba to je pe la ka yin to ti doju de bi igba to je pe ifun yin jan to ya pe e ti e se bi eni to ti e lopo lokankan lori opo lori yin bi akati e fi we bi ta yan tori e kan se die die osiki ni te wa ranju be ti soro gbugbu enu yin butuka tuka tuko si tori e ri wi pe oro te so ko soro ologbon gbe oro ti o ni la kai rara o le mu wa
6: iyawo mi
5: oko mi
6: mo je ko gun aye bori re
5: loruko jesu
6: mo je ko gun aye bori re e ri wi pe
5: ti apele ta apele towo towo ni mo fi salaye oro yen
6: mo mi se boro aye re se ade aju be lo
5: oko mi benu song se gbe gbogbo enu yin song
6: mo ba de mi soro be
5: olorun
6: ti wonu mi sugbon bi o gba o ba ye o fe ki esu ke tu wonu mi pada
5: se ori oko mi fe kan esu yen na to bo pe o jesu oko mi o jesu o jesu na
6: o ba de soro oko de mi fa mo ba so sin aradugbo tutun asese kode
5: ibo lo ti kode
6: bon afun ole pe tutun
5: benu song ibo lo kode ibo lo ti kode
6: se yawo re
5: ibo lo kuri gbenu so so kan lele abida gede luna
6: se yawo re
5: egbe nu so eni la ka
6: lugbe aye mi ti fe bere si ni da
5: se bo fe bere ni
6: ogun aye fe wa ti
5: egbe nu o si danu benu ya danu tori wo oponu
6: lo ngoro uya lenu re
5: iwo oponu oro oponu na le nso lenu daddy
6: e ma gboro uya lenu un pe ra re ni yawo
5: egbe ni so be ki le ro te ran ju
6: ti bi wa aye re ni ran
5: e do ki le te ran ju
6: se ri oro
5: egbe nu o si danu
6: esin re de ahon
5: e ba ni iwo le si re fe
6: ha wa mo pe wo gangan iwo lo lori ogun
5: aye egbe nu ya danu ko gbenu o si danu
6: eyawo re
5: soko lele
6: olorun ma je ko riyan gbe egun eleegun ni
5: e ti ponu ju
6: yeye mi de se pupo loro aye mi emi ni mo yo mo yu tan
5: ale ti ponu
6: soro re
5: iwo lo yo mo ko mo
6: se gboro uya lenu re
5: iwo lo yo mo ko
6: emi ni mo fi ra mi wole
5: sori
6: ya olorun ni mo ni si aye re sugbon mo fe change re
5: ma gbo se o sa mo wi pe ile ibi ta sese kode
6: se gboro
5: se ti yo ibi na la tun ti je chief tenant show you abai chief tenant ni o oro radirado ofo to nba mi so
6: bi
5: pe eh ka wa mu eh ka wa ma ko lo
6: inu
5: le butu
6: ma wa
5: ta ma ko lo si le butu mo de ni mi o lo
6: se ki obirin alalubarika a tele oko re
5: lobo
6: ati ileun
5: ilebo
6: ati rele ebe
5: ehe
6: ati se
5: mu inu e butu
6: mo de yi ka wa
5: ko bo
6: lailonu
5: show rawo mi o risky mi emi kalangba o jale mi lori kayo jale mi lori
6: gabi gabi repo
5: benu o sidanu se o ri mi
6: gabi repo o de je kankan
5: o mo ko mo manage eni
6: nonsense
5: o ri mi
6: emi kan mi manage
5: wa wa mi now
6: iwo
5: wa mi
6: emi kan mi
5: manage o ma ko ke ma lo ile akopa
6: se igboro
5: emi o ko lo ile akopa
6: se yawo re se yawo re
5: se ri
6: oba mi ton iyan so patek ba mi ton fe ton senu
5: so patek wo lo nto mi
6: abi ma gboro
5: wa di mi temi ni
6: ile ri ani abi a ma ko mora
5: kino nko mora
6: o ki lo pa
5: ile butu inu e butu se ri je so koko fu for your information
6: se gboro
5: o to ni ka fi lo re mo se le mora yen o le mi fi gba gogo bi to nwo to tutun ni ni o o sa ti ko tele mi
6: se gbo se gbo se ase ku pa ni obirin ni
5: asigbe oko nu wadu
6: abako
5: ori
6: aladubarika
5: karibati
6: iyawo ohun la o fe gbaye bi jani karibati
5: karibati sori
6: abo ma bi ara uyare
5: egun
6: elegun ni mo gbe na
5: igbesi aye to ni tumo lo n gbe padi mi
6: karibati se wajo egun elegun ni mo gbe na
5: karibati eyo gidi se yen si wo kundu si elele se ye emi mo riri e
6: pateni je ni yawo mo
5: ko mo riri e mo de so bi pe o se because you are my padi oponu ni daddy wa
6: se igboro oya daddy ba la ka wo le niye
5: so ba te
6: ki ti sasi o o ma ti je ke pe ke
5: ja o se jare padi
6: Is a devilish.
5: Yes. Yes now.
6: Kadibati woman.
5: Yes, ma.
6: Nonsense. My boy,
5: Ekpe won leyin eto. 08097949. Iwa atitani.
6: Abi ma gboro
5: oya.
6: Ba mu niyan lo lo niyan lo.
5: Daddy wo ni wa support. Olare wa ju daddy wo lo support. Ba
6: pa yere je ni.
5: Ba pe ko na je ni yin.
6: Ba je
5: pe ko na ni yin ninu otutu.
6: Kejo yawo.
5: Se kejo da loluwa re lo.
6: Ya la so ibora ni
5: aja.
6: O ibe.
5: Eh ewo temi ese ni.
6: A te ta ba si gbogbo. Gbogbo ibe lo ju de ta ba si.
5: Ba ko. Moni moni ni.
6: Se gboro.
5: Oni ranu okunrin alaime to kan.
6: Sobirin.
5: Wo ko ya memi o.
6: Sobirin.
5: Wo ko ya se konrin le.
6: Ebi ne ba ti le ba mi je ya ki a lo.
5: Emi ese ni iya.
6: Ebi ne ba ti le ba mi je ya ki a lo.
5: Iya re to ba nko fe je ya mo je. Oni ranu.
6: Iya
5: ti ko le bo je na ni mo se lori oke. Ki mo fadua ki fi ma ran aye re lowo.
6: Se gboro.
5: Wo se nu ja ti ja
6: ti. Ebi ne ba ti le ba mi je ya.
5: Emi o je ya. Emi ise ni iya nte mi. Hello. So tiri igbe iya to ja mo phone nu
6: ile je na ile ri ani a ma se mora were were
5: daddy won don take your mommy eh olorun ba ti se ora e se ora e tori bi ti mo gwa yi mo le na ikuku si oko ba e
6: o ba ni
5: pere o
6: ba o so yi
5: baba mi so so ku o so ti ya ni si mommy wo ni ntagari mommy wo ni ntagari to so ko mommy kan ingrate ingrate ko ntagari ni hello
3: Hello.
5: Eka le.
6: Abora ye mi.
3: Eka le.
5: Oruko yin ati mi te ti pe wa. Ori daddy wa ni o pe.
6: Ori iyawo mi
5: to pa le. Ori daddy o pe.
6: Ori iyawo mi lo pa le.
5: Opo ni ni daddy wa.
6: Ba se pe ori de
5: pa le. Ajo si janu jo.
6: Se lo ni o ko le mora.
5: Lenu ko ko le mora ko. So ti ri o tun ti fi gbe iya. O tun ti fi lawon yun lo.
6: Inu re ri bi oni. O ba mo be omi
5: ki o se. Wo gogo ta kala kala ba se oloju nu ni o ri bawo yan se n fi ore
6: saran
5: ni sogun na fi n ko le ni
6: abi n gboro
5: wa la iwo la buro wa
6: ko le se pe se la ba ko le mora ni a
5: ko le mora ko le mora ko ko le oso ni oni ranu
6: se n gboro
5: alaime to ko
6: se n gboro oni gabi gabi
5: la ni o si danu
6: oni ni jobo
5: bobo
6: la pa mi ga sa mu ki o
5: ti o ti pe den ta ba se ton ni si yi
6: ile wo la mi se ton ba se akowo bi
5: a ni
6: ka ko wo
5: emi ko
6: alubarika
5: emi olo le ale
6: ma
5: olo le ko ni window
6: ma
5: ko jo ba ko ni
6: ojo ojo ba
5: ko
6: a fi soju window
5: ya ti e ti mo la
6: a le ra na ti a fi si waju
5: le ku ya ti pa ori e
6: iye ni se
5: so
6: a o pele ara re o ba n pe landlord ladugbo sa ni ja
5: o wa bo ta
6: se n gboro
5: high class ta wa landlord to n bo
6: sita e be ra waye gabi gabi
5: oni ra
6: le pele o je ko le
5: a pa mo be

0: eh odu gbogbo eyan oju opo yen o se dada eh oko mi eyin te n gbo wa nile se ri nkan ta wa na n gbiyanju lati so eh o se se ko ja yi pe mommy na fe ati daddy eyin na fe ku lo sile yin ba se ri iwon ba bi te se n looto te ba ti ri owo
1: in la fife
0: eh e lo fife e fi han si daddy ejo fowo so wopo
1: gbo yin ba de be gan aduwa tun le gba
0: ah
1: ju bi nse lero
0: be ni
1: e wa se de bi o lapere be
0: ni e kan sa ri wi pe niwon ba gbara e pese abo
1: be ni
0: oju window e je ka won olekun e je window e je ko wa nbe
1: abajade
0: abajade eyo e to ba wa nu ile eyin o ra ma se mo ra
1: were were e mo fi obun gbe be
0: tori pe owo eleyi ta la nsan te ba so wi pe e ni kuro nbe e ti eduna ti babo onile abi yorile ba so pe kayin go kuro nle nko kini te fe bo lohun fun seri gbogbo on tolohun ba se fun wa e je ki a fi ayo ka fi gba be si ni ko se en tolohun o se fun afa en to ba ni to hun o to isi ko le mi bi ile adebisi awon yoruba won ni eso ai ni fe ko

o ma n to iseju 15 si 20 ki oku to le down papa awon ti won ba wa wadi nipa oku won akoti iba oku soro ti oku to ti yoju sini o da o iwo titi oro ti re ti di ohun ti a ku gboru re ri ki se pe a fin deru bo loro le yi o ki lo n fe ki n se lori oro oko re bi o ba sa je pe ohun gan leni ti o pa o ni aba wi pe o di dandan ki o se bi o se fe sugbon oto leni ti ejoja jowo ma ba ti re lo okan arakunrin yi ko gbo to eni ti yo ma ba oku gbe po iwo na mo pe ologun lo le soko abiku be ni oninu re on lo le soko abebelube nigba yi oni sisi tun dan pe bi oko ohun ba ti le gba lati ma ba ohun gbe ki o gbagbe lori pe eru kan yo ba ko si eru kokan fun bi o ba ti ri ohun n leru yo fo lo ki o sa se ni menu mo ni bi o ba ti le se be ki o ma sopo sise kokan mo se ohun na mo pe asa irorun la fi fun aka ti o fi je pe bi o ba ti na han re sile be ni awon nje re yo wa ba ki o ran ti oka pe oju kan na lo ma n wa ti je re to ma n wo wa ba ki o ma si gbagbe pe ase irorun o ni ti oga ti o je wi pe ko si aso igba ti ki dalaye ki o ran ti pe ko si bi ile se le le to pelu ase irorun ti a fi fun ekulu o di dandan bi o ba ti ki di re bole ki o ma wole lo ni be si ni tojo terun ile alakan ki gbe rara irorun ni yo ma gbele aye iwo ogbe tade iwo na mo wi pe ohun si di oloju merin ko si agbara ti ko si ni ikawo tawon oku mo bi poju ba wa ko ti ko gba a je pe asadanu lomode soku ta ode bale ki o ma wule ma fowo re se bo kankan bi o se emi oni gba mo fi lorun sile sugbon yo ri mi eran owo ni yo pe laye se o mo pe ohun lohun tin ro lataro to n yari mo lowo asiko nbo ti yo fe ri ohun gege bi oku ki o gbagbe pe oke aimoye aboku soro ko to lati ba ohun soro ko n jade si onitohun ohun ti so tohun o nigba yi ni igbetade to koju si paju ti o si tun bi pe oro ti di alati se ti o ma ati se ara re o ki o ro ki o si so eyi ti o ba fe se fun titi ni won seju marun keke pa mati oro lenu ni lojiji ni adepaju kigbe ti o ni titi looto o le lagbara iwo nri mi emi ori o ati pinya na bi o ba je pe ipinya wa akoko lojo igbeyawo wa wi pe a o tun ma so ko ara wa ni iwo na sa mo pe opon gbogbo laye iku ni mo pe bi mo ba gba lati tun ba ogbe n ko ni lanfani lati ma ri awon eniyan mi dede mo enikeni won ko ni lanfani lati wa ma ri mi daso lati o ti mo pe o ti ku se oni yo tun le ma wa gbe po pelu oku awon eniyan gbogbo ti won ti mo pe ipin ati de tele kini ki ma we fun won iwo na ro wo daada iwo na mo pe imi kin kile ti awo gbegiri bi oju ba kuro nibe ranti pe oko oni kuro nigba yi ni titi tun dan pe se bi mo so fun o pe oniru agbara ini nbe lowo oku mo lagbara lati pa awo mi da se bi dudu o lo won tele bi o n ba wa ni pupa nko ko sa mo wi pe irun didi o lo ma n fi soso ori bi o n ba n dirun nko ohun ga die tele bi ohun ba kuru nko nigba ti gbogbo re yo si wa dara o mo pe pele o ni la oju to wa loju ohun tele bi ohun ba wa di soboro nko ta lo fe bi ohun lere ibi ti to n toronu nipa ila mi re iwo lo fe ma se yan bi oka gbagbe yen mo ti mi ru re ki n to pada wa lati ma wa ba ojaye ma ti yira pada nipa yi ni adepaju tun ni wo titi ko se se fun mi fi mi lorun sile ko si anfani ninu owo te eyan ni ti okan re o bale ma ba si re lo bi n ba kutan bi o ba se se lati tun rira wa lorun
ba pe o di dodan ki a jo ma tu se tokotaya ara wa titi dahun pe ko buru o oda ma ba ti re lo sugbon o se ko to le je bi o se dake be ni igbetade ni ba tun pe o pe titi titi titi titi o dahun mo dupo ju dupo lowo igbetade o ba pada sile o nkankan ko lura won loju ona ko si o nkankan to deru ba be ni ko si gbo ohun titi mo gbogbo nkan to pada sipo jini jini o ti dabu awon ara ale o tin saroye pe ki saba jijade lai dagbere bi won se ri be ni won binu si pe kilode ti ko le so ibi ti o lo ti o da ijaya sile fun gbogbo eniyan won so fun pe awon eniyan ti wa wa lati bi ise oro ti di so onu eku amomora adepoju ko se si so ohun ti o gbe jade ati awon ohun to ju re ri o be won pe ibi kan ti o se pataki o lo unji lo ki won fi yedenu ori kerin loju we kokan le logbon iwe ti re leyin ku ti oloye banjo akilabi to je onko we re eja ni sonile akole to wa lori kerin re to pe ni eyin kule lota wa ade somi unku bi aja o didi okunrin kunrin ki lo fa ohun ati ya re won bu mara won gbogbo awon eniyan pe le won lori bi baba isua o ti se je iya ade ni ibere ti fadeke bi ore re folawi yo le soro fadeke ton koju si ade somi lati beere ohun ti ohun na ri lobe ti ya re fi di fifi tayin ninu ile ade somi ni edakun e sa ba mi be momo mi ki o fi mi lorun sile oro su fadeke okan re poruru o to to ore re lo o so fun pe owuro ki o ma se so ara re lenu nitori orisirisi ona won le niyan gba lati be niyan laye ki ori re ma je ki ori ogun ebe eya ki o si se giri ki o so ohun ti o ba mu yan pon yan rin wa laarin won ki ekuru ote ko le tete tan lawo tomi oju ni folawi yo o lo to fi ntewo si oro ore re pe oro mo ohun ko yi ohun o kan fe so ohun lenu ni sadede ohun lo ndiru re ti o ni ohun lo kuro ninu ile ohun si bere ohun tori lobe ti o fi garu owo esi ti omo ohun yo fo ni pe ajala ta na o ni eyin na eru ti mo lo mo lowo o lo mu ki gbogbo eniyan o gbogbe wa o fadeke to koju si ade somi pe se lo to lo nti ya re wi ade somi nto mi oju loju poru poru poru be lo si ntewo pe pe ki ore iya ohun sa bo ohun be iya ohun ki o je ki ohun jade kuro dele bi be ko wahala yo ma gori wahala ni nitori iya ohun lo ba ohun de ibi ti ohun de yi ohun lo se okun fa ni lo si waju ohun bi ya re se gbo be ohun lo ni ki gbogbo awon eniyan jade ninu ile ohun o ni ki olukuluku ko gbale re lo o se yi lati ma je ki awon ero woran ki won gbo nipa ohun ti omo re fe menu ile leyin igba ti gbogbo eniyan ti jade tan to ku fadeke ati baba asola o lade sanmi lo ba tun kanu lu oro ko se ti woya re loju ti o fi nto pe gege bi won se mo pipe ohun kawe de bi ti eniyan ma nkawe de ohun to lo silu oyinbo lati to fi mo kunmo ibe ni ohun wa ti ise buruku ti down ati iyawo ati gbogbo dukia ohun pata o lohun fi sile lohun ti ohun sin sare bo wale ki sa se pe ohun ti pe ju lohun odun meta pere o lohun ti ilo lohun o ohun o mo ohun fa ti won fi fa ohun wale ki wa lanfani ile to nwa lai sise lai sabo iwe eri ohun si ni yi iya ohun to ti mo pamo se o jogate tabi ko jogate bayi nitori ese mejeji to fi rin gati gati bayi ohun na ti jade sita afefe si ti fe asiri furu adie bayi nitori na bi iya ohun ba si fe ma ri ohun laye ki o fun ohun ni iwe eri ohun ki o si jawo ninu oro ohun gbogbo bi o se nsoro be lara iya re ngbon se bi omode ba se ngegi nigbo awon agba to ba wa nibe oni yo mo bi ti yo wo se si.
Fadeke lo kokon soro ti o koju si ore re pe se lo oto lo nto mo ore so Folawi yo ni ore mi ewo lo seyin re nbe ara Fadeke ko ti o ko ti juta o to koju si ore re pe nigba ti o wa fe se ohun ti o so pe o fe fi se nu no.

ayi ni baba asola ni e ma se tun je ki eleyin odija o oro ti kanle o kan baale o di dada ki o kan jeje emi ni mo joko mi ni bayi iwo folawiyo o ti gba pe looto loro yi sugbon ki lo fe ka se si iwo na lo sa deje somo yi loju be bi a ba sa dagba ti a ba re ile ogbo omo eni na ni sa ma nsini abi bi omo yi bo ba si wa fi be lo bayi tita ni gbogbo dukia ti okojo won yi o je iwo ko mo pe ko si iru oyin ti o le ma yo fun omo yi je ti o le te lorun bi ki o ri iwe eri ti o fogun oju re se ni bayi o ba daro lati su omo yi kuro ninu ajaga ti o kibo lorun ki kuku se omode o si ti di dandan ki o je ki omo yi sin o se iwo na mo pe o nikan ni lowo re rowo dada o bi baba asola se soro tan be ni folawi yo kunle wo o si dupe lowo re o si se leri fun pe yo gburugbo ko pe ti paju de bi ise laaro ojo na o ni iranse lo mu iwe kan de pe won ni ki ohun fun lati odo ga agba nigba ti poju yo ja leta kan oro di iwe isipopada o kan de poju rewesi o dide lori aga re o fi idi biro lu eyin keke o fo n pe ki a ni mo se ti won fi wa si mi nipo lasiko yi agbo pe fun igbega ni sugbon iru ipo ti mo sese gba yi aye iru re na si wa ni ki lo de ti won ko fi le je ki n kuku ma lo ipo na ni ilu ti o ti laju ni won sese wa lo obere ise nibe sugbon sa o aworawo ko kan ti se ibi ori eni ba ni ka lo a ko ni sai de be dodon ni bi sade se gbo pe iwe isipopada o ti de fun poju be ni o sare bo wa sinu office re oga egbo o ti gbe yin kuro nibi poju fori down bawo lo se gbo o ni ibere poju eyin o mo wi pe asiri ile ise kankan ko bo fun messenger bi on ko n ba ti sele pere eyin ko mo pe awon ni koko ma n gbo oga se esi faramo lati lo ni ki a ni ki n se nipa ti ki se pe emi ni mo ni ile ise se bi fun igbega ni o ko je pe awon oju tuntun ti eyan o mowo won bi ti yin bayi o le yin o lo ba pade lohun ki si ni won se nipa to ba saya a mo wa ara wa na ni gbagada o ni sade bu sekun ti o sin dawon aro pe oga mi ah se fe wa fi mi sile nanu e mo pe emi yi o ni mo fi mi ninu ile ise yi ni a e si ro temi ke mo gba lati lo ga paju ge mo lenu pe kenidi si n ko fi ni lo o sa mo pe n ko ti idale ise sile o si di dada lati lo nitori ibi ti o ba wu efufulele o ni ma n dari igbe re si ibi ti o ba wu olowo eni o ni ma ran ni lo sade to dan pe o da se yo ma mu ohun lo poju ni kini ko won ti se pe o fa won ile ise bi o ba je pe won jo gbe awon po iba ti le san die ni bayi bi igba ti eniyan fe tan na ranra re ni di ni nitori na bi olorun ba si ni o di dandan ki awon to jo sise po ki o gba pe o di dandan ki awon to jo pade sade fajuro ko se si siriwo ke mo okan re ti poruru o dide nile oni o da o oga bi e ba ni ko ni sese lati jo ma lo e ma gbagbe wa lohun o e ma ran ti wa o ati pe emi go ti eni jina si yin se ohun teyan ba si ku fi sile o na lenu ewure ma nto emi o fi yin sile o yin ko si fun ewure laye lati kenu bo ohun to wa fo mi eniyan bi o se soro tan ko ti le gbo esi kankan ti o fi jade bi o se jade tan mi ironu bere si gba okan poju o n bara re soro pe ki a lo mo yi n wi olodumare nje oni bara omo bole boko yi afun lowo tan nse lo tun beju wole ohun ti eniyan ba mo fe se ni o n lo ti ma n pa nipa olorun ma kuku se o ti won n gbe mi lo kuro ni bi mo ba se esi tun duro ni mo mo pe egelele gbe mi lọjọ wo la bẹ.

ninu ilu aye gbege awon ologun eka won po yanturu ko si on ti won ko le fi don eniyan wo won ba sese se ogun katan ti won ko ri eni fi don wo won le kokko don wo lara eran aja tabi lara igi kan bi o ba se eran ni o le ku lojiji tabi ki o ya won ti won ba fe ko ya won ki fe ri ajeji loju nitori gbara ti won ba ti ke fi ajeji kan ni won yo ti wa kilo pe ki o se gaya lodo awon obirin awon nitori awon ki ba eniyan fi obirin sere eni to ba ni oju kokoro obirin iru eni be ki gbe so emi re omoge ti o ba ti loko loju ona o ti di eru jeje fun gbogbo okunrin won ki foro obirin sere bi won se le omoge ni teso be ni won yo ma li obirin abile ko won ni magun won mo oro awon obirin won lokukodun koda juduki awon lo won daju fun okunrin kokunrin ti o ba se sirin mo gberegbere obirin won o ti te balaye ki o re orun lo re gbobe ti yo fi je loku nilu ilu yi oni adepoju ba ara re okan re poruru nigba ti baale adugbo obi ti o de si to pe lale ojo keta to de si ilu na o kokko sadua fun repete ki o to wa ka awon ewo lo bi ile bi eni fun ohun ti o wa tenu mo julo oni nipa awon obirin ilu won pe ki o se gaya fun won bi o ba ri omoge ti o wa di pe ko iti iloko afesona ki o wa lati bere boyo ona wa nibe tabi ko si ki o ma ba wa ko sinu panpe ni awon omoge ilu ayigbege dara bi egbin sugbon ewa ki jade si won lara to igba ti won ba wole oko tan won yo to fi iloko meji dara ju igba omoge won lo nigba ti adepoju to ti gba ikilo lodo obale adugbo ti o ngbe o logun na ti so agbeje mowo ko fe ti pa obirin rorun osan gangan gege bi oga ni bi ise ko le ma awon omo abere gbogbo ogbon ti awon omoge ilu aye gbege ibi ise re ta lati wa oju re mora o nja se pabo se ogun awutele ki paro to ba gbon se ko gbon laawi o ti gbon tele bi o ba wa mo omo fowo ara re fokun logbologbo loku dupe dara bi egbin arima le lo awo pada seyin ni pelu odudu o fi dudu wu ni osise kan ni ile ise ti adepoju to tin soga ni nigbara ti o ti foju gan ni adepoju o ni okan re ti naru mo ohun ati dele ni won jo nfera won dele je omo ilu aye gbege ti dupe to si je omo ilu eyin laaro nitori iwa paagun ti o wopo ninu ilu aye gbege o lokan dupe ko fi fe fe dele mo o wa gbogbo ona lati wa oju poju mora losan ojo na ti gbogbo awon osise ti siwo tan poju duro lati tun ma ba awon ise ti o wa lori tabiri re lo ko ti ilekun tan ko ti isise to ogun oseju ti o fi kofiri pe enikan gba waju office re koja tani ye o emi ni sa tani o yoju sin sisi ti eni na yo silekun lodi dupe ki lo nse ti o ko ti fi lo sile dupe duro lenu ona ko soro o sa ateri mole ni wo arabirin ki lo nfe se dupe ko dahun bi poju se bere to nigba ti ko fo ti o sa kan ori mole o ni poju lo ba ise pada ni tire nigba yi ni dupe to dahun pe oga e mo pe amoran bi ni oyo o le fe ma se yen e ri to gbe kete lori e ti wa nbi pe se oko lo lo ni abodo emi si mo mo mo keyin ni ile ise yi ti n ko si gba iwaju office mi lo ti o je pe tara o ni mo wa sin n ko wa mo ohun ti mo n se ni o da odo yin ni mo wa o nigba ti o mo pe odo mi lo wa ti mo si tun jade si o ti mo tun bi o ti o ko dahun ki lo tun fe ki n se o da bi o ba mo pe odo mi lo wa wole nigba na o ki o wa so ohun ti o ba wa nitori ise po ni waju mi ti mo fe se bi adepoju se dake oni dupe na ba wole ojoko si waju teburu adepoju adepoju so biro sile o koju si dupe pe ohun gbo ohun to ba wa dupe ni oga iranlowo kan ni mo fe ki e se fun mi inu mi yo dun ti e ba le se fun mi
ti e ba le fun mi laaye lola lati sare je ilu wa otola ni won si de seyun na ni mo wa nbi o ti o wa npe koro si o nlade po ju bi dupe oga seyun o to tun ri ni bi ki ba se pe eyan dada ni se bi ose keta ti e fun mi laaye kon ni bi gbogbo wa ba nfojojumo wa gba yi bayi tani yoku ni bi se mo dupe o e se adepoju ni ko tope sugbon ko ri pe o ko letter ki n le so fun awon yoku re ki o ma ba wa di wi pe won yo ma rero kero pe o ti wa n gba ayeju wi pe bi ko ba si nkan mi ni be n ko ni ma fi gbogbo gba faye sile fun dupe ni oga ki wa le tin so yi se fe ma ka wu laka seyin ni iru ero kero wo ni won fe ma ru ohun ti won ri ki won ma ru ko je tun sun adepoju ni oda sha ma gbagbe lati ko letter dupe ni oda woga emi ko ni ko letter ki e so pe eyin le ran mi nise abi e sha to mi ran nise abi mi o to iyawo ti e le gbe sile ni oda dupe je ki a tele ilana ti o fi ise yi to fi lele ila melo lo fi ko letter nibi ni dupe ti yari ti o si tun wi pe oga se bi o ba se to yin ni e o fi dodon le pe o sa gbodo ko letter mo mo pe e ko feran mi denu tele ah ko ju sare ge mo lenu o bi pe ta ni je to yin dupe ni eyin ro pe nko mo ohun to lo laarin eyin mejeji ni oda bi e ba ni afi dodon ki lo ko we wa a je pe omo nbe ninu eru eru na si nbe ninu omo iwo fa si wa laarin ayo bi o ba wa ri be a je pe ki e yonda fun mi papa n ko lo mo bi o se dide o ni poju to peye pada ti o si so fun pe gbogbo n to n dun omo ohun ko to nkan iti ogede lasan ni ko to n ti eniyan to le lo adasi lona keji ohun ko ni nkan se pelu to yin kankan ara obirin ko lo je ohun logun bayi o to fi kun pe bi o ba je pe eyin oni oni je ki o lo re ri oko re mo ki o yara ma lo para oni dupe tun ge mo lenu pe oko bawo se ru ohun oni ni oko danfo gedegbe o n lo ohun wa oro kokokan ko si fun ohun lowo lowo bayi negba ti poju ri pe o fe ma di ise ohun lowo ti o si tun fe pin ohun lemi lo ba ni ki o ma lo ki o ma sopo ko letter mo dupe kunle wo o si dide ori kefa akole to wa nbe ni poju gba letter iku ki lo mo la kowe to fi twitter ilorun ni ta gbangba ti o n jari jarun bi eni ti were pe dalu awon oro tin so jade o ti fi han pe ina nla ti bo si labi aso ase ko logun ridorindo ti o fi bere si je ayan osundele ti n wa tipe o ko fi ri pe o n je ni buba ayawo o ti so asiko ti o ma n dani kan rin o na okun didu sile fun lai mo pe ohun ti wo ga o bi o se da okun koja lai ro tele ni wahala de lo ba bere si jari jarun o na lo fenu ara re so ohun ti o n se ni nkan asiri oka de poju gbogbe nigba ti o n ti bi ise bo ti o ba odidi akowe ti fede kede fo loju titi o ro ninu okan re pe awon eda buruku ni won ko inu ilu aye gbegẹ lowo to abajo ti ilu na ko fini ilo si waju ju bi o se wa lo o pinu pe atomode atadele bolu na ohun oni ba won sore depo pe ohun yo fe won dupe titi ilu won de o si mu ebon labo wa fun poju ni role ojo na ti poju sese sun orun osan dari ohun lo gbo ti enikan kan lekun ti yo silekun lo di dupe o kunle wo o si joko lori awon aga olowo oyebiye ninu palo to jire nigba ti poju yo fi ti ile igbosede dupe ti gbe photo labe tabili ijeun o ti n foju lo nje iru re ni pe ohun yo ri poju ninu photo pelu obirin sugbon o wa bi eni to wa gbe yawo o si pada bi eni si ko ba yawo nile
okan re bale die nigba ti o gbe ebu fun poju o tun kole o ferin le poju ni ki o ma sopo kini ohun se fun ti o ti yara ngbe ebu wa nitori na ohun ko ni gba ebu na lowo re dupe yari kole pe agbedo o gbodo ri wi pe ohun ko da ebu na pada ni o ni won igba ti ki se wi pe ohun lo toro ti o je pe funra lara ohun o lo ohun finu fidogbe wa ki o ma ba di ibinu re poju gba ebu lowo re ko tu wo titi ti dupe fi lo tan nigba ti o sin pada ni o to tu wo o ba ewu set kan pelu apo iwe kan ninu apo iwe yi o ni foto dupe wa foto na ya yi o si ko leta kekere kan sinu re pe olufe mo mo pe bi e ko ba ni fe mi gbogbo bi mo se yo yin lenu to e ko ni wo mi se kan bi mo se fe pin yin le mi to okan yin ko fe wahala pelu mi dipo be awon tutu le fi ba mi soro mo mo pe bi iru yin ba le wa laro wo to mi nigba gbogbo ran oni le wa yo ma dun mo fi ebun set yi fun yin pe ki e ma wo lati ma fi niran mi nigba gbogbo titi iku yo fi ya wa ti yin titi aye dupe ogun to yin bo.

0: ṣe ló lè rẹ sísá ìrò dẹ̀dẹ̀ nítò dẹ̀ ètò tó pójú owó kò nílò àyẹnu kiri gbèsè 32 FM 94.9 laughter house orí òkè tètè premier mọ́kọ́lá ìbàdàn.
1: Lembe won eyan wa side balogun ni oruko mi nje eyan ara ile e ma gbo ikanni 32 FM won ni ka ma rere ayo lo sibi dunu feyin e
2: show me your 32
3: FM 94.9
4: Irawo kan yo mi lutiti irawo san tohun tagbalagba peju si afin gori oke ohan ketekete ikanni 32 FM gbosu o letente oba laarin awon okanni 32 FM 94.9 ikanni aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo won araye ibudo ayo atori sun idunun ni 32 FM iroyin asiko ti o leja makan nu ere idara yalese kuku ati kaakiri agba yese bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni

sanyan mo de ba ba aso pape mo de ba le awon fila ilasaro ko mo de ti bori gbogbo be ninu awo ton gan e ka le o Ere si saba yin ta ja FIFA nti gbe so so so ni ta di ye bagge bagge ni ta wo di oke e de pipo yin ni temi o down your new road no bagbe baki awon egbe re n bake baluku baki awon egbe re n bake bi ko we baki eye kokon gbodo anjona ero sese ko we ya agbon ku beleja Leke like dati embi to si funfun aparo dati embi to ti pon o ogari alara nbara ni ara un ni mo gbe kale sikon ni 32 fm 94.9 ti mo wa nba won da yi ikon ni 32 fm 94.9 to kale soke tente premier ni makola nbadan ile tuntun ni abi se beyin na ti gbo Ben yon bat jota je gan, bo bat debi ba yon kaje kou kale.

like you tun gale to yi ni kan ni 32 FM 94.9 to kale si okete nte premier ni mokola mbadan eli owo mi sa se mistake ni laye mi o li se eh se mistake yo yi tun ga na le ja sin kan ni 32 FM 94.9 oda ibo la nlo lale yi ka to de bi ta nlo e ja koko ya bi kan wu na ni to si wa nbi bayi ni ko pe yi koda in ti mo fe soro npa yi osu to lo yi lo sele lorilede South Africa nile alawo dudu ti wa nbi bayi e ka le o

ibi bayi la koko ya amo un gogo ko ni itan ti mo fe mu lori eto yi tun ga lale eto ni ni ojo ketadin logbon 27th of April ninu odun ta wa yi iyan osu to lo yi ta sese lo tan yi omokunrin kan jade nle oruko ya ma je Gabriel Batista iyen ni orilede South Africa o jade nle laaro ojo na pelu oko e le nwo loju opo Facebook yen nigba to gbe oko yi jade ko debi ise ko debi ise ko pada sile won ri nle

akan ti oni de pelu won to ba je po ohun lo je omo okunrin yi daju daju n to fa niyan ti o se le mira nibi to wa yi awon olopa pejo pe kini ka won se oni oda ero bajina tubo kini yi egbo ero bajina tubo te ba ti roba jina tu yen bo ka gbe kuro nbe boya ta ba wonu e boya ma bo mo okunrin nbe won be sugbe gba won roba jina tu bo oni nbi to ra sun si legbe kan won de woye won ri pe mimi e o dabi mo o jo be n pe emi ti sumo po ma bo lare okan ninu awon olopa yen te ba wo aworan yen loju opo facebook e ma ri pe enikan so mo okun oun lo fi okun so kale lati bi helicopter yen o so okun mo ara oni yi bo se so okun mo oun ni won fi helicopter gbe oni yi kuro laye bi to wa kan le lanfani ati la inu e amo ngba ti won la inu oni yi lori le ide South Africa lo ti sele won ba owo eyan meji koda eya ara eyan lorisirisi ni won ba ninu oni yi ati bata orisi mefa ni won ba ninu e bata o le da ninu e won wa ri oka kan nbe ton ni o seese ki oka yen je ti arakunrin ti won wa yi o seese ki oka yen je titi e amo won ti bere ayewo ibe ka won ti e wo awon eya ara ta won ninu e yi boya awon ayewo ati e fi die mule pe looto Gabriel Batista ni amo pelu n ta won ri yi o oni o ti gbe orisirisi awon eyan o ti gbe won mi tori pe bata o le da ninu e ohun na si se ba awon bata yi ninu oni yen ko ti si iroyin wi pe won ti fidi emule pe omo okunrin yen oni lo je amo won ti ri aridaju pe awon eyan wa ti oni ti je nigba kan ri won de ti bere cinema sise wadi lori awon eyan to je pe won ti wa fi sun lago olopa pe won wa won o ipe boya ninu awon nkan ta won ri ninu eyan awon le wo awon nkan ka ta awon nkan ka ka won so po ka won fi mo boya omokunrin yen oni na lo je ibi a nlo lale iko ni yen mo kan ya be fe re fe ni eni ba lanfa ni ati wo awon aworan e loju opo facebook o si wa nbe

O da na. E ja kuro la pa be yen. Ka lo ibi ti mo nlo gangan lale tuni. Ka se pa pa pa. Aworan mi tin lo lojo opo Facebook o. O se se ki aworan yen yi awon eyan kan. Amo fanfani awon ti won ti se nbe ati anfani awon to je wi pe aworan yen ko yi si ye won. E ja se bayi. Aran ni yaya lojo opo Facebook e ka le o Uthman na ko rede ayafo Olorun. E ka le. Olayemi Olasko MC wo gbogbo yin mo ri nbe. Oluran ti odugbe mi Abdulsalam Adigun wo wa lodo iya yi. Isola accurate ajibola lati oyo alaafin mo ke yin na e ka le o gbogbo won na wo mi loju opo Facebook ni ojo kewa osu kesan odun 1945 omo okunrin kan to hun je agbe ti oruko e a ma je Lloyd Olsen iyan nilu Colorado o sona bawon ebi a se jo

kakakadi yo gbe mi mi se lo tun dide lo gbon rajigi lo bere sini ma rin so tun rin so si ah ah iru ewo re ko ni pe ku e fi le adiye yo tun gbe mi mi na nigba ti won ge ori kuro lorun adiye yi won ri pe o si rin ki lo wa de ki lo fa eyin na fe gbo abi e wo awon aworan ton lo lojo opo Facebook yen aworan adiye yen niyan e ma ri omo okunrin kan to mu ori adiye yen dani o mori e dani loto e ma ri pe ko sori lorun adiye yen ko sori lare rara nigbati a ma bere ito yi ninu awon ipolowo ta se fun mo soro npa e ohun mo se wa wo pe awon ta fi polowo ito yi gan mi o ti so nkan kan pa e oda e ja mele yi wa lale eto ni nigba to ge ori adiye yi ona ti o ma ge to fi je pe gbogbo eje a jade akeyin o debe in to loyinbo npe ni blood clot ibe ki eje di eje yen lo di si apa bi kan lona to ye ki eje gba jade to fi je pe eje oraye san jade tori ti adiye yi ti eje ba jade lare daada a gbe mi mi amadi ye yi o gbe mi mi tori pe eje oraye jade lare omokunrin wa wo pe ah iru ewo re bakan na eyi to poju ninu opolo adiye yen o si nbe lara ko ge kuro pelu ori adiye yen iwon ba bin tin bayi lori ge kuro nbe ohun lo je ki adiye yi ko le rin ko si le yan fanda ko si se bo se hun ko si wa loke pe ko ma gbe mi mi nigbati eje ti di ko je ke je o to ku ko ra aye fon jade tadi ye yi oku ti die ninu opolo to si wa lara adiye yi rin o si nse gbogbo to ye ko se te ba wa wo awon aworan to wa loju opo Facebook yen e ma ri bi kan ti won tin fi nkan kan bi abere bi ba mo fi gun adiye yen won fi gun o e ma won ikekekeke ti won ma fi eye drop sinu eyen irufe awon nkan yen ohun ni won wa fi fun adiye yi lo nje nigba to ti di pe ko si enu to fe fi jeun mo won fi le lale ojo na igba to ma da ro ojo keji adiye igbiyanju ati ko amo ko si enu to ma fi ko ona bi to ye ki ko gba jade ohun ni won ti ge kuro nbe yi won ba wo pe oda eje atoju e ka ti ewu nta sele na won bere si ni ma fun ni onje die won le mu owo kan fi ju bi agbado si bi ona fun e a de gba be koja adiye yi ti jeun niyan won a fi awon in ti mo so bi eye drop yen bi in ton fi ngun yan labere syringe won a fi fun lonje irufe awon nkan yi no fi fun adiye yi lonje ti o fi je ki ebi o pa debi ta fi gbe mi mi adiye ti o lori babo wa lo se nse o di pe awon ara adugbo gbo latodo awon ara adugbo gbogbo ilu gbo ninu ilu ti won wa o kuro nbe o di pe gbogbo orilede gbon pa e pe adiye kan wa o won ma ge ori kuro lorun e ko ma ku

gẹgẹ bi won se ngbe adiye yi kaakire lati orileede lati ilu kan si ilu mi o tun wa je gẹgẹ bi eko iyan fa won akeko lawon bi kan lati ma fi se alaye bi eya ara se ma nsise ipe se ri adiye yi o gige ti won ge ori e kuro opolo e si wa nbe lo si se nse mi o tori ti o ba sopolo yen nbe ni ko ni le se mi mo

adiye ise mi. Won si fi keko lorisirisi ile eko. Koda won ti lo nu tan lorisirisi. O se bo won na la so gege bi tan la leyin. Koda ninu awon ere cinema agbelewo won ti lo lati fi salaye awon kankan atawon kankan. Koda ninu iwe itan ti won ma nko awon eyan ti won se tenikan o seri Guinness Book of World Records. Adiye iwa nbe o gege bi adiye ti won ge ori kuro lorun e ti emi o de sonu lare eyan ma o be ati pa adiye ladugbo wa ri to ye pe badan ge ori e gan o si ja fita ko to di poku amo be ko loro ri o tori lasiko gba ti won ma ge ori adiye yi o ti lo osu marun o le pese

bien kon ko se lona fun bi kun bo nje ni o won sa ni nkan kan ko se lona fun ko la anfani ati mimo won ni po bere si ni ma gbin o bere si ni ma kun emi lo wa shadi ye ye sumo eye wo gbogbo n to fi ma nfun lo nje won gbiyanju ati fi tikini e kuro lona abi kan ti e ri fi fa jade amo ko se se e pa o buro mo o adiye yi won ma pe ni mike mike the headless chicken mike adiye ti o lori be na se ma pe adiye igbe mi mi lojo na lohun 17th of march lodun 1947 leyin odun kan ati osu mefa ati won ti ge ori kuro lorun e ohun ni adiye yi sese wa gbe mi mi

lo fa ta fi mu wa lori eto yi tun ga lale eto ni to re ni kan bi ga bi mo yi so le kan wani a a se ba won adiye kan ladugbo wa won a gori won wa ja fi ta fi ko da eran gan ele ti won ba mu dada a ja fi ta fi ta fi ta fi ta a gba be o le sa lo mo won lowo gan amele yi oku lese kese o leyin odun kan atosu mefa ti won ge ori kuro lorun e oun ni adiye yi oun lo sese wa ku oun ladiye sese wa gbe mi mi

0: Hello, Kaleo. Hello. Yes, sir. Kaleo, look on your table. Let's see
1: what you are.
0: Okay. Ah, ko si akosile kankan nipa e to fi mule gbe boyo si wa laye nsin abi ko se laye mo. Hello.
1: Hello.
0: Ah. Hello, Ekaale.
1: Hello, Ekaale.
0: Yes, sir. Ekaale, oruko yin ati bi le tin pe wa.
1: Oruko mi ni Akwali Patai.
0: Okay.
1: Ike je bu be la to ra.
0: Okay.
1: Ije be ma ba se jeru kan. O da wa ta jo jo je wa ke. Mo da pe ne je aru ba bi sele. O se pa o ti yila ta.
0: What is yila ta?
1: O wa ni ko se segment.
0: Benny. Mi e fit sawada o, o to lo sele. Yes, sir. Po Facebook koka oluwa duro ti mi won bere won ni what's the main cause of why the foul. Okay, kini di gangan ti adiye yi o se ku mo ti salaye nkan meji ni awon na tun bere pe brain is located in the head, where does it okay iboli opolo to n wa nigba to je pe ori lopolo wa ibolo opolo titi e wa wa nigba ti mo so wi pe opolo die si ku lare eje n salaye sari fun awon adiye opolo won ma sumo owo eyin ori koye igba ti won ma ge ori adiye e kuro eniyan yo eniyan mi si ibiti opolo yen wa ko ge ton koye yin eniyan o fi be ge eyin ori yen owo waju nikan le eniyan ge te ba wo aworan yen lojo po Facebook o ma ye yin daada iyin alakoko ninu awon idi ti adiye yen o seku eto eto wa je elekeje nbe ohun ni wipe ibi ti o ti o ye ki eje ko gba san jade awon ka so pe first set of eje to koko san jade nbe o di ko wa je ki eje to ku ko raye san jade oloyinbo ma npe ni blood clots ki eje di ko raye san gege bo ye ki eje se san iba ti eje yen wa di si oju bi to ye ki eje to ku gba jade yen eje to ku o jade e de mo pe ti nkan abemi to ba lose eje emi a bo lare igba ti adiye yi o ti lose eje to po ni o je ki emi ko la anfani ati bo lare soye yin elo e ka le o
1: de ka le o
0: yes oruko yin o ni se science la pe ni abi se olohun ise tolohun ti perfect si be ni amo igba ti kini sele to je nkan ya ni lenu ta le pe ni mystery ohun lo wa fa ti science fi wa wonu e lati wa salaye in to fa tadiye yi o fi gbe mi mi elo e ka le o e je n fi pe eleyi ka die nle
1: elo e ka le
0: yes sir oruko yin o ati bi le tin pe wa
1: oruko ti mi ni pe le check data
0: okay Ẹ jọ tó lè fẹ́ dé ni pé nígbà tí a fẹ́ pa á di ni. Àmì ò ẹ ṣeun gan. Ẹnìkan lápá bí lójú òpó Facebook Blessed Oli wọ́n ní but the owner of that chicken was so callous. Àwọn lẹ́nìyẹn ẹni tó ní adìyẹ yẹn burú o. Adéwùnmí Ekazin Madekaz àwọn kí wa lójú òpó Facebook ní ẹ ṣeun gan. Mi ní láǹfààní àti gbé ìpè kankan mọ́. Lukman Adétúnjì ọ̀gá wa ẹ káàlẹ́ o. It's Peter lójú òpó Facebook. Okay, no. Khalifa, Alifa, Nuru, Din, Keulere, Muki, Nyo.
2: No, no.
0: Maya, Bio, Baku.
2: I see.
0: On your lag barao. Ijebu, Bere, Lujo, Po, Facebook, Amono, Kiwasiba, Adibayo, Timelenye, Timon. Ayone, Debi, Bitayo, Bubonye, Muki. Ewe, Jan, Wama, Afele, Ishe, Lo, Lose, Ilori, Etu, Yetunga, Kenle, Ba, Wa, Lose, Tumbo, Jari. Alaji, Mufta, Ogunre, Demarne, Doti, Muki, Nyesa. Titi ọjọ́ mẹ́jọ tẹ́mi àtìyàn àjọ máa pàdé lórí ètò iye tún ga. Usman Haruna lorúkọ ti sèmi o Delny onírò òdùnú tí ò ní bá wọn fọhùn ìbànújẹ́ láéláé. Wọ́n máa tà má tà àwọn èèyàn àràmá san wá forí onígbèsèké ìmọ̀ lónìí. Ẹ máa wà nù rẹ o. Ìdùnnú ayọ̀ àti àlàáfíà títí tá ò fi pàdé ó dàbọ̀.

0: Eka abosi agbo faaji express oruko temi ni Taiwo temi loluwa MC Obama
1: oruko temi ni Oladipo Johnson ti gbogbo eyan mo si MC wo mo n be pe kini mo n wo mo ni mo wo Jesu ati anami
0: baba wa gbe kini en wale to kan gagba to je pe
1: mo da mo se show unti e ni
0: mo se show ni mo je kan be gbe wale inu n bi mi bo se gaye an ro ya ko gaju mi lo ni won ni mo pe the same height ni wa ati pe bo se nbere yen anu yen se mi ko ma lo danu tori studio tutun la wa yi o
1: le tutun
0: la wa igogo e lo nse jeje

a ma ba ninu je titi gbe ku ni okan re wa ma ni o gbe ku lokan o a gbe soro sokan edunu erin ayo oni awa n gbe jade ni ikanni yi 32 FM peyin e wa gba ki won gbe e lo aya sare.

0: ma ronun pa girlfriend ore wa ronun pa yi are
1: sole alade ti kan
0: omo to kiringi bo lowo to ba fe tori e ku olon cross awon eyan loju ona wa lo nja lori girlfriend ya we ba te wa ri e ba won ara ile yin lori e kilo ma se na o n gba mi emi na ri e mo ajo n gbara wa ni mo n wo e ba o wo mi awon re ti be so laaro o eni o gbo awa hotel am be soro bayi o
2: o ya wa
0: eh awa hotel am be soro
1: adeje o so ni olorun o ka je pe lori patak lse
0: Olawon obirin kan eni o won ni won lo nja ni school ti won momo lo eni o won ni won ri okunrin kan na to na momo wa be awon mejeji wa won si n fe ma yen ejo momo wa ti school ni o wo momo e wa fi oko ele le mi na momo mi wa mo foko mi le nle awa pade oko loko awa nja lori oko loko e ri pe ronu awa yan eni o fa yen o nse faaji
1: oya eje ko mo de
0: Faji repete. Faji Express le to yi. Eni o. Ebi wo ba wa se nse faji wa nbi. Awo nse koja aye wa baba lowo eja ni je. Ere to ba je tutu la ma mo. Eni o de ma jo tera wa lorun.
1: Je ko mo de iwo bo le.
0: Yawe nikan la le nikan. Kinu fe dara mi la mo
2: se wa ni le.

0: ijebu so pe o nira e o so pe o le eyan we nira re wo fo wo le niyan
1: Cinderella
0: awon akoko nira e na ni ore wa ko to so pe o le eyan ta le eyan ta le eyan legbe titi e
1: alamoge Cinderella
0: o nira e lo le eyan awon mo tore ore wa fẹ gbe problem won awon ti nse ti e fẹ gbe saya
1: ko ba ba gudi gudi
0: ma ma gbe problem eyan saya o eru wo ba se se pe kini ronu wo bo se wa koni yawo nle koni owo school omo wa ta awa ta so owo school gan a gbe ronu saya bi ta se wo gbe si aye wo ile ye ke yan ma gbe laye eni o da beedi e wa legbe kan o de ni fridge kan o de ni awon ina kekeke kan kilo kan eni o jota la gidi ba wa ala jota la keji na ba wa
2: ti so
0: ke ti a te ro mo leyin wo

0: wa ro kaakire
1: awon mama de mi bi
0: ke awon mo te wa we ti e won we ti e eni o egungun to le tele ma de ada bi koriko eni o ti o ti orun ti pa nigba erun o to di be fun mi ati e olorun to fun eyan ni solution ni ojo ale afun imi ati e solution the solution ti e da to je ko ni lojo ale
1: won
0: ni solution irorun
1: irorun le mi o fi
0: be ni oni solution irorun ki awon mo ati oro modomo kan ro gba yi te nbile eka ko wa ninu owo atoro lai sise kankan mo o ma gbadun ore olohun ni o gege bo olohun se kona gba e de lai sise lai sabo mo gugu e da tun ba wa laye
1: aye mo wa yo iran
0: atun bo ton ni ki gugu wa ka ma ro ori pe ijo kan bo asiko kan bo igba kan bo ti oni si ori ofe mo
1: ko mama ja eni abi ni bin dani baba yesu fu omo lomo
0: lati se bi odo se nse igba na eyan fe jo ati gbese ma wuwo ati gbe owo lati jo eni o lati jo ma wuwo iru e da be house to wa mo ipe
1: ah
0: ojo ale ti nbo

0: remember kakan lati symphonical ku gege bi ise owe be ni we mimo olohun wi o mi wa mo se olohun ti wo je o mi mo se olohun to je o ni se olohun esu da irinse kankan gbogbo irinse olohun ti satani da gbogbo irinse olohun ti olohun da ni satani lo n lo n gba ki esu ilu e fawon omo nla keji o n soro n pa jesu leekan ipo ebi n pa mi fun mi lo n jeje ongbe n gbe mi fun mi lo mimu jesu bi won pe igba wo ni sa le bi n pa yin igba o lo n gbe n gbe yin Jesu ni owe ni mo npa fun yin o owe nla le mi npa o ni won gba te ba ti se fun omo la keji yin ni won gba te ba ti n fi ara ni awon to wa legbe yin lara e ti ni mi lara eyan ni eyan egbe lara eni eyan egbe alice nibo e oni lara e de ja debi pe ko ra yin de police station ka wa imagine pe o wa ni olon lara ibo le police station o lu fe lo
1: egbe no
0: ba wa imagine pe o ni olon lara o ni eledumare lara
2: you want to dance
0: ibo lo fe ba ibo lo fe lo ta lo fe gba e
2: you want to dance
3: I want to play
0: o so be ta lo le gba e na mo n ro ni o
2: dance
3: I want to play
0: olu ajo o gbogbo n to fun mi laye je ki n fi wulo fun e gbogbo n to fun mi laye eni o ma je fi ni omo la keji lara Oluwa jẹ nsere jẹ nse ore sibi ti ma ti ri ire gba. En ti e ma n gbọ MC Obama ni alale Monday e mo binu ni le gbora mo to ba di ago kan si ago meta mo. En ti e ma n gbọ mi ta jo ma n gbadura papọ. Ni le you know ni le se eto yen mo ki n se nitori nkan mi o bi epo se won lorile ede Nigeria o pelu o bi gbogbo nkan se n lo pelu o ati pe e mo pe asese ko wole tuntun ni asese ma seto awon nkan kan seto awon nkan kan ni o se ma ngbo eto yi ni tajo ma ngbadura lago kan sago meta e ma binu sugbon emi na e mo pe o ti di omi ati eje ara mi bo je iseju me idogun lati pari eto yi ni a jo fi gbadura just go by your 15 minutes a jo fi gbadura abeyin lowo te le fi ra year time eni o ke wa ra oru yen e gbo wa e kan gbo wa e fi ranse olodun lowo eni kan o gba kin de lowo lowo kin de lo gbe fun wa program yi o gbodo duro

0: Hello.
1: Are you ready? Is it hello?
0: Eba wa ko be ready pata pata.
2: Hello.
1: Hello agbo yin.
2: Se agbo mi.
1: Aha.
0: Awon yan gbo yin.
2: Hello.
1: Hello agbo yin se.
2: Hello.
1: Hello agbo yin o. An gbo yin gidi gan.
2: Hello, sir.
1: An gbo yin ju.
2: Hello.
1: Hello. Chance yen le man chance yen le man o mo le wa o le mo wa yi mo
0: hello
1: e kale
2: e sa a fa da se ti
1: o ya da se
0: da si
2: nko ti en mi se nko ti o da
1: ha la ho ko bo
2: ko kini di ni pe ti o bi da ni yo
0: e ja mo
2: en ti mo go mo fa re tu o ko kun yen
1: Opposite, I'm going to go to the grandma.
2: Yes,
1: sir. Echo,
2: one,
1: ase ati gbo titin ohun to se yen o da alaye nkan to se o da o
0: tin ja itan
1: o ti da a meji tin o da o na ngbo ase 070
0: 0970 9419 090 0902 0949 number to jase kolowani
1: o ya ton ma fi lo meka lodun po ah olon sanu wa olon jo ko je le fun mi niro owo yin lodun ton bo lati lo meka
0: eyin le o
1: re je jp no di je ah so lo meka so pon la tori ti ah se eye nse ya na gur muslim baba ah la wa ko ma
0: hello
1: Ekale.
0: Eba
1: asoro soke.
3: Hello sir.
1: Hello agbo yin eba asoro soke.
3: Yeah, I've been at Tony.
0: Hello
1: ya.
3: You need TV. Iwe ni.
1: E soro soke. Sir.
3: You ready to ball on beka.
1: Ani e soro soke. Ai sir, agbo yin but agbo yin dada e soro soke.
0: Kawo yin le gbo yin dada.
1: E sha si ni le second room. Hello. Not in long to one. Hello?
0: Ah, Uga. Hello? Hello?
1: Eba, I saw us. Okay.
0: Hello.

0: Hello.
1: Hello.
2: Ekale.
1: Hello.
2: Hello. Hello. Akinye Ekale.
1: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Okay.
2: Baby, I be seen meji lo anu kini. One dog pole ru.
0: On top of.
2: Bere, ori ogbe bere meji ji. Hello. Hello.
0: Balagile.
2: O balagile. Hello.
0: Hello.
2: Ah, njapo mo. Eya king ba meji si.
0: Hello.
2: Hello.
1: Hello, Baba.
2: Hello, yes.
1: Ekweto.
2: Eshe jare.
1: Ekweto le bo filo.
2: Era.
1: Eo ni jabo lagbara
2: na. Ami.
1: Oko te mo ni odisho. Son yo ni mo di a bagbepe.
2: Doja o Baba. Era sa.
1: Shere mo ki ayakun ni she.
2: Eh.
1: Ame ka fun jawa jawo. Ibi tono country in Lansing.
2: Igba gbo ti son ni
0: ti pe ti
1: pe. Ti son ni.
0: Ti pe
2: ti pe. Ti pe
1: ti
2: pe. O ti n wuli Olorun.
1: So en to de ni se lowo. E ti kene ko yen ko lo gbadura. E fe o le mo ni.
2: A ile adura.
1: Adura gba won jo Olorun. O lo sha ta no lo fi man gba adura mo. So wo se registration e to ko ni se lowo
2: bo owo mama to fe lo ko fun mama se ni mama o de ni binu abi to wa je pe yin mama se ni binu ngba to ba ko 12 million wa bayi
0: e wo to
1: e ba se un
0: to ka fe na meka
1: se ri mama
2: eh
1: bayi to ku to bayi to ku fun won ila ti ma to ile je se si joba lohun to ku ibi to nbe ko lo fe ni ko le joba lohun. Omo ti de tomu won lo.
2: Olorun.
1: Lati tele won lo so ko de lani yen. So owo to gba na lo ma sanfani fun won. So ma lo ju aye fun Olorun.
2: So.
1: Lo ti je ni baba.
2: E se wa. E se sa.
1: Je.
0: Oga.
2: Ni se na ma yin de wa si wu so fun. Bako ni grandma to ba wa ko owo meka yen fun e pe mami owo te ke fi lo meka re o kilo ma se.
0: Anya gbele na. Hello.
2: Ah, o te lo lodun.
0: Hello.
2: Hello. Hello.
0: Okay.
2: Ko do je ru awon omo mi ti wa. Awon ya jebu.
0: Ise je gala.
2: Ya jebu are wo rokun mi, wo rokun mi. Wo rokun mi, Olorun lo fo wi lo ra gba mi sa. Ma si pere. Hello.
1: Hello, Ekale.
2: Ekale jari.
1: Hello, Ekweto.
2: Ekweto ni ya jari.
0: Ola
2: lo shito awako.
1: MC Obama.
2: Erama. Ekale. Hello.
0: Aka kiwani.
2: Oh, kiwao. Oreni. Hello.
0: Hello.
2: Eri ka ola idea, ola idea. Hello. Awon eyan fe wole
0: ipenjape
2: njape. Hello, e ba soro soke eyin te ba wole e soro soke o
0: opportunity.
2: Hello.
0: Otire
2: awon gbe ko
0: hello.
1: Hello, Ekweto to ba se pe ngbo mi
2: en gbo ba awon gbo yin bayi ati gbo yin
1: emi o kan kin la so mo fe da se to mo fe gbenu si microphone
2: o ya gbenu si
1: grandma Adebisi ruruko mi lati gbo olohun
2: yes you know me tell there je grandma
1: seri bi okunrin yen o se lo inu olorun gan dun si
2: ma grandma wa nko
1: inu olorun dun si
2: grandma ti je ku lo
1: oju beyen lo
2: grandma wa
1: pe to bo grandma Adebisi lati gbo olohun
0: grandma da ni mo gbe to
2: awon am hey
0: we back
2: meka to ma wono plan to ma lo sinu plan ya ah
0: mo ma fe lo
2: chance.
0: Hello.
2: To wa tun leko
0: mo satani
2: ti aye satani baje.
0: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Yes, that's all, it's okay.
1: Ah,
2: akale
0: ma gun soke
2: esoro agbo yin o Yoruba yo loko si aba ni ko wa soro pe
0: e se je gala
2: awon lo ro ma se lo meka yen abi Jerusalem de ni Israel ilu Olorun ba meka
3: omi o
2: pa wo mi en kan ni mi lo Israel gba ti mo ti so mo mi ni Israel se ba mo mi na mo
0: o ti wo se la
2: ni wo se lo kan o ni o o no ba e gbe be lo se ni Israel Israel le gbe yi
0: balangele
2: le gbe la
3: ba wo mi o
0: pa wo wa pa
2: o wa pa o hello
4: hello
2: am
4: se
2: e kale
4: o ko mi ni ma salama
2: me ba so so ki dada won le mo pe yin ni
4: eh
2: le lo ru e
4: oni ta ti mama wa mo e ta da mo na pa won so fun e lowo ka bi je won bo je die to ku si mo je ka to pada so ni won ti ti ma
2: in ke mama ma no 12 million yen lo ko fi gbadun
0: ile ile olorun la mo pe
4: ya ti ko ya kan ni se se won ma ti won ti won ma ti won ke ma ba se lo
2: wa je ko enikan lo de so toro nu gbogbo yin afa to wa loyo yen oni ko da oni le mo allah akbar o wa mo le mo le you are a good muslim
0: hello
2: hello
5: akale akale
2: yes akale jare
5: yes sir
2: eh eh
0: hello
2: hello agbo yin jare eh
5: ta ba ngbo wa
2: a ngbo yin e so so ka ngbo eh
5: ti okunrin yen se da gan
2: e jo to olohun se e se muslim e se e se olohun e beru olohun
0: ile olohun
5: ewo mi se muslim e ko se ni bi bi re ba se le si mi
2: lati lo Jerusalem
5: mo ba lo meka bi mo na Jerusalem tin ba le ko ma o ti ba pada bi won le mewa mo
2: se e gba pe yin nisin won pin sha lati lo Jerusalem ke ri bi ti mose Jesus everything ko wa e ni lo
5: ah ni lo
2: e gba 12 million
5: ah
0: e fi le olon le
5: e wa lo fi 10 million wo Jesus lasan ah ero
0: ile olon la mo pe e lo o ibi ti
2: ke lo meka ke ju oko ki ori satanic ko fodanu
6: to ba ju oko me wa bu satanic
2: ah ya won tun
6: da o je ni ta ka ni ma bi fun nu di
2: le o da o da ro o da ro
0: e ti te ka zi osi ah o ma ga o ba wa hello
5: hello
2: hello e kale
0: kale
2: that's one
5: che

0: e si man gbagbe eni o a mo gbogbo ona ti afijo ma ma gbadura papo e mo pe a ni anfani lati jo gbadura go kan si ago meta fein te ja jo man gbadura je kin te wa on ta jo gbadura yen eyan bi meta ko pe wole ko ko ya mo boya won gbo wa a ni anfani tori pe bi gbogbo nkan bo se ri kakiri agbaye kin se Nigeria nikan le po ti won kakiri gbogbo agbaye ni eni o epo disuba o won gidi gan so bo bi o je bi oju iseju me dogun lo ajo ma ma fi gbadura eyan ja adura pe a fe lo faralele bi oju iseju me dogun lo so je ma binu eyin ti e n gbo wa latago kan si ago meta e mo binu ago kan sago meta yen a toro aye laarin iseju me dogun to e eto ta se to fi ma n pari eni obode 30 minutes la won oga wa fun wa a jo lo be
1: ajan gbele na
0: I won't be no. I go my fair one. No, hello.
2: A second. Hello.
0: Hello.
2: Hello.
3: Hello.
0: Hello. Ekale.
3: Hello.
0: Hello. Ekale.
3: Ekale.
0: Yeah. Ajoman se soro ni.
2: Atika.
0: Ani pe yo le pe ba. Mama ko ni ta wo ma nko. Hello.
3: Hello, hello.
0: E ka le.
3: Papa o.
0: Era.
3: E de ko ati le go.
0: E se o.
3: Mo tura o.
0: E se.
3: No,
0: so she I don't see show ni ko si time. Kila wi?
3: Mo ni en mo ti mo si time.
0: Eni?
3: Pebi pe mo se ko se ko.
0: Okay. Okay, ni eri. Oya sorry so.
3: Mo le ri ti mo fe.
0: Oya sorry so.
3: Hello, sir.
0: Hello, Agbo yen, sari soro.
2: Sorry.
3: Hello.
0: Hello, Emma Gori.
3: Hello, Daddy.
2: Agbo.
0: Eku, aso di number ya.
2: 09037290057.
0: And number te ma ku asile yin tabashi ton. Ogo ni won so fun yin e se o. Pe number yen.
2: 09037290057. Okay, message. Hello.
3: Hello.
0: Ele kale.
3: Hello.
0: An gbo yun.
3: E kale.
0: E rama.
3: E kale ba.
0: E ra.
3: E ku ati le ko le ilu.
0: E so.
2: Amen.
3: Ajo ma ngbadura ilu
0: mi. Aduro ru yen a ma ma se ni seju medogun medogun ni asale bayi. E ma binu ko ni je oru mo o. Adupe o. Ai ni abala a fe lo sun agbara ko to koja eni o adura
2: hello
0: hello
3: hello sai kale
0: kale
3: ni jo ko ten so le
2: en ti bayin ene fe so e ri abi
3: eni sa
0: okay sorry so
2: eso
3: daddy mo dupe mo ko yin ni o bi bi mo ko mo lo yin pet mo jo na ya ti ya
0: Nti wa to bi en se problem eno loruko just gonna see problem number ti won pe wole yen ti keje mi pe yen e pe sori e e se message si e je
2: o WhatsApp
0: ani o je kin bo si abala ni o abala atfe losun bayi eni o to ba bi iseju me dogun to pari eto yi ajo fi ma gbadura Faji Express eja ki n dagbere fun yin ni abala ti Faji Express bayi agbala e ni o Faji Express I mo fe

0: ati ndupe lodo loni ati ku ilagbala faji express ati wa ninu nle tomo tomo taya taya mo je ka ma dupe bayi oluwo se o tori ko sen to ma jade ni je kan to ma wa wole eni o to ma ni ohun wole pelu holiness beyan ba jade o le wa nu emi fun 24 hours lai lai papa wa ta wa ninu oja wa dikin wa fa wa imam wa ta nta aja atawa ta nwa moto ni egbe titi wa re nikan tu sha ma se sha ni abi ko na se nikan eyin ra nansi nta jade shoshi I want ta ji ba yi nikan de tun cross moto mo ale la je ba pon ni ko wa gba moto lowo o de tun se pe a epe tun sha on you two in Jesus name I am a man. Fun mo nsoro pe ani ewo le eyan le wa ninu emi fun 24 hours ni o pe o wa ni je wa jade o iro o
1: hello
0: sen ojojumo la kila wi
2: number 10 ki
0: ani ani ma pada
1: ma tun pe ma tun pe
0: e se
3: Emi mi mo eso
0: she
3: Emi a won woli Eyi lo gbogbo fole wa Emi mi mo eso
0: mo ko ngbe adura ngbe awon eyan o si ti wa ninu omi ara ati eje won ati Victor yi lenu wo ni owo oloro sago kan sago meta a wa fe da yin lagara ipe ni le se mo
3: to ba je niyan
0: eni o eni o bo wa je iseju bi medogun a fi ara ma se fun ara wa a fi jo gbadura fun ara wa
3: duro ni ati
0: mo pe olohun eni o o mo si
3: oni duro
0: bi ipo ba wa le ti gbogbo nkan wa le ni kaakiri agbaye eni o ti olohun tun joko si Nigeria le kan si a pada sori eto yen
3: thank you for loving me
0: ayin na mo dupe lodo Olorun oluwo ma se ah imoye bi te yin gba koja eni o ohun la won kan gba koja ti won gba be lo
3: thank you for backing me
0: awon ni kan gba bi kan koja ibi ti won gba koja yen la wa na gba koja
3: e se te ku
0: e mo gbe igba te n wa oko te de sun lo eni o torun kun yin te ni o te de gbagi e gba ope gba eyan alhamdulillah le ke ma se fọlọrun

0: 4 feet.
1: Ṣe ti ja opolopo idile lole ni o e gbe to ni galgo wa ya ti jeun tan bayi yiya ni awa ti wa ya bayi a nlo sun niyan awa wa sun tan egbo awon ika eniyan awon eniyan buburi awa wa
0: emi o
1: awa wa sun to je ki won irun ti olohun ran won lati se awa wa se
0: ope ni
1: eni o oku ah o ti bo si seju me dogun bayi na mo fe wo na adura lo hello
2: hello sir
1: era o
2: e kale e ku atile bo le
1: yo ase o
2: emi dupe pe olohun mu mi lo layo ayo ati labo awon bi mi ijile mi mu won gbo pe igbanu je leni kokan
1: ase o
2: je ope mi ni o
1: ase o ase anio an lo gbadura
0: ka to da generation
1: so pe 30 minutes yoku o fo ele ti mo se yi mo fe mo kan ya lo ni o ba won oga batun ni ka ma se ale mo se sugbon mo gba gbo pe eyin te ngbo eto oru yen inu ya dun lati le je ka won oga fowo si pe ka ma gbadura laarin 30 minutes yoku
0: o salagba
1: ri ni ara 30 minutes yen oni ai no won ti la oni ara faji express lati yo 30 minutes awon eyan gbe mo se bere si so pe a ni le se program ni agu kan sagu meta lawon eyan ti bere si pe number mi ya kilo de mo en to de ni pe ni gbogbo agbaye epo won owo epo ade sese bo si le tuntun ni mo wo ta na bi ni owo ta na bi po e mo binu pe o le ko wa lati ji lati da si bi ko se lati pa bo se lati parun
3: ipare ga opo
1: ati wonu adura niyan o
3: emi awon woli
1: ati wonu adura niyan o nkan bayi ni olohun so nigba ti o debi oku lasaro o ni a fi bere pe oluwo se ope ni o koko da oluwo se nitori pe o ngbo titemi won na so pe olorun o se tori pe o ngbo titemi so be ni bi to wa ye olorun o se nitori pe ngbo titemi olorun e se nitori pe ngbo titemi dada karu pili kasanda ya olorun o se nitori pe ngbo titemi eni o olorun o se o tori pe o ngbo titemi

0: agbadura fun orilede Nigeria agbadura fun agbaye eni o tori bi nkan ba sele lagbaye eni o epo tin wale die die orilede Nigeria ko to di pe ogun America ati Iran bere ogun Iran ati America to bere lo wa je ki epo to tin lo le ta tin fe ma re epo ni 700 eni o kan tun gbera lo di dobu I live in the city. Na da karu abada ya ha Luwo se o tori po ngbo temi Luwo se e mo se Eni egbun awon omo yin e ko won sodo bayi e fa won sodo e pa awon omo yin mora eni o pe e fe gbadura o eni o e fe gbadura Oluwa ni olusagutan mi John Psalm 23 eyan ba ti jade lo bi se lataaro to ko n bi se to ya bi faaji eni o abi ton ti dana de nle eni o leyin igba yen to ba wa ko nbe to ba dupe lodo olodun ton a wa bere pe ola iwo ma lo so mi leni mo tun ja mo fe lo so mi mojumo wo jangwe ni kan to le ba mi ka Psalm 23 yen na Psalm 23 jang when e kan to le ba mi ka eni o number no kan pisi yen na
1: 08 97 0 meta 949 tabi 09062 odometa 949 chat wa pelu bible yin
0: o ti wa me hello hello se ni lowo
2: hello
0: hello hello ya na
2: ta yeah pastor bi o tin kan ni lo soro
0: o ya
1: o ya
2: Psalm 23
1: yes
2: oluwa ni olusagutan yin
0: eni suru a fe lo gbadura ni
2: emi ki yo se
0: alaye eni suru sir se ni credit hello sir hello sir
2: yes sir
0: eh eh se ni credit
2: mi gbo
0: eni credit
1: se ni card daada
0: se ni credit
2: ki la so
0: okay oh yeah eni suru e ba wa ka ogun baba ti mo ma ti follow ni mo but wa ko se n gbe ni suru so ni gbogbo eni pa kam e ba ka
2: oluwa ni olusagutan mi
0: oluwa lo olusagutan mi
2: emi ki yo se alaye
0: ni emi ki yo se alaye ni
2: o mo mi dubile ni papo ko tutu o mo mi lo si a o mi dina kero o to kan mi lara
0: o to kan mi lara
2: o mo mi lo nipa ona ododo
0: nipa ona ododo
2: nitori oruko re
0: nitori oruko e
2: nitoto bi mo ti le rin laarin afunipoji
0: iro le pa satani laarin afunipoji iya mo ti le rin laarin afunipoji hello
1: hello
3: hello
0: oye ba wa ka
3: hello
0: e ba wa ka
3: eh emi ti yo se alaye
0: eh
3: o mu ti plan no ka
0: fun ti
3: o so ko mi lara
0: o to kan mi lara
3: o mu mi lo ni po no du
0: ni
3: so ri oruko re
0: eh
3: bi mo ti le rin
0: laarin
3: laarin afunipoji ojiji ku emi ki yo bere ogo re ati opa re won tun mi ninu wo te tabi lo nje sile ni waju
0: waju mi
3: iwo da oro si mi lori ago mi si ko apo won si bi toto
0: toto
3: iri ati anu ni yo ma to mi leyin ti ojo aye mi ko ile ti ma gbe gbogbo ala ile
0: Ah, ṣe adura ti bere niyan. E ja poruko Jesu gbogbo eda to ngbo mi. Ba pe muslimi ni e wo lo pe pe Allah o. Eh won no pe ledumare. Ori pe Olorun ni a jo ngbadura si. Poruko Jesu. Allah ni wo mo pe pe Allah. Pe ledumare. Olorun o se nitori po ngbo titi mi e so dadua. Poruko Jesu. Allah ele dumare oluwaju se o ori ko gbote yani kakaru bi le kasam

0: ma n gba pada fun o to toju orun oju alagba fun mi eni o ti mi oran eni o ti mi oran ti ngba ti mo jisa ti mi oran ti mo oluwa gba pada fun mi ba se n gbadura enikan de ranti o de ranti alanya ma n gba pada fun mi oluwa gba pada fun mi o to toju orun oju alagba lowo mi oluwa ba n gba pada ni oluwa gba pada fun mi Oluwa gba pada fun mi Oluwa gba pada fun mi Oluwa gba pada fun mi Oluwa gba pada fun mi Jesu lo wa mi adura ye kan to kure agbara
1: Oluwa
0: agbara ti ma fi rin
1: o si joba lo
0: kada ya gaba
1: je ki won
0: agbara irin ajoru ti ma fi rin ajoru ati rin ajo osan ati lo bise ati kaakiri ati rin kaakiri agbara irin ajo oruda agbara irin ajo oruju tosan lo o awon to n travel loruju awon to n travel losan lo eh mo awon to n travel loru ni elomi a travel los america ninu le o ma lala bo n bara on america awon elomi a lo lu won eni agbe elomi a de lo ko ni pada wa agbara ti ma fi rin ajo oruda Ya daka bo adi gada ha adura ye kan to kun ni agbara ti ma fi rin ajoru oluwa gbe wo mi agbara ti ma fi segun loju loju ala oluwa gbe wo mi agbara ti ma fi rin ajoru agbara ti mo fi ni mo mi mole saarin awon ajoji eniyan agbara ton fi ni mo mi mole saarin awon oku oluwa gbe wo mi soda do a raka kada kada kada ba o foji oluwa jo fun mi agbara ti ma fi rin ajoru oluwa gbe wo mi agbara ton fi ni mo mi mole saarin awon oku agbara ton fi ni mo mi mole gbe wo mi jesu lo wa mi e gbadura e dada o awon eyan rin ajoru o agbara ton fi ni mo mi mole sibi ti won tin finish eru agbara ti won fi ni mo mi mole eni o sibi ti won tin finish eru agbara ti won fi ni mo mi mole saarin awon ajoji eniyan agbara ti won fi ni mo mole saarin awon oku loju on loju alagbe agbara na wo mi agbara ti won fi ni mo mi mole sinu oponju elomi de esun o de bare ninu oponju ngba to ji saye original aye wa nu oponju agbara ti won fi ni mo mole sinu oponju agbara ti won fi ni mo mole sinu osi loju on loju alagbe wo mi adura ye kan to ku niyan

0: When I start this song,
1: ko ja so to so si.
0: Go pull up the right.
1: Hey, oruko ti mo ni ni mo pe. Agbara ti mo ni ni mo sa. Eyan ka mi e fori gbari.